0: time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga no layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kilikili.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: problema. Gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift, OT, Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo
10: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
0: K5 News FM.
15: News FM.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: Hey! Five! Galingawan time!
2: Ga? Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
1: Hey, my galingawan time!
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamong itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
8: Mighty C.
7: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
19: available now.
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
0: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
20: Tigasi!
18: Tigalapa!
20: Tigasay!
18: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
18: Supplement for Men!
20: Durdes!
18: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, Charlie!

0: Sugar,
1: GTX 500,
0: Masa Rican,
1: Epic Table,
0: GTX 500,
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagat, mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ga? Gapati, kabala nga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi?
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
5: Ako si Anay.
6: Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
5: Yung may D3!
7: Malakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
5: Yung may D3!
7: Malakas, mga butika!
9: May family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos!
10: Sang imo blood sugar
9: DTX 500
10: garantisado
9: DTX 500
5: DTX coffee mix
11: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
5: DTX coffee mix
7: mabaka mga butika
12: rainy season na naman so check your home check your surroundings takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kun may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kablayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
5: tayo ng akong allergy?
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon sa rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Halin ka mga langaw! Akin ang paborito naton niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot
1: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit
1: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi
1: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol
1: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
15: Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.

0: Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: sa lugar?
1: Hindi, hindi.
0: Ah, bagay na siya, bagay.
1: Oo.
0: Gagamit siya sa silog balay.
1: Oo.
0: Gamit siya kusina, kusina.
1: Oo.
0: Ah, matalong, matalong.
1: Oo.
0: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha.
1: Oo.
0: Ah,
1: dali, dali,
0: ah,
1: dali, dali. Dali, tisika,
0: ah,
1: dali.
0: Ah, ah, ah, pas.
2: Hey, hi, Kalingawang Time.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30.
4: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akon body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
10: DTX 500.
2: Masaligan.
10: Epektibo.
2: DTX 500.

0: Prebio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero
5: sa Star Can

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masami ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
4: DTX 500!
3: Masalika!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulay.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
13: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.

0: Inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: sa rigan
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may BCO!
7: Ang BCO!
6: Yung may D3!
7: Mabagat sa mga butika!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM
13: Kampiyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan!
3: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
4: Baghin nyo, gay!

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag Ilonggo.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news. Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund solid kaban.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So, na
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
9: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino ang atay,
15: happy kanunay.
1: DTX 500.
15: Masaligan,
1: epektibo.
15: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
1: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
1: DTX 500.
15: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
15: Masaligan,
1: epektibo.
15: DTX 500.
1: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
15: Ang D3 yung
1: may Physio.
15: Ang Physio
1: yung may D3.
15: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar.
5: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Ifrir Bio.
1: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mga butika.

0: ang Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
0: San Miguel Oktoberfest na. Beer, bites and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alert. To, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tan Twilight. Gaan may kasama. Drink responsibly.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: News.
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaliga
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
1: 500.
2: Ikaw ba lang?
1: Ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic table.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: My family history ba na kamuos ng diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: Epektibo.
2: Ara mismo.
1: DTX 500.
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka. Sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
30: Good news!
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
31: Libre?
32: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
34: Kaya subukan ninyo.
33: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
34: Klinika DioFresh.
0: available now.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kakulkatol.
5: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
7: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
11: nga may D3.
7: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio,
11: ang D3
7: yung may Visio,
11: ang Visio
7: yung may D3
11: Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Philippine Standard Time, alas 11:05 na saga.
1: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Bong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sini sang inyo sini nga mga Ilong Co Cubs. Ang inyo sining mga kaplisandri sa probinsya sang Ililo. Kada Domingo sang agang wala sang liwan kundi ang Ilong Co Cubs on air. Diyari kita of course sa adlaw sini nga Domingo. Pitsa 27 na sa bulan sini sang Setyembre. Katapusan sini nga Domingo sa subong nga bulan. Tuig 2026. Live na live kita diri sa K5 News FM Ililo. At siyempre mabatian man kita sa aton sining radio or FM frequency sa DYKU 88.7 FM or 88.7 FM sa inyo sining mga radio. And of course makitaan kita sa aton sining official Facebook pages. Nakit na diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining official FB page sa IPPO, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Salamat sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan. Kagsangalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. May po ninyo sa subong agay niyo sininga kabalikat. Si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday morning everyone. Kamusta ang inyo sininga Domingo? Kami sa aton sininga tiyempo. Pero hindi mapakta, no, basi dugay-dugay, magawala na naman. Mara kita sining weather disturbance naman. Para kapasalood sa ito sining area of responsibility. Anyway, sa tanahan nga nagiwas ang ilang sining birthday sa subong sining adlaw. Happy, happy birthday kids sa inyo, tanan-tanan. Celebrar na ito sining birthday. Celebrar lang ito sining birthday nung taway-taway lang dapat. Hindi magpatama dira, dapat in a moderation lang. Agad nga mangin masadya kag siyempre, memorable lang ato ang sining birthday. So happy birthday kids sa tanan nga nagaselebrar sang ila sining birthday no sa subong Pitsa 27 sa bulan sang Setyembre. Kagadasig lang sang inadlaw. 29 days to go, Christmas Day na. Si Tenley B. Diaz na lang kag mag-celebrar na kita no, sang Christmas Day. Tapos na ang September. Apang daw hindi pa kita giyapon ko batyag sang Pasko. Pero anyways, no, dapat ano lang ah. Enjoy-enjoy lang kita. Hindi lang mag... Memorable no, every day is a Christmas Day. Sa tao, sining mapisan, matandos. Hindi lang pagsalir ang aton sining katamaron. Kaya badlaw, no? Christmas gift. Sa aton sining mga live viewers na dito sa aton sining programa, katulang kamo sa aton sining comment section. At subong man sa mga listeners na aton na dito sa DYKU 88.7 FM. Sa inyo sining maradyo, no? Katulang dito sa aton sining comment section. Agad nga magnalis na aton ang inyo sining participation sa aton sining program sa subong aga. Kagyari na kita sa ika-161st episode na sa aton sining Ilong Co Cubs on air diri sa K5 News FM Ililo. And of course, ika-36th episode man for this year 2026. Sa aton sining pag all of the night diri sa Ilong Co Cubs on air diri sa K5 News FM Ililo. And of course, nagpasalamat man kita no, sa kalawan sa K5 News FM Philippines. Labi na gino sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramiloy nga maka-program kita every Sunday. And of course no, sa management and staff man sa K5 News FM Ililo. Sa aton sining Area Manager at the same time na aton sining Vice President for Digital Media si K5 Ray Espiao Malay. At sa aton sining Station Manager K5 Warren France. Sa padayon naton sining serbisyo kada Domingo. Kag naklambot na kita no sa ika-161st episode na. Sang ikuha naton or Ilong Co Cubs on air. Diri sa K5 News FM Ililo. Kag sa aton sining mga topiko sa subong aga. Sa aton sining intensified campaign on loose firearms no ining ginunsar sang Police Tribunal Office 6. Sa atong sining regional director, kan siyempre yung nasuportahan kita sa atong sining provincial director. Ining project RTT nga naka-focus no sa identification sa campaign naton on loose firearm. Ining project RTT no retract or restrict rather no track and turn in. Ining kampanya no sa atong sining regional director. Taga ginakalipay ginaton na ngayon announce. Pero sa atong sining programa sa nga tinilikdan sining Martes nga adlaw naka 100% na ang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sa nga Iloilo nga out of 1,721 barangays diri sa probinsya sa nga Iloilo nakarimit kita no sang 1,762 sining mga loose firearms sa sining Project RTT Oro Plan 3389 sa nga taon sining Police Regional Office 6 nga which is nga sa masobra lapit 2 kabulan sa nga taon sining pag-intensify no? Sa nga taon sining programa nakatigayan kita sining makatipo no? Sa nga 1,762 sining mga armas at hang nag 100% ang taon sining mga kabanagayan no? Dari sa Bugos nga probinsya sa Nilo out of 1,721 barangays. And mayara sini nga mga pila ka mga barangay no nga masobra sa duwang ila sini nga turn in nila no. That's why nadangat sa 1,762 sini ka mga loose firearms ang na-recover sa inyo sini nga mga kapulisan. Dari sa probinsya sa Iloilo. Always man aton dira nga highlight no nga ini nga kampanya nato na kontra armas utang is nagapakita lang sang sinseridad man no sang aton sini nga mga Ilonggo Cops kag siyempre no support no sang aton sini nga mga local government units nakita nga aton sini nga mga barangay officials ilabi na gid nga aton sini mga punong barangay mga barangay council naton or barangay kagawads naton kag anybody no nga mga citizen naton mga concerned na citizen naton nga nag turnover no sang ila sining mga loose firearm kag ining mga loose firearm nang wala sini sang nakakaigo sini nga lisensya kagadaman na si ila ng mga paltik or mga homemade no nga mga kalibre sang armas kaga mostly no mga short arm ini or short firearms rather amo ning risgo no nga kumay ginaoptan dira nga taon sini nga mga pumuluyo amo ning natunaan sa mga shooting incidents kay ban nga daan once nga may ara sini nga ginaoptan nga armas utang nagadugang ang kaisog nagadugang ang amats kumbaga kapin pa kang nakatugong no sang agwa di pataranta kaya mo nabla no kung may ginaoptan ka drang armas nagadugang ang isog sang iban isa ka pinalupok aga hangkat away dra kanyo sining lugar no mo nang risgo no sang kagadelikado may ginauptan kadara ang mga armas utang kapin pa kung wala sang nakakaigo sini nga lisensya kaya siyempre no kalabanan ng mga wala sang nakakaigo nga lisensya ang hindi aware no sa mga cardinal rules naton sa paghupot no sang armas utang na kung ano kadelikado ang paghupot ra sang armas sa aton sini nga panimalay kisa nagaresulta pa sang disgrasya sa mga incidental firing ang iba no masubo pa gid no kay ginagamit sa pagutasman sang ila sini nga kabuhi kung may naibaluan dra no nga armas utang kag siyempre no ang ginaintensify man naton kay tungod man sa pila man ka mga incidents no salamat lang kita no kay way natabo diri sa aton sini nga probinsya pang sa ibang sining mga lugar no like sa dito sa San Jose National High School kag sa Banga kabsa sa Buanga, no, nga gingamit sa mga estudyante ining mga armas. Which is nga monoblan, no, kung mayara kita sining armas, dapat may nagakaigo sining lisensya. Kaya kung may lisensya man is dapat butang naton sini sa safe nga lugar nga hindi malabuot sang mga kabataan dira. Kaya mga ginagamit kisa, no, sa mga shooting incidents. Kung muna kadelikado, no, sang armas. Kaya bias ang mga kabataan, no, isa, hampangan, ano lang, hampangan lang. Yes, nga ining armas, no, hindi gin masaligan kay makadula ini sa aton sini nga kabuyo or makapatay, no, sa aton tungod man sa patal sini nga ano niya nga mechanism niya nga wis nga makadula gid sa aton sini nga kabuhi. So, muna bala, no, kung kapin pa kung wala sang nakaigo nga lisensya. Know-how kita, no, sa mga safety protocols, sa mga rules dira sa pag-upot sa armas utang. May iban nga daan, ginabutang lang dira sa baul. O ginabutang dira sa ila sining kabinet, butangan sa or sa balatangan sa ila sining bayo. O dira sa ila sining aparador. Wala siyang nagkakaigo sining mga safety lock dira. O sang nagkakaigo sining balatangan. Hindi matandog sa mga kabataan. Sa muna naging lonsar, no, sa Police Tribunal Office 6. Kaya ginasuportahan gano'n sa Iloilo Police sa Provincial Office. Kaya ginsuportahan man sa atoan sining mga barangay officials. Ining Project RTT or Strict, no, Track and Turn-In. Ang Uplan 3389, no, sa atoan sining Regional Director. So base kung may ginauptan, pagkita mo darang armas sa lutang, ilabi na gano'n kung wala sa nakakaigo sining lisensya. I-turn in lang, no, or turn over lang sa pinakmalapit sining police station dira sa inyo sining lugar. Makigangot lang, no, sa aton sining mga municipal police stations or magtawag lang sa aton sining mga hotlines or hotlines sa aton sining mga chief of police dira sa malapit sa inyo sining lugar dira. Agad nga ma-turn over, no, ang inyo sining ginauptan sining armas. Hindi na magulat pa, no, sang nga mabutang pagmudra sa ital-ital. Molamid pag madara sa mga shooting incidents or maplayan ka madara sa search warrant. Kag mapailan pag mo sa kaso, no, sa pag-abular sa Republic Act 10591 na nag-penalize, no, sa mga individual na may ginauptan dara, no, sa illegal sining armas o tang. Kag speaking of Project RTT naton, which is nakakomply na 100% ng aton sining mga municipalities, ng, no, mga municipal police stations naton nga naka-turnover or naka-turnover, no, sang nagsatagsa sini ka mga ortanan ng mga barangay nila. Pero sa probinsya sang Iloilo, so what I've mentioned, no, 1,762, no, ka mga armas natigayon sini nga mapang turnover restrict, no, na truck and turn in atawan sining mga pumuluyo kag in turnover sa atawan sining mga kapulisan, no, sa mga municipal police stations naton. Kag ang nagpanguna dira, no, nga top 3 naton sini ka mga municipalities or top 5 rather naton sini ka mga municipalities out of 42 municipalities and component city naton ang Pasig City. Naka-turnover din rin, no, ang nagpanguna, ang una na din rin. Sa September 7, no, kag nagpanguna din rin, no, ang aton sining Banwasang San Rafael. Banwasang San Rafael. May gina-turn in, no, nga siyam sini ka mga armas utang. Kaya siyempre, ang muna yung smallest municipality na ito, no, dari sa probinsya sa Iloilo, composed of 9 barangays, no. So silang nagpanguna, no, nga naka-turnover sang siyaman sini ka armas utang ka mga loose firearm dira sa ila sining lugar. Kagagin sunda, no, sang Banwa sang Batad nga may 24 man sini ka armas utang gina-turnover. Kaya yung Banwa sang Batad man, no, composed of 24 barangays. Nakagi ni sila sa September 8 mismo, no? Naka-turnover na sa naka-comply na sa 100% nga nag-turn in sa loose firearm na napang-recover na sila sining mga kabarangayan. Kaginigin sunda naman sa banwa sa Pavia sa tinlikdan man sining September 9. O rather, no, September 11. Ay, banwas ang Pabiyan, no, composed man of 18 barangays. At magdasig, ginong nag-acto ang ilasin ng mga barangay officials man. Which is, no, isa kadako sining bulig man, no, ang pag-turn-in or pag-turnover sa sining mga armasutang. Kag siyempre, no, 18 barangays of in the municipality of Pavia. Kagay kapat sini nga nag-turnover, no, sang or naka-comply, no, sang tanan nga mga kabarangayan nila may gina-turn in sini nga armas nga lutang or loose firearm. Ang banwa sang Barotac Nuevo. Which is na muning sa may isa man sa madamo sini mga kabanuhanan composed or barangay rather. Composed of 29 barangays. So naka-turn in nga daan sila, no, sa talikdan sining September 12. So 29 barangays, no, 29 man sini ka mga armasutang ang natigayon sining ma-turnover, no, sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Kagang ikalima sining barangay or banwa or municipal police station nato nga nag-turnover, no, or nagilayon nga naka-comply sang 100% man, no, nga sang ila sining kabarangayan sang September 12 amoya ang banwa sang Bingawan nga may 14 sini ka mga armasutang nga turnover gikan man sini sa 14 man sini ka mga barangay, no, sa ila sini nga nasa kupan. And of course, no, sa sining mga kabarangayan or kabanuhanan rather, kana naton sining mga kabanuhanan, no, makon muning mga dalagko sining mga banwa like ang banwa sang Lambunaw composed of 73 barangays, 73 man sini kar mga armasutang nung tigayo nila sining pang turnover sang tinikdan sining September 15. Masulod pila lang kasi mana, no, sang Project RTT naton. Nag-umpisa sa sining September. Halos nakakumulor tanan na gid, no, nga naka mga kabanuhan na naton na nakakomply, no, sa sining pag-recover, no, sa mga loose firearm. Kaya ni tanan-tanan nga mga armas is wala sang nagakaigo sining lisensya. In just almost 3 weeks, no, madamo nga aton sining recover. Lakit ng mga kabanuhanan, no, ng mga dalagko din ng mga kabanuhanan. Like ang banwas ang Kalinog, no, composed of 59 barangays man. Yung barang orang banwa man sa Ngniway, no, 60 barangays. And of course, Santa Barbara, no, may 60 man sini or 60 sini ka mga kabarangayan. Para ka-comply man, no, sa September 15. Kagasubong man ang Leon, no, may 85 sini ka mga barangay. Kagasubong man ang banwasang San Joaquin, 85 man sini ka mga barangay. Kaga 85 man sini ka mga armas, no, ang natigayon sini nga ma-turn in sang ila sini nga mga barangay officials sa sining Project RTT naton. Kaga siyempre, no, ang last sining municipality, no, nga nag-comply sang last September 22. Expected naman, no, ang banwa sang Miagaw, no, kay composed of 119, no, of loose firearms ang ila sining na turn in. Tumo na kadamo sang kabarangayan, no, sang banwa sang Miagaw. Kalabanan ni mga nabukid nga daan man. So, tanan, no, sa sining mga barangay nila ang naka-turnover, no, mismo sang loose firearms in relation sa aton sining Project RTT. ang proyekto no sa ataon sining Police Regional Office 6 pagiduso no sa ataon sining Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio. So 100% na nga naka-turn in no nga ataon sining mga municipal police stations sa sining Project RTT naton. All in all no, out of 1,721 barangays nakaturning kita no sang 1,762 sini ka mga loose firearms no diri sa probinsya sang Iloilo. Kagini nga mga armas otang mangyara na no sa disposisyon sa aton sini nga mga municipal police stations para sa nakakaigo sini nga pag turnover man no sa aton sini nga Regional Office 6. So sa gyapo na po tayo ng aton sini nga kampanya on loose firearm. Basi kung may ginaoptan pagitang modera no nga mga armas utang bukas ang aton sini nga mga municipal police stations sa pagbaton sina no kag hindi kamo pag paila no sang kaso sini once nga ta turnover ninyo no sang or na turnover ninyo gilayon ang ining mga ginaoptan ninyo dira nga armas utang kag hindi niyo na pagulatapan no nga ma-applyan kamo sa mga search warrants kag makabayular pa kamo or makabayular pa kamo sang Republic Act 10591 aton o nagka-penalize no sang pagupot sag of course no pagupot kag sa paggamit sang illegal sining armas ta. Sa aton sini pagpadayon sa aton sining oras nga alas 10 o kon alas 11:28 na sa aga. Acknowledge sa or acknowledge sa nato no pila na aton sini ka mga live viewers no nga monitor kis sa aton sining program sa subong aga. Good morning, Dra. Sa kay Sir Emil Alabanzas. Dra sa taon sining Office of the Provincial Director. Opo na ito, no, oropod niya sa subong agang aton man sining Provincial Director. Good morning, Dra, Sir. Kay aton sining PD. Kay Sir PD ni Police Colonel Bayani Razalan. Sir, good morning, Sir. And of course, no, sa taon sining OPD family. Good morning, Mandra. Kay Mama Adila Depositar. Ang monitor mo sa aton sining program ng ikandara sa aton sining provincial police strategy management unit or PPSMU nato. And of course good morning dra kay Megan Love dra sa Bingawan MPS. Good morning good and happy Sunday man. So sa duwan aton sining mga commenters sana ibasahon nato no mangin kaupod man nato kay dugay nung aton sining hepe no gikan siya San Dionisio Municipal Police Station kagato naman sining pagayno nano no ngangot sa kampanya naman nato no sa bantay kalikasan or intensified campaign naton on illegal fishing. So magigangat kita dugay dira sa aton sining hepe dira sa San Dionisio Municipal Police Station. So sa duwan na taon sining mga commenters. Good morning dra no kay Ma'am Nala Rodriguez. Dra sa Canada no. Thank you so much sa pag-monitor ma'am. And of course kay Sir Jeffrey Bailon. At ang drama pisan sining Senior Action PCO no sa nga taon sining PIO. And of course kay Ma'am Divine Liduna Rodriguez. Good morning ma'am. Thank you so much sa pag-monitor. Dara sa aton sining General Services Office. Thank you so much again. And of course, kay Ma'am Gigi Boyko Bonito. Happy Sunday again, ma'am. Nga nag-undergo sa buong sang schooling no, sa aton sining FTO. And of course, kay Sir Gerhubs. Thank you so much, ma'am, sa punitor. Ika naman dara sa Pututan Municipal Police Station. And of course, kay Sir Roger Magarso. Thank you so much kids sa pag-monitor, sir. And of course, no, kay Ma'am Annalyn Hautia ng aton sining magpahundra ng WCPD personnel naton dara sa aton sining provincial headquarters. No, thank you so much kids sa pag-monitor, ma'am. Kay Ma'am Annalyn Hautia Magalion. Sa aton sining oras nga last 11:31 na sa aga. So at this moment, may gangot kita sa aton sining hepe no, sa San Dionisio Municipal Police Station. Tapos taon na ito ng aton sining intensified campaign or intensified campaign on illegal fishing. Angot sa aton sining bantay kalikasan campaign. Kay Madam mo man sila sa mga accomplishment, no, kadungan man sa mga accomplishment sa aton sini nga mga municipal stations. Laki ng aton sini nga second Iloilo Provincial Mobile Force Company dira sa norte, no, sa bayan sa aton sini nga probinsya. Na nagasunod-sunod man ang aton sini nga mga accomplishment diri sa probinsya sa Iloilo when it comes sa aton sini nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. Kagay sana dira nang naga-deliver sa aton sini nga mga accomplishments is gikan dira sa norte nga bayan sa aton sini nga probinsya dira sa 4th and 5th district. Kumain ka po naton sa Subungaga. Aton dira nga gwapon kag mapisa naton sini nga hepe, no, sa San Dionisio Municipal Police Station. Ang lasang liban ko ni isa kablikat police captain Jesus or Jesus El Batilante. Sir, good morning, sir. Good morning, Idris. Or welcome, Idris, no, sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo ni mo sa Subungaga, sir. Kablikat police captain Jesus Batilante Jr., sir.
1: Yes, sir. Good morning, kabalikat Edwin, no. Sa una, no, kami una ni naton nga provincial director, no, police colonel Bayani M. Rasalan. And of course, no, aton man nga regional director, no, Police Brigadier General Randolph Panyo, kag atong Iloy sang Banwasang San Dionisio, no, ano other than Honorable Sally Lopez, no, kag ang bilog nga pin professional sa San Dionisio, kag sa imo man dala kabalikat Erwin na mayong agagid.
0: Yes, thank you so much, sir. Maraming salamat sa imo sining chimpo sa Subungaga, no, nga mangin kaupod naton kita diri na oras mangin kaupod naton na ikaw, no, diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air, no, diri sa K5 News FM Iloilo. So by the way, sir, kamusta naton ang aton sining chimpo dira kay diri sa siyudad sang or distrito sang Haro, kanami sa aton sining chimpo about dira sa norte nga bayan sa aton sining probinsya, sir, dira sa Banwasang San Dionisio Iloilo, sir.
1: Yes, kabalikat Irwin, no, ang team po dire Subong, no, manamigid kag nagabot laki naton nga adlaw Subong aga, kabalikat Irwin.
0: Oo, kaganami ginay paligo, sir, sa mga beaches, no, kay ang iban nga mga pumuloy naton nag-enjoy, no, sa Subong sini nga inoras, no, sa pag siyempre family bonding man, kaya mo muna ning adlaw ang kadamaan nang wala sang trabaho. Anyway, sir, sa aton sining bantay kalikasan, no, ilabi ng gining intensified campaign naton on illegal fishing. Kamusta dira sa Banwasang San Dionisio, sir? Recently may ara po ka mo sinising ang mga apprehension. Kamusta, sir, aton dira ang mga apprehension alin sang January, no, hasta sa subong sining bulan, sir? Pila na bala ka mga persona ang aton sininga na pang-apprehend or pila na ka mga bangka ang aton sininga na pang-dakop, no, sa sininga ginapabaskog nato na kampanya kontra illegal nga pagpangisda, sir?
1: Yes, sir, kabalikit Irwin, no. So since ang start February, no, subong ato eh, until subong bulan, no, naka-record kita sa 19 operation, no, batok sa illegal fishing, no, diri sa may Banwasang San Dionisio. So ina, no, violation sa mga municipal ordinance nga ginapasa diri sa may Banwasang San Dionisio, which is mostly, no, sa mga violators naton, which is nakasulod siya sa may section 76, no, which is fishing by person not registered within the registry of municipal fisher folk sang San Dionisio, kag ang isa section 77, no, fishing within the municipal water by vessel not registered sa municipal sang San Dionisio. So mostly amo na silang mga violator naton diri sa may Banwasang San Dionisio, kabalikat Irwin, no. So after sina, once ka maka-fine na sila, no, sang ilang multa, gina ano man together man sa aton batay dagat, no, ginapamulta naton ina sila kag pag makabayad siya sa Treasurer's Office diri sa may San Dionisio, automatically, no, gina-release man sa aton batay dagat ang mga na-confiscated nila nga mga gamit during sa pag-operation naton.
0: Oo. Kag ano ni sir, yung mga apprehended naton sining mga oras sa sining mga apprehensions naton, tumandok balay ni sir sa San Dionisio ning mga mangisda naton or ang iban mga pangayaw pa?
1: Actually, ano ni siya, kabalikat Irwin, no, ang medyo may mix man ini, no, may ara magkita nga may matumandok man kag mga mga lapit no nga banwa just like Estancia,
0: Oh.
1: Batad, kaga Concepcion no amo na sang naga sululod diri sa may area sa San Dionisio. So ano ni siya, kumbaga daw mix man sila nga mga nagabayulit sang ordinansa diri sa may banwa sa San Dionisio.
0: Oh, kag ining mga prensyon ba naton sir kaysa ang tinlikdan sa ining mga tinuig no may ang mga taga Negros kisa even ang Victoria City kag lakit na dira ang iban sa mga Victoria sa Cadiz no makalambot pa dira sa norte nga bayan sa naton sa ining probinsya pang this year sir man nakalambot pa dira sir ang iban sa ining probinsya sir when it comes sa illegal nga pagpangisda.
1: Actually, super complicated rin, no? Negative kita dira sa mga nakasulod diri sa mga area just because nga ang aton nga provincial bantay dagat no kag ang aton nga maritime man nagakandak man sila sa operasyon, so most probably dira gid sila sa may outer area man, so most probably ang nakasulod diri lang gid sa area San Dionisio ang medyo malapit-lapit lagi ng mga neighboring towns naton nga mga mangingisda.
0: Kag ano ni sir ring mga kalabanan sa mga violations nila sir ano ni sir mga sala nga pamagi sa pagpangisda kung iban ni nagagamit pa sa nga iban nga illegal nga mga pamagi sir.
1: So actually mga Muslim gid nila nga violation diri kabalikat tirwe no ang ano ni sila ang kumbaga nakasulod diri sa may area pero wala naka-registered bala no ang ilang pag-operate diri sa may San Dionisio just like sa Section 76 ni no ang aton nga fishing by balik pangista ning tao diri sa aton pero wala siya naka registered or naka rehistro sa Fisher Fox no diri sa may banwa sang San Dionisio. So ikaduwa amo ni siyang Section 77 naton nga nagapangisda sila sa manay sa municipal water diri sa may San Dionisio sang gamit sa ang bangka nga wala man naka register sa may banwa sang San Dionisio. Kung baga may dapat makaparehistro sila diri sa may San Dionisio para maka ang ila operate legal nga pagsulod diri sa amon.
0: Oh, kung baga may dapat may nagakaigo sila ni sininga permit sa pag-operate. By the way sir, may mga ano ba nang kita dira sir may mga sanctuary area sir no or may mga area nga ginabawalan naton sining mga mangingisda nga sudlon bala dira sa banwa sang San Dionisio sir.
1: Yes sir, may part diri nga daw na may mga sewage area diri sa may San Dionisio no amo ni siyang daw ginasagod isang banwa.

0: mga bangka dito.
1: Oh, kumbaga this month of October, sir, no? Ang open na season pa bala dira, sir. Kay pagka-recall na to, no, for the month of November up to February, daw mayara nga no fishing season, no? Affected man bala dira, sir, ang San Dionisio sa sining mga fishing season, sir.
0: Yes, sir, usually, oh, affected magid sa may mga siyempre magagmay man makuha sa ato mga manging isda. So usually gid pag magkambyo naman ang ano ang season sang ano sa mga pangisda sini nagakulukal man nato ng mga manging isda diri sa may banwas ng Indonesia kabalikat Irwin.
1: So ang aton nalasin sini nga no sir minsay sa mga pumulyo naton kaga subong man sa mga manging isda man naton welcome sa sini nga ginapabaskog naton ng kampanya no sa sini nga bantay kalikasan no kaga isa na dragang natutukan naton isa aton sini nga intensified fishing no aton nga minsay sir sa mga pumulyo naton lakit nga aton sini nga mga barangay officials naton kag sa tanan nga mga pumulyo naton dara sa banwasang San Dionisio when it comes sa intensified campaign naton on illegal fishing sir kakabalikat police captain Batilanti sir.
0: Yes, sir, nakabalik at Rueno. So, ito lang panumdom, no, sa ilabi na gin sa pumuluyo sa Banwasang San Dionisio. Kag mga neighboring towns man, no, nagkastulod diri sa may banwa. So, dapat, once na mag-operate sila, no, dapat may nagkakaigo silang papilis or tuminto sa ilang kasakayan. Just because, no, nga, ang bantay dagat, no, diri sa may Banwasang San Dionisio kagkapulisan, ongoing ginaton ng operation dira no sa may mga violators so dapat ginaton nga implement just because nga mo nang ordinance sa gin ubra diri sa may banwasang San Dionisio kag ginapalabot man namon diri sa San Dionisio nga dapat ang tanan maging mag-cooperate lang gid no para sa katawayan masang tanan kag sa liwat no ginapanumdum lang gid nga once nga mag-operate sila diri dapat kompleto gid ila nga papilis para wala na sang kumbaga daw hamper man no, sa ilang pag sulod diri sa area kag pagpangisda nila nga makabulig man sa ilang pamilya kag makabulig man diri ano, sa may banwasang San Dionisio.
1: Okay. Thank you so much, sir. Sa imo sining tiempo sa subong aga no kag subong man sa pag tagman minsay no sa aton sining mga pumuluyo dira sa banwasang San Dionisio ay labi na gino sa aton sining mga mangingisda naton sa sining pagprotektar man no, sa aton sining palibot no ilabi na gino aton sining kadagatan sa sining intensified campaign naton on illegal fishing. Thank you so much, sir. Kabalik ata please Captain Jesus Batilanti Jr. sir.
0: Yes, sir, kabalik at Irwin, no? Salamat gid sa pag-imbita kag at least na napalabot man naton sa kanginan kung ano ang aton nga tinutuyo man diri sa may banwasang San Dionisio.
1: Yes, aton sining nabatian ang aton sining hepeng o gigikan dira sa banwasang San Dionisio Ililo. Aton sining chief of police no sang San Dionisio Municipal Police Station. Kabalik at police captain Jesus C. Batilanti Jr. Muna padayon nga taon sining intensified campaign no, on illegal fishing. So, sa pertahanan na taon tanan-tanan, no, kayang pagprotektar sa taon sining kadagatan. Is para man no, sa taon sining mga ulihi sining mga inerasyon na may matilawan pa ng isda. Nga fresh pa, from the sea, kumbaga. Kaya muna bala no, kung ang tanan nga daan ng mga bagay, kakaubos man. So ilabi na gid kung why naton sini nga ginaprotektahan ng aton sini nga dunang manggad ilabi na gid naton sini mga kadagatan or mga isda naton is time will come no nga magaubos man kag probably no didto na kita sa China magabakal. Sa aton sini nga oras nga alas 11:43 sa aga. Analisa na naton libat ng aton sini nga mga commenters naton. Aton sini mga viewers no. Thank you so much guys sa kay Sir Ariel Ski Tisoy no. Sa pagmonitor sa aton sing program. Lagi kan dira no sa banwasang Dingley Idilo. And of course wag mo na dira sa aton sini nga hepe police captain Kabrikata police captain Alwin Salmon. Sa duwa na aton sini nga mga topiko. Sa liwat na nagata kita sa reminders sa mga pumuluyo nato no, hindi kita mabiktima sa cyber criminals. Sini nga panumdom nato no, sa cyber crime no nga sa liwat. Always nato na tandaan no nga wala sang mga manuginto kung hindi kita magpainto no. So halong-halong kita sa aton sini nga mga transaction sila binagida online. Labi na gino sa mga financial ano naton dira kay online banking na gadaan

0: and remittance kag siyempre no online transactions na. Even sa mga mag-purchase kita or mabakal sa ataon sini nga mga kinanglanon. Iban lakit nga na topic kag no online nga ginabakal nga daan. So dapat careful kita dra no kadto lang sa mga trusted nga mga shopping or online shop dira or online or shopping sites dira no, hindi na kita mag-agi dira kung isa sa mga hindi masaligan sini nga mga Facebook pages or iban dira mga social media platforms no, nga nag-engage sa online na selling agon nga hindi kita mabiktima no, sa mga scammer so dapat halong-halong kita no kag siyempre man ako mag-maili kita na magbakal online. I-evaluate naton mayo no ang aton sini nga mga gina-purchase dira. Kaga hindi kita magpalidali dira no nga mag ano dira padala or transact no mag fund transfer or aton sini nga online banking kay amo na bala na bayaran mo ng produkto pero kay pagabot sa imo or miara magabot man nag-order ka tinidor nagabot sa imo toothpick okay lang kung nag-order ka lawag nagabot sa imo kaldero okay lang. Pero kung kaldero nga lang panganti, ang una blao nga isa, no, dapat careful kita. Kay online ang daan ng tanan-tanan ng mga manuginto, yara na sa online. So dapat careful kita da sa mga transactions naton. Think before we click. And always, no, think good. Kagapaminsaron gid mayo. Antes kita maghatag dira, no, or magbayad dira sa aton sini nga mga transactions. Sa aton sini nga oras nga alas 11:46 sa aga. So thank you so much kino sa inyo sining po sa aton sining programa sa subong edisyon. Sa ikaw 161st episode na sa aton sining programa. Kada Domingo no diri sa K5 News FM Lilo. Aton sining programa ang nagdulong sang balita impormasyon. Subong man initiative o proyekto kag serbisyo sa inyo sining Milo Caps. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan ng kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Thank you so much gid sa kalawan sang K5 News FM Ililo. Gilabi na gid sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramiloy sa management and staff no sang K5 News FM Ililo. Sa pagpunga sa aton sining station manager kay ka K5 Warren Friends. Thank you so much gid sa inyo sining pagpupod sa aton sining program. See you on next week. By October na, kapadasig lang yun sa inadlaw, kaga subongan na 89 days to go, kaya Christmas na. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ngayon ka po ninyo no, sa subong akang nyo sining kabalikat, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yun nyo, masaligan!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikadua, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon indi magkampante. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nag-pop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kon sala nga balita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: nga pahanumdog ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig gidayon. Apang kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit nga police station para sa nagkaigong action. Pagod nga hindi na madugangan pa ang ida mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloco Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: kini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intitihanan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang TDX 500
3: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500!
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo kapaagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells. No, hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
3: DTX 500 health alert with

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
16: K5 News FM.
17: News FM.
18: Kampyon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Hindi maghulag!
3: Ay!
2: Hold up eh!
3: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sakon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
3: Mamako!
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3, nga may Visio, ang Visio, nga may D3.
6: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait. Magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga kalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasumpay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko.
16: Ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes.
15: Tapos ka ng maligo.
17: Nestor. Come to Mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
15: Yung may D3.
16: Mga butika.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabasko kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
3: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
2: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
3: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Matatas, mga butka!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Matatas, mga butka!
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan na batayan ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako ni allergy?
0: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Kasakit ang tiyan.
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-Clinica. Max
9: 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
17: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya ra.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman
19: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
0: X10 Food Superman
7: for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10
7: Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
6: DTX 500.
12: Masaligan.
6: Epektibo.
12: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
12: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
6: Masaligan.
12: DTX 500.
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo.
11: para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
20: Uswag Ilonggo!
21: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: Mga butika.
22: D3 Bio.
23: With VCO.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.
25: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 10007-6 Series of 2026.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan. Saka sales rep.
14: Una.
13: Magid ako sa akon body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
16: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
17: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
18: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
18: DTX 500.
20: Masaligan.
18: Epektibo.
20: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K5 News FM. Kampiyon!

0: Music na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K-5 Galingawan Time!
4: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay,
9: happy kalunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C
7: mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrede cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor!
3: Ang sinaing!
16: Luto na!
3: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
23: Tigasing!
17: Tigalapa!
23: Tigasay!
17: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi, ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
23: Supplement for men!
17: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
17: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilong na dugo.
23: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
17: ang DTX 500
23: ang may mataas na antioxidant
17: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
17: DTX 500
23: masaligat,
17: epektibo.
23: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
17: ikaw pala
23: ang may diabetes.
17: DTX 500
23: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
23: masaligat,
17: epektibo.
23: DTX 500
7: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
9: ang D3 Bio
7: nga may VCO.
9: Ang VCO
7: nga may D3
9: mga butika.
7: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
9: ang D3 Bio
7: nga may VCO.
9: Ang VCO
7: nga may D3
9: mga butika.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7
22: K5 News FM.
26: K5 News FM, kampyon!

0: biggest and warmest round of applause for Doc Ramelloy. There you have it, ladies and gentlemen, our president and the chief executive officer of the K5 News FM Philippines. And this time, ladies and gentlemen, and mga K5, to discuss to us the overall rules, guidelines, and the criteria for judging, let's call on the chief of reporters of K5 News FM Iloilo, K5 Kim Kaluyo.
1: Sa aton nga mga ka-K5, yari ang mga guidelines so kung pagsulundan sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. Una, ang mga partisipante sa sekundarya kag tersyarya ang dapat nakasuksok sa K5 News FM polo shirt bilang ila opisyal nga uniforme o uniform sa adlaw sang kompetisyon. Ikaduha, magahatag sang standby area ang organizer para sa mga partisipante kung pumala sa COP nga nagahulat sang ilang ation para sa pagbalita. Ikatatlo, mayara sang 3 ka minuto nga igahatag para sa mga partisipante agod intindihon ang ila topiko nga napilian. Ikaapat, matapos ang 3 ka minuto, magahatag sang hudyat ang technical team sa anchor agod sugura na ang pagkuha sang balita. Ikalima, mag-aumpisa ang time check, pagpakilala sang programa, kag sa iya kaugalingon ang anchor, pagasundan nini sang iya pagbasa sang pangulong dinalaan o kung headline nga nakuha sang reporter. Ikaanom, hulaton sang reporter ang audio cue nga K5 News FM live report antes ini magsugod sang iya pagbalita. Ikapito, mag-aumpisa ang pagdalagan sang iya oras sumugod nga makahambal ini. Ikawalo, kinanglan nga hindi magnubo sa 5 ka minutos kag hindi naman magsobra sa 7 ka minuto ang pagbalita, dala na ang interpolation, follow-up questions sang anchor, product endorsement sang reporter kag extra sini. Magahatag sang hudyat ang technical team sa anchor kag reporter para sa ulihi nga 2 ka minuto antes matapos ang maximum nga oras sini. Ang tagsa ka 30 ka segundo nga pagkabos sa oras o kon paglapaw ang mayara sang 0.5 points nga deduction. Ikanapulo, mahimo nga makapromote sang produkto sang klinika ang mga partisipante antes ang extra kag maghatag naman sang separado nga spiel ang organizer para sa mga produkto nga mahimo ma-promote sang mga reporter. Ika-11, ang official extra sang K5 News FM ang nagakadapat nga sundon sa mga partisipante o kung pumala sa COP. Ang hindi pagsunod sa official nga extra sang K5 News FM ang mayara sang 0.5 point deduction kapareho sang mga masunod. O kung hindi ka magsunod sa official extras ng K5 News FM Iloilo. Bangod nga ang official extras ng K5 News FM, ako si K5 Kim Kaluyo sa National High School para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Sunod, ang lokal nga dialekto kasubong sang Hiligaynon, kinaray-a o kon kombinasyon sini ang nagapanguna nga pulong sa pagbalita nga nagakadapat nga gamiton sang mga pumala sa COP, kagirapanugutan ang paggamit sa mga hulam nga mga tinaga kasubong sang pulong nga Ingles, apang nagakadapat nga mas dako nga porsyento sang pagbalita ang paggamit sang Hiligaynon nga mga tinaga. Hugot naman nga ginadumilian ang pagmitlang sa mga kilala nga mga persona, organisasyon o kon lugar, kasubong sa mga pangalan sang politiko o kon negosyante sa detalye sang pagbalita. Hugot man nga ginadumilian ang pagmitlang sa mga binastos nga mga tinaga, pagdiskriminar kag anuman nga sahi isang tinaga nga maghatag sang hindi manami nga epekto sa mga kilala nga mga personalidad, organisasyon kag lugar. Ang anchor ang mag-interpolate sang 2 ka beses kag duha man ka follow-up sa reporters. Ang mga pumala sa COP ang mahimo gid lamang nga mag-imbento sang mga pangalan, lugar kag organisasyon natuhoy sa ila napilian nga balita. Ang desisyon sa mga orado ang pinala nga kag hindi na mahimo pa nga mabayluhan apang kun mayara sang pagpata sa overall score sang partisipante, ang chief judge gid lamang ang mahimo nga makadesisyon. Ang mga masunod, amo ang pagsulundan sa pagtakos sa overall nga pagpasundayag sa mga partisipante. Yari ang aton sini nga criteria for judging. Para sa message, content, originality, creativity, interpolation, 40%. Para naman sa delivery, sa volume, diction, intonation, movement, facial expression, 35%. Technical application, para sa element appropriation, fidelity, timing, clinical endorsement, kag proper extra, 20%, kag sa audience impact, 5%, for a total of 100% mga ka-K5. Mga awards at prizes naman nga may mo mabaton sa mga magadaog sa secondary kag tertiary level, para sa champion, plaque, medal, token, ka-cash prize nga 5,000 pesos. Para sa first runner-up, plaque, medal, token, cash prize nga 3,000 pesos. Sa second runner-up naman, plaque, medal, token, cash prize kag 2,500 pesos. Kag ang tanan nga mga finalists ang makabaton sang 1,000 peso. And of course, we would also like to acknowledge our partners and technical committee. First is our tabulators team, composed of Mrs. Rowena M. Almeda and Mrs. Luvi Ann Ojero, accounting heads of one of the private companies, Darisa Iloilo. And our technical head to monitor para sa mga deductions, sang kada pumalasakop, we have Ms. March Jade Abaro, graduate of West Visayas State University College of Education, major in physical science, and currently serving as secondary teacher. Good luck sa atong siring ang mga pumalasakop, and God bless.

0: Sanya, Toro del Chicago.
1: Toro del Spagos.
0: Anna Oras, quiere que lo que se nos calwan, se clínica DX Bob Mixa. Maika Piganan, Naka, Dito Xtapa. My Plus Report, Sabatron.
2: Ini may kantanan mga ka-K5 sa isa ka nobya nga nagtuyo nga maglumpat sa taytay tungod nga wala mabaklan sang tiket sang iya nobyo. Ano ni sa nga klase ka concert nga nagtuyo nga maglumpat ning nobya nga ni. Naka-standby sa linya mga ka-K5 ang aton sining patrol reporter si ka-K5 Jetro Serbano sang Haro National High School. Ka-K5 Jetro, sa nagapangunang report, please, stand.
1: K5 News FM, Iloilo, report.
2: K5 Jetro, sa report, please come in.
3: Mayong adlaw, mga ka-K5, sa aton mga tumalan, aw kagtig palamati sa subong hapon. Yari kita subong sa barangay Tiwi-Tiwi, kung sa diin, sa kababae nga si Aling Marites, ang nagahana ng maglumpat sa may taytay. Mga ka-K5, yari kita subong sa barangay Tiwi-Tiwi kung sa diin ano, naghahana ining babae nga maglumpat sa maya taytay. Alas 8 sang sining sang aga, no, sinilang adlaw, Setyembre 27, 2026, mga ka-K5. No? Ang ining babae nga nagkinagamo sa sulod sang sa barangay Tiwi-Tiwi tungod nga nagkinagamo tong sa barangay Tiwi-Tiwi tungod nga nagasaka ining babae nga si Aling Marites para maglumpat mga ka-K5 sa may taytay. Samtang ang iya naman ining nobyo nga si alias Dudong nagahinibe mga ka-K5 kaga nagahinibe kaga
2: K5 Jetro.
3: Yes, ka-K5 Baray.
2: Oh, K5 Jetro, ano nga ticket ni ang ginapangayo sang ni Aling Marites kanini alias Marites sa iya nobyo nga wala gid mahatag sang iya nobyo kay sinon isa nga concert
3: mga ka-K5 are no ang ticket nga ginapangayo sining ni alias Marites amo ang ticket sang sikat nga banda nga ang Tiwtiwa group mga ang ka-K5 are no
2: Tiwtiwa group ha
3: oh. Yes ka-K5 are
2: okay so pila ni ang balor sang ticket tao nga hindi gid mabakal sang iya nobyo kag din ano kataas ang tulay nga lumpatan niya sini.
3: Ang mga ang ka-K5 are no, nagabalor ining ticket sa 50,000 pesos. Kag amo na ang problema sang sining nobyo sang sining ni Aling Marites tungod nga tama ini kamahal kag indi ya ini makaya nga baklon ka-K5 are no.
2: Mm, okay. Ang tulay nga lumpatan niya ano kataas sa paglantaw mo sini ka-K5 Jetro?
3: So ang ka-K5 are no, kung ako maglantaw sini, nagataas sini sang ang 20 feet ka-K5 are.
2: 20 feet?
3: Yes, ka-K5 are.
2: Mataas-taas naman na, no? Pero anong tupan niya sini? Tubig o kung balas?
3: So, ka-K5 are, no? Ang tupan sining ni Aling Marites, amo ang tubig ka-K5 are.
2: Pero napunggan si Aling Marites nga maglumpat.
3: Ka-K5 are, no? Sang nagahana, no? Nga sining maglumpat si Aling Marites, nagaginpunggan siya sang sining mga tanod nga nagresponde man dayon para nga kung mga hinali nga maglumpat gid man siya sini ma-rescue sa gilayon mga ka-K5 ka-K5 Bray no kagang iya sining nga nobyo nga nagahilibion kagang nagapakitlooy gid nga indi ya pag ituloy ang iyang plano ka-K5 Bray.
2: May idea ikaw kung ano na ni kadugay ang ila relasyon
3: ka-K5 Bray nagadugay na ning ila relasyon sang lima ka tuig ka-K5 Bray no kaga nga narason kung ang sang-san o pano pila na ka nagliligad ni adlaw nagapangayo sining siya ang nagapangayo ining siya Aling Marites si alias Marites sang iya nga sa ila para sa mansari nila tani nga iya nga regalo nga ka-K5 Bray no ang ginapangayo iya nga regalo tani sa iya nga nobyo amo ang ticket sa sining sikat nga banda ka-K5 Bray.
2: Sige, may dugang ka pa ka-K5 Jetro.
3: Ka-K5 Bray, ang pariyo sa ginhambal ko kagina, nga nagliligad ng mga adlaw, nagapangayo sining si alias Marites sa nga kaang tiket nga bilang regalo yatani sa mansari, no? Sining sa ilang nga mansari ka-K5 Bray, no? Pero tungod nga kulang gid sa kwarta ining si alias Bubo, si alias Dudong, wala ya ini makaya, wala ini makaya nga ibaklon para sa iya nga amiga nga si alias Marites ka-K5 Bray. Gani no nga tungod kayang obra sining ni alias bu, ni alias Dudong amo ang tricycle driver kag balaan man naton nga ang makuha nga kwarta sining sang tricycle driver indi man gid tama kadako no kag kalabanan nagasapat lang ini para nga pangbakal nila sang ilang pangunahon nga kailangan kay K5 Barre.
2: Okay, kaka-K5 Jetro, so subong din na si Marites.
3: O kaka-K5 Barre, no? Pagkatapos sa itong, pag-istoryahanay, no? Sa itong, agin istorya, sining si alias Marites, sa barangay captain, no? Kaga nga nag-responde man dayon, samtang nga nag-hinali nga mag-lumpat, ining si alias Marites, kaka-K5 Barre, no? Kaga nga sa subong, kalma na ang emosyon sining ni alias Marites, kaga gindala siya sa sining barangay hall para nga tagaan sa nga ang atensyon kay K5 Barre, no, kaga gaan man sa no sa nga pa-check up man siya sa sining psychologist para nga mabalaan gid man kung may problema siya sining ka K5 Barre.
2: All right, with that report ka K5 Jetro Serbano, kung maidugang kapago ahead, pero kung wala na, madamo nga salamat ka K5 Jetro Serbano.
3: Madamo man nga salamat ka K5 Barre. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Mga ka K5, ako si Jetro Genovesa Servando sang Haron National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: News FM, Iloilo, live report.
2: Nabatian mga ka-K5, si ka-K5 Jetro Serbano, sang Haron National High School.
4: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, My DC, the alkaline vitamin C, in partnership with Robinson's Iloilo, Panay, Broadband, Department of Education, Commission on Higher Education, Panay News.
5: Sound one.
4: The K5 News.
5: Maayong hapon, Iloilo, maayong hapon, Western Visayas, kag sa kutob manabutan sa ngaton nga live broadcast. Maayong hapon sa inyo, ka K5 Karen. Kamusta?

hapon, pagkakayahan niya mga pungsod, sa akon niya mga overseas Filipino workers, welcome, magkari ka mo. Kung hindi sila makakanto, rin sa Robinson's Place Haro, maglantaw lang sila sa akon niya. Yes. Ang mga makakakayfay, pa magtutok lang kapag pagayon sa pag-follow, like, share, and comment sa

0: National High School, yes. Kay Five Aron. Ang natuntuman ko, ang self ko sa iya, sa baguhan nun pala ko kay yes. Five Aron. Normal lang na, ako pa isa, ma-inap lang makraming ka sa yes. first mo nga pag-report. Pero once na nakaplastar ka na, especially kung may presence of mind ka na, sige-sige na kay Five Aron. Ang importante, detalyado ka.
1: Yes. Oo. Oh, natural, sakto na ka kay Five Aron. Basta baguhan nun ka, ang kakulba, nervyos, arangin.
2: No, yes. Tanka, sa kamayo, sa tarayon. While our contestant number one from the tertiary level is currently preparing the lecture, remind all of you to please refrain from making unnecessary noise, especially this time of the preparation of our contestants. Mutamugid na salamat.
0: Ang ato na contestant number one, si Jethro Servando sang Haron National High School. Pagkagina, sa na-mention ni K5 Ray Espeja Umalay, pang 156 K5 Aron sa Bukos, Diriyang Province, kag Iloilo City, ang nag-gather na ton para mag-join sa iniya nga competition. Pero te, syempre, may ara din yas ang mga, matawag mo nga, nagapangibabaw yes. K5 Aron. Hindi ko mahibaluan sa...

0: 4:30 na sang aga.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang oras ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, the superior antioxidant. Mayong aga mga ka-K5, welcome sa Balitang K5 sa umaga. Petsa 27 sa bulan sang Setyembre, tuwag 2026, Domingo ng adlaw mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ako ang inyong alagad, ako si ka-K5 Christian Hagurin. Imbukada gid sang aga mga ka-K5, may flash report kita subong gikan sa K5 Patrol. Babae ginapahayag nga nadakpan sa sulod sang convenience store matapos ireklamo sa mga staff ang ginusnos mga ka-K5 sa Iloxine ang deodoranta kagin balikman na nakadisplay ng mga baligya. Babae gin panginwala apang mag-review sa CCTV nakit-an gin. Naka-standby si ka-K5 Justin Castorio gikan sa University of the Philippines.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: K5 Justin, sa detalye sa balita, come in.
3: Tatlo kabilog nga buhok ang nabilin sa isa ka deodorantery sa Sigbin 11 store sa Barangay Ipil, Iloilo City. Ang tatlo kabuhok nga ini mabugo, manipis, kag maputi ka K5 Christian. Live kita diri sa Barangay Ipil, Iloilo City, kung sa diin diri mismo sa Sigbin Evelyn Store natabo ang isa ka insidente ngang isa ka babaye ginusnus ang deodorant sa iya ilok. Ang rason aton mamanan sa aton pag-interview sa K5 News FM kay Chay Evelyn 17 anyos tag iya kag owner mismo sa Sigbin Evelyn Variety Store diri sa Barangay Ipil. Dismayado gid siya nga nakita niya ining si alias Angshod nga nagkuha sang deodorant sa ila estante. Si Angshod nga ini ka K5 Christian nakita niya pa nga nagpili pa sang deodorant nga magabagay sa iya kag sang nagpili na siya nakita niya ang pink nga Deo Fresh Wonderful Bloom nga deodorant. Pagkatapos ini ginbuksan niya ang deodorant kini kaginusnos pabalik-balik sa nawala kag tuon niya nga irok. Ini ginusisa kagin pamangkot ni Chay Evelyn. Ginpamangkot niya si Angshod nga ano gid bala nga ay rason sa pagnusnos ini. Una ginpanginwala pa ni alias Angshod ang pagnusnos ang deodorant kini. Pero sa pag-review sang CCTV, suno sa CCTV ha, ka K5 Christian, matutuod na ni, hindi na ni maislan kay CCTV na ni mong. Oo, ang CCTV nagpakita sang pagpili ni Angshod sang ining deodorant. Kagani sa aton eksklusibo nga pag-interview kay ining alias Angshod. Si alias Angshod ka K5 Christian, ini 21 anyos kag naga-star man diri sa Barangay Ipil. Kag sa matag palamati naton sa K5 ang Sigbin Evelyn store makita naton sa sagwa lang sang Robinson's Mall Iloilo. Okay. Kag diri gin-interview naton si Angshod kung ano gid bala ang rason kag suno sa iya ka K5 Christian. Ini ang rason na wad-an sila sang tubig kag samtang kapaligo siya wala sa kapang habon ka K5 okay. Christian.
0: Ka K5 Justin, aluyag tambal. Ano anong rason kung nga ang agin na pangnusnos niya ng Jodoran agin pangbalik? Ano na mahalan siya sa iya na pili? Ano ay bala sa kwarta? Anong rason na ka K5 Justin?
3: Ka K5 Christian, manami agin nga pamangkot, no? Since nawadaan sang tubig sila ang shod sa ilapan ni Malay, sang nagkadto siya, sa nakagwa siya, may date siya tani, ka K5 Christian, no. May date siya tani. Sang nagsulod siya sa Sigbin Evelyn, nabili niya gali ang ilawa ang iya wallet. Inirason nga nagkuha siya sang deodorant pero nagpili pa siya ang iya gin pili ka K5 Christian. Amo ang pinakamahal, hindi ang pinakabrato. Nagpili gid siya sa God gid siya ka K5 Christian sa pagpili sang deodorant kay inusnos sa iya ilok.
0: Pero wala siya magdumdum nga nabili niya ang iya nga wallet ta K5 Justin.
3: Ang balay ni Alex Angshod ka K5 Christian, medyo malayo pa diri. Pasulodlon pa sila dito kag ang Sigbin Evelyn inirason nga wala na siya nagbalik. Okay. Ini ginpanumdom nila nga testingan niya bi nga makuha siya sa istante sang deodorant kag managu lang siya. Pero sa pool gid siya sa CCTV ka K5 Christian.
0: Na-mention mo tagadra man siya sa lugar, hindi maglayo sa posibilidad nga suki mandara siya sa Sigbin Evelyn ka K5 Justin. Why gid siya nag istorya abi sa kay Tia Evelyn ang tag-iya nga pasayluhon lang siya, balikan niya lang ang iyang ginanos-nos sa ilok. Yan iti balaanta man, basta gani nga nanos-nos mo rin, yan pwede mabalik ka K5 Justin.
3: Actually, ka K5 Christian, suno sa aton man nga eksklusibo nga interview kay Chay Evelyn, manugputo na ang ila variety store. Kag ang ining deodorant, hindi niya lang pagpabayaan nga mangin thank you and goodbye. Ngani siya nagatugro mantani kay alias Angsod, nga kung gusto niya magpaligo, bukas ang ila CR sa Sigbin Evelyn para magpaligo ining si alias Angsod. Kag ining si alias Angsod ka K5 Christian, malayo ang ilabalay, pasulodlon pa alin sa Sigbin 11. Siguro mga 2 pa kilometro sa mga tagpalamati naton sa K5. Dira, ang ining balay ni alias Angsod, kung isipo naton, bala, kung familiar ka mo sa Robinson's Antique, Robinson's Iloilo, ang halin diri sa Robinson's Iloilo, hasta sa stoplight sang UP. Okay. Amo pa ni kalayo ang balay ni alias Angsod, ka K5 Christian.
0: Katapusan niya pamangkot, K5 Justin, ano plano ni Tia Evelyn sinisa sa kay alias Angsod, no? Mapasaka agad ka. So, kung madala pa sa sugilanon na K5 Justin.
3: Si Chay Evelyn ka K5 Christian wala naman plano magpasaka sang kaso, pero si K5 si alias Angsod ginatugro man sa aton kapulisan para sa pagblatter sa ning insidente agud hindi na maliwan kag ginpatimaan nga ang ini hindi na maliwat sa Sigbin Evelyn store kag para mangin madinaragon ang tindahan ni Chay Evelyn.
0: Alright, salamat sa kompleto nga detalye gikan dira sa Sigbin Evelyn sa Barangay Ipil, K5 Justin. Salamat gid.
3: Halin sa Sigbin Evelyn. Ako si K5 Justin. Kiss Torio JQ kang University of the Philippines Visayas para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM, Iloilo Live Report.
0: Napatian mga ka-K5, si ka-K5 Justin Kistorio sa University of the Philippines. Live na live gikan sa Barangay Ipil. Kung sa diin na dakpan sa CCTV, huwag ikalusot ha. Ining si alias ang shod nga nagnos-nos. No, sang deodorant sa ilok na bilin pa ang tatlok bilog nga balahibo mga ka-K5. Sa iban pag mga balita, standby sa masunod nga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Para sa kampyon nga istasyon, ako si ka-K5 Christian Hagurin, K5 News FM.
4: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, Mighty C, the alkaline vitamin C, CarePath Medical Limited Hong Kong, Honorable Raiza Trenas, Mayor of Iloilo City, Honorable Jamjam Baronda, Representative of the Lone District of Iloilo City, Honorable Stephen Palmares, Mayor of Pasig City, Iloilo, Honorable Pinky Tupas, Representative of the 5th District of Iloilo, the K5 News FM Interview.

0: Kaya Five Garden, nabatian natin kung paano siya mag-report na magsaling kitang live reporting. Kung pagkagaan ka lang sa headline, may headline dira, tapos i-construct mo sa imo nga paminsaron kung paano kakabalay sa binatawag nga balita kag mahangpan sa imo nga mga tagparamati ka K5 Karen.
1: Kaya itong detalyado, katama, K5 aron na plastar niya kung ano git ang natabo, ano oras nga anahimo
2: to mga ni K5, ato na saksingan na ato ang una ng mga
1: niya sa deodorant from secondary and tertiary
0: level. K5 Karen, kanamin sa pagplastar niya sa mga ilabi na dito sa my convenience store, no?
1: Grabe ang iyang presence of mind. Na, di ba? O, guro kong i-deploy mo na sa sunog, wala niya na yan doon po, ano, himugod niyo mo.
0: Correct yan, yan, yan. Gani, kakadami lang sa iya, kalmado siya. Sa intro niya pala, sa pag-report sa balita, kakalmado sa iya. No? At so far na sa bato pa na makapapakbo sa kakor sa iya.
1: Namo kima na dapat kung basta reporter ka K5 Aron, eh, dapat kalmado ka kay once magsala-sala ka K5 Aron, especially kung ang ginakover mo sunog, shooting incident, once magsala ka, para maala na tanahan K5 Aron, dapat iikos mo ha, mo dala yung inyong makaugalingon kung ano ang dapat mong imuon. At ilapin sa tanan, especially kung yung reporter ka, dapat nagkasulod sa paminsaron mo ano nga makagamit ang kinahanglanong tagon kay 5 Aron. Sinpo ang interview mo kay 5 Aron, diin ka maplastar para man siyempre sa imo nga safety.
0: Yes, for a get, kaya mo lang sa reporter ikaw, dapat preparado ka again. Kanan mo nga kinahanglanon, arang ka, no? Kaya 5 kaya mo lang mga ka-K5, ang performance ang taga University of the Philippines in Visayas, kaya kapatihan naman no, kung paano siya mag-report, kaya kita man mismo, no, may naka-observe sa kasaling na doon niya sapat, kampiyon na mag-report. So may madamo pa sa ibang na mga contestant, mga ka-K5, nga dapat natin bantayan, kaya hindi natin masiling kung sino, pagin niyang basit niya, pagin niyang mga sapat, nga mga contestant.
1: Okay. So susubong hari na nato niya third contestant sa secondary level.

0: 11 Mbps.
1: Balita kaga public service. Welcome sa Domingo edisyon, September 27, ito'y 2026. Sa kinanda na kumain yung lagad, ang yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Tapos sa pagpangalagad, ibukad ang report, may kuwaong kita ang isa sa plus report. Makaupo natin sa piyak sa linya, natin sa nga reporter. K5 Patrick Sikalantas from Uton National High School sa report, standby.
0: K5 News FM, Iloilo, live report.
1: May dako nga sunog nagluntad sa sunod sang public market. Pinakmabaligya ang gintupukid sang kalayo. Tatlo ka persona ginpahayag nga natrapa. K5 Patrick Sikalantas sa report, go ahead.
2: K5 Enrico, kung makita sa aton ni Kuran ang nagadaba-daba nga kalayo sa madako nga sunog nga nagluntad sa Uton Public Market, Setyembre 16, Sabado alas 12:30 sang hapon. Makita sa ako ni Kod nga nagasala-sala ang mga tao kung sa din sila ma-evacuate kay ang sunog madamo gid no, nagadaba-daba ang kalayo kung sa din madasig siya nga nagadalagan sa Kunikot. Base sa pag-imbestigar sang mga nakasaksi sang insidente, gintawgan gid nila kuno ang Bureau of Fire Protection para masolusyonan ang pagsunog. Kag base sa Bureau of Fire, base nga ang rason sang pagsunog nga iniamo ang mga light materials sang Uton Public Market. Kagbase man sa mga kapulisan, nagapadayon ang ilang pag-imbestigasyon kung sa diin na-trap ang tatlo ka persona, kung sa diin ang nagabaligya sang mga ulutanon sa left side sang Uton Public Market. Kagbase sa interview sang isa nakasaksi sang kalayo, ang hambal nila nagluntad ang kalayo matapos na matapos nga ginsuguran sang mga pumuluyan ang pagtutod sang plastic kung sa din ginabawalan gid no sa mga otoridad, kay syempre ang aton ozone layer nagapadayon nga naganipis. Muna nga mabatsyagan gid naton ang kainit diri K5 Enrico, kag base sa ilang initial nga investigasyon, mayuman nga wala sang mga pumuluyan ang nag resulta sa aksidente.
1: Okay, K5 Trex, kumusta ning reported nga tatlo tanan ka mga tawo ang natrap na sa sunog?
2: K5 Enrico, sa kaluyan, no, mamahambal naton nga ara sila subong gihapon sa may medical center o kon sa Metro Iloilo Hospital kung sa day nagapadayon nga gina-treat ang ila thermal burns kay mga ano gid sa ilang sa ilang panit nga very damaged gid no ang ilang sunog sa ilang or lang inya burn sa ilang panit, K5 Enrico.
1: Okay, so but silingon nga na-rescue ining tatlo tanan ka mga trap dira sa sunog sa Uton Public Market?
2: Yes, ka K5 Enrico, kay madasig ang pag-responder sa Bureau of Fire Protection, labi na ang mga kapulisan sa Uton Police Station 5, madasig ang pag-responder sa mga otoridad sa mga tatlo ka persona nga na-trap kung sa rin mayuman nga wala gid nagresulta sa madako nga insidente, no? Kag subong nagapadayon ang ilang pag-evacuate sa mga stalls nga very nasunog at na-damage.
1: Pero kumusta subong ang extent of damage sang sunog dira sa merkado sa Uton?
2: Mahambal tagid nga very madako ang affected area sang Uton. Muna ginatry sang otoridad nga pangitaan sang paagi kung paano ni iresolba ang muninga tungagid nga bagong nasunog nga muning area.
1: Mga initial may mga ngalan na kita sa saning mga nadala sa sunog dira pero na rescue sa ni K5 Trixie?
2: K5 Enrico, base sa initial nga pag-imbestigar sang kapulisan, ang ining tatlo kabahin o mga persona, ginahambal natin nga si alias Dodong, nagabaligya siya o kon manog isda sa tilapia. Kag isa si alias Neneng B, kung sa din nagabaligya siya sang mga ulutanon kag ang prutas halin pa sa tigbawan.

0: sapagkat niya very damaged ang iya thermal burns nga si alias Toto kung saan ay nagabaligya sang mga lightweight materials kabilang ang mga silhig nga walisting tank.
1: Pero paano sila na-trap? Paano sila na-rescue?
0: Base sa initial nga investigasyon sang kapulisan, na-trap ni ang mga tatlo kabahay nga persona kay ara sila kuno sa pinakamalayo nga parte sa entrance kag dito mismo nag-start o nag-umpisa ang pagtapok sang kalayo.
1: Okay, so may duga pa nga report kag kumusta dira subong ang pagpakig-away sang atos makatapos sa Bureau of Protection sa San Jose Beach nga sunog.
0: K5 Enrico, kag sa aton mga K5 nga manugpamati, gina-remind gid sa mga otoridad nga kita nga pumuluyo maghalong gid sa mga light materials o kon ang pagsigirilyo, labi na gid ang pagsigirilyo, no? Kay kisa kung maghaboy kita sa kilid, gakadiretso siya nga rason kung nga ang mga kalayo nag-aumpisa. Muna gid kita nga pumuluyo, maghalong gid kita, no? Especially nga mainit gihapon ang panahon kag base sa initial nga report, ginapa-remind gid gidya ang mga otoridad nga i-make sure na ang ilang kaligtasan or ang ilang safety ang priority measures.
1: Salamat gid ka K5 Trixie Calanta sa Uton National High School.
0: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based vitamin C agod ang lawas resistensya dugid perme sarang mabakal sa Klinika Alternativo Medical and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Mga ka K5, ako si Trixie Tabion Calantas sang Uton National High School para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, kag K5 News FM.
2: K5

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kung nag-inis para akon buhok, kung nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gida nga akon, irregular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabagal, sumangabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabagal, sumangabuti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo. Aramis mo DDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Si may diabetes ka na? DDX 500 na. Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado. DDX 500. DDX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpag sik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aris resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
13: Klinika Diofresh.
12: Available now.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina-allergy?
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
20: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
11: Masalika DTX 500. D3 Bio. With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio, ang D3,
20: yung may Visio,
11: ang Visio,
20: yung may D3.
11: D3 Bio,
20: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
20: ang D3 Bio,
11: yung may Visio,
20: ang Visio,
11: yung may D3.
20: Mga butika.
10: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore.
8: Sige, mukhang okay nga doon.
9: Hip, hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
7: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
9: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, saka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
18: Yan
11: ang
18: gapanupo.
11: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
18: Masalikan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
11: Physio.
18: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
18: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Babakal sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masamig,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masaliga DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.

0: ATC Alkaline nga Vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang My TC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My TC.
0: My TC. Mabasa mga butika. My TC Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang My TC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: My TC. Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Ay, anang baho ka Keeper Christian.
12: Hindi masarangan sang ilong, mali. Hindi masarangan sang ilong.
11: Yes, ka Keeper Christian. Oh,
12: damo di ka pamangkot. Kung bala, utot lang gid man ang nagwa ko masi may pataw ko, no? Ka K5. Pasinsya sa nagapalamahaw, ha? Masi kung utot nala pataw.
11: Aso no kay Nanay Rosa ka K5 Christian, no? Ang utot lang ko nang nagwa kag wala ko no sing pataw ka K5 Christian.
12: Okay. Ay kamo dala ka may pataw pagay da kay daw biswas ko na mauntat gyud balang bilong nga jeep ka K5 Iris. Dati ka na nagyawayawa na isa lawag gid sa nagpatunga sa ila. Lawag gid may nagrepere kay di kaluoy man tong tigulang balanta man nga hindi gyud man insakto kung magutot kay mo. Pero di ba si blaway na punggan gid way gid na patawad sang konduktor?
11: Ka K5 Christian, no? Wala na nagintra ang mga tao sa modernized jeep kay hindi nila gusto nga ma-involve no sa ilang yaw-yawana ay ka-K5 Christian.
12: Hindi ko kanin nagkaklalipong sila sa utot ni nanay. At ano kung anong kaso ay pasaka ni nanay ito sa konduktor nga nagyaw-yaw sa iya ka-K5 Iris?
11: Ka-K5 Christian, no? Nangayo man, ang suno sa konduktor ka-K5 Ray, no? Nangayo sang pasensya siya kay Nanay Rosa. Kagi si Nanay Rosa, ginbato niya man ang pasensya sa konduktor. Kagi ginpaisol na lang ang pagpasaka niya sa kaso sa konduktor ka K5 Christian.
12: Mga nukadugay nga ano nang sa natabo ni Sige Biyahe sa modernized jeep ako nagpundogin sila anay kay gusto ko sayo na natabo sa sulod.
11: Ka K5 Christian, no? Naguntat gid ang modernized jeep para istoryahan gid, no? Kagi i-confront si Nanay Rosa kung tanagin man kay Kay Brian na gunto.
12: Oo. Paguntat nila na naging buksan ng bintana kagpirtahan o konsirado lang gyapon kagin na buloligan nila haklo para maubos na lang.
11: Kay Brian, no, sunod sa mga tao sa sulod sa modernized jeep, no, gini abrihan nila ang mga bintana para magsungaw kay Kay Brian utot, no, para hindi nila na nila masimutan sa sulod sa modernized jeep kay Kay Brian, kay Christian kay air conditioned ini.
12: Oh, natingala ko sa natabo nga ini nga K5 Iris ang driver ano reaction niya wala gid siya mag-react wala siya ma-distract sa pagmaneho.
11: K5 Ray no, so ang sunod sa conductor ka K5 Ray ang baho
12: ka K5 Christian ka K5
11: Christian no ang baho grabe gid ko no ka K5 Christian kag hindi gid magbuantahan sa conductor ang mapagin na istorya niya gid si Nanay Rosa ka K5 Ray.
12: Okay. K5 Christian. So dayon ang biyahe diretso sila way na isang kasuhay nga matabo kay K5 Iris.
11: K5 Christian no ang suno kay Nanay Rosa ipaisol na niya ang iyang pagpasaka sang kaso kay nangayo man kuno sing pasensya ang conductor.
12: Alright. Salamat sa mainit-init pa nga balita nga dala pataw, no? Ang balita may pataw. K5 Iris Aleya Poral gikan sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School.
11: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix. May natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds kag di sugar, sugarcane extract nga nagabulig sa pagdetoxify sang lawas kag pagbalanse sa blood sugar levels. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Barangay Paper Bag, ako si Iris Aleya Poral para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: K5 News FM Iloilo Live Report.
12: Maraming salamat ka K5 Iris Aleya Poral gikan sa Alberto Sorongon Senior Memorial National High School mga ka K5. Muna basta ang importante kisa gaalangan bala sa utot na parang hindi ka pa maalangan inom ka mo sang Clinicas Probiotics para nga mas

0: Kadaragsak nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapul katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing
5: performance.
6: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalika.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone.
9: Ako ang entrap sa sining albularyo. Nga ti gapanukot sang sobra-sobra, no? Nambal mo kina 100 mil pesos. Giga operate sa mga operatiba pinaagi sa isa ka agent ang ining albularyo kakay 5 Charles kaginsiling mo nga sa gininali na gindakop ining albularyo gulpi lang nga nagturong ang mata nagwakal sa mga hindi man sindihan ng mga tinaga. Kung ikaw mag-obserbar sa mga nagpamati naton subong kakipan Charles, ipakita based aton sini nga mga pinalangga ang mga tagpamati anong itsura sa albularyo sanging saniban ini kakipan Charles.
10: Ang itsura sang albularyo sang ginsaniban ini sang malain nga sang masadiban ini kuno sang isa ka malain nga espiritu nga kung sa diin nagaturong gid ang iya mga mata.
9: Paano magturong? Paano magturong?
10: Kag nagakudog-kudog ini, kag nagakudog-kudog ini sa tumanman nga guro nga kakulba nga iya nga nabatsyagan.
9: Paano magkudog-kudog? Paano magkudog-kudog? Paano magkudog-kudog kay Kibajas? Ah, okay. So amo nang iubrasan nga albularyo pero ambal mo kina nagagwa sa baba yang mga do mga Latin nga mga tinaga ano ni Latin lani ko na gasararambil lang ang dila ya sini kay tungod nga mapreso na siya kakipan Charles.
10: Base man sa investigasyon sang mga kapulisan kag sa mga barangay tanod nga amo nagpasimuno gid sang entrapment operation posible gid nga nagpakuno-kuno lang ini nga nasapian sang malain nga espiritu kag nagsambit sa mga tinaga nga Latin-Latin lang kapin pa nga ara na siya nga pagadakpo na sang mga otoridad.
9: Mga pila ka oras antes sa madakpan ka K5 Charles, mga pila ka semana o kun bulan nga ginmonitor antes nga matigayon ining entrapment operation ka K5 Charles?
10: K5 Reyno, masubra man sa duwa ka semana ang pagmonitor sang aton mga kapulisan upod ang mga barangay tanod sang barangay Balang-Balang kag Bang Iloilo kag nagpatigayon sila sang isa ka entrapment operation kung sa diin ang isa nila ka espiya among nagpakuno-kuno man madugay ang pagmonitor nila kay ang lugar nga kung sa diin nagabulong ang ining albularyo masobra sa 5 ka kilometro gid ang kalayoon halin sa Banwa sang Kagbang.
9: May mga report nga nagkadto didto kuno padulong ang mga operatiba sa balay sang albularyo kag may mga nakit-an may mga na-recover nga mga kagamitan nga ginagamit sang sining albularyo sa pagpamulong. Ano ining mga kagamitan na kakipay ba Charles?
10: Sa sining nga bahin mga kakipay Reyno, padayon sa gihapon ang pagmonitor kag pag-imbestiga kung ano ba lang mga gamit nga yara pa didto sang insakto nga lokasyon kung sa dagiin kung sa diin nagapamulong ang ining albularyo K5 Ray.
9: May ara bala nga mga customer ining albularyo nga masiling naton na nag-ayo no sa balatian sang siya ang nagpamulong o kun na puros na palpak ang pagpamulong sa sining albularyo K5 Charles.
10: Suno man sa mga hutik-hutik sa palibot sang aton nga mga pumuloy diri wala gid sang may naayo nga naginbulong ang albularyo nga ini K5 Ray.
9: Kung imo describe ang tsura sang albularyo nga ni anong tsura ya?
10: Ang K5 Reyno, 51 anyos na ini ang albularyo nga amo ni kag mayara siya sang panyo sa ila nga ulo kag damo na sa sangkurinot sa iyang adahi.
9: Kurinot, ha? Oo. Si Wayagin na bulong ang iya, sining kurinot, kaki Five Charles?
10: Sa sining nga panahon kay Five Ray, no? Ang ginapadayon pa sa gayapon natin nga kinaimbestigahan ang dugang pang impormasyon batok sa sining Alborario.
9: Sige, po preso na ni Subong ang Alborario sa aton nga mga kapulisan na kaki Five Charles.
10: Sa Subong, yara sa kustodiya sang kapulisan sang barangay Balangbalang kagbang Iloilo, kung sa diin ang padayon sa gayapon ang pagmonitor kag pag-imbestiga sa iya.
9: Salamat kid kaki Five Charles. Halong ha, kay basi masaniban kamanda sa malain nga espiritu. Salamat kid kaki Five Charles, Joser Gargaritano.
10: Madamo man nga salamat kay Five Ray, no? Ang ini nga balita ang gindulong sa inyo sang D3 Bio. May antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag sang proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Sa liwan, ini si Charles Joser Gargaritano sang Iloilo Science and Technology University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sang Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM, Iloilo Live Report.
9: Dapat yan ang report ni K5 Charles Joser Gargaritano sang Iloilo Science and Technology University. Balikan naton ang dugang mga update karon sa tunsuling nga pagpangalaga diri lang sa K5 News FM, Iloilo.
11: All right, there you have it for our contestant number 3 from the tertiary level. Next up, contestant number 4 from the secondary level is getting ready.
4: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DDX 500, the superior antioxidant, DDX Coffee Mix, the healthy coffee, MyTC, the alkaline vitamin C. In partnership with Robinson's Iloilo, Panay, Broadband, Department of Education, Commission on Higher Education, Panay News, the K-5 News.

0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8. Imedya sa aga. Oras, ginadulong sa taskalabansang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Papagunon ang immune system, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Welcome sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, mga ka-K5. Kaupod nyo sa Giyapon, ka-K5 Ray Espeha Umalay. May flash report sa patrol. Standby mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga ng mga taga palabati. May yarasan nga report ang aton sini nga patrol reporter. Nga si ka-K5 Evander Podadero sa nga Buena Vista National High School. Dira pa sa may probinsya sa nga Guimaras mga ka-K5. May report mga ka-K5 tungod sa isa kalalaki nga nagahamyangon sa kilid sang dalan, ginapatawagan sang punerarya. Sus! After tawag sang punerarya, kag pagkuha siya, pagsulod sa morgue, gulpi lang nga nagbangon. Anong sitwasyon na subong sa guwa sang morgue, ka-K5 Evander Podadero sa report, please come in.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Evander!
2: Nagtulog ka lang, pagbugtaw mo, patay ka na. Mga ka-K5, yari kita diri subong sa barangay Kasadyahan Waiting Shed kung sa diin ginkuha ang isa ka-construction worker sang punerarya matapos ang isa ka-residente sang barangay Kasadyahan nakita nga nagahamyangon sa sakilid sang dalan. Sa subong, ari di sa waiting shed, amo ang mga puno sang kahoy nga mabugnaw gid tuman ka mabugnaw amo inagali ang rason kung nga diri siya nagpahuway suno sa iya mga ka-K5 ang ining no nagating alagid ang iyang pamilya kung nga na late siya sa pagpuli kag suno sa interviews ang K5 News FM dito na ibaluan nga gimpakuha siya gali sang punerarya kag gindala sa morgue apang pagdala sa iya sa morgue nagtindog siya gulpi. Kag mga ka-K5, no, para sa mga dugang pag-inyo impormasyon, ining si alias Tuto, nga isa ka-construction worker, padayon giniiya nga pag-ubra, tungod isa ini sa gali, ka-tatay nga may ubra as construction worker. Siya, no, sunod sa iya, minimum wage earner siya, amuin na ang rason kung nga adoble kayod gidsa. Sunod sa interviews ang K5 News FM sa pamilya ni alias Tuto, dito na ibaluan nga pirmi gid man isa kuno ga overtime. Amo bagin na kuno ang isa sa mga rason kung nga apadayon ang iyang pagpahuway tungod lang gid sa kakapoy sa iya obra. Suno naman sa interviews ang K5 sa iya upod diri sa barangay Kasadyahan nga inisituto uno pirmi gid siya ka mapisa nga tawo kag amo inang rason kung nga pagid na gano sa gin nahibal-an nga abinila ginaligar sa kapatay. Mga ka-K5, sa subong padayon man gyapon no ang pag-interview sa ang mga pulis sang PRO6 dito sa aton nga mga punerarya para may baluan bala kung ano gid man bala ang motibo sang pagkuha sa iya samtang nagahamyangon sa subong ang ako nang gibambal sa inyo amo ina ang likawan ang paghimo sang misinformation para malikawan man ang pag matabo ang mga malain kangay sini.
0: K5 ba Evander no nasapuan nga nagahamyangon butsilingon na wais ang animo no ang ining si alias Toto no
2: yes, K5.
0: Ang ambal mo tungod sa gadubli ang iya trabaho kag kakapoy rason nga natulogan ini dira sa dalom sang puno sang sa waiting shed kun diin na may mga handon sang puno sang kahoy pero may mga report ka ba si kuno nakainom amo na nga posible nga na tulugan ini ka-K5 Evander ano ni kamatuod ka-K5 Evander kay tindamo nagapamangkot nga pagbitbit sa morgue sa punerarya way nakabugtaw nga away gid sa kuno nga makabugtaw ka-K5 Evander.
2: Ka-K5 Ray, suno sa interviews ang K5 News FM sa kay alias Tuto, dito na ibaluan niya waay niya na batsyagan niya ginhakwat sa kay miara sa gali sang ginahigdaan niya banig. Ang banig nga ina, amulang gina ang ginkuha kagintutang sa salakyan sang morgue kag punerarya kag pagdala siya sa punerarya dito yala na batsyagan nga adun nagpaang na. Ka-K5 Ray.
0: Nagpaang na, no? Isulod na sa cremation, ano, hindi man?
2: Hindi ka-K5 Ray. Oh. Ipasulod din ni siya tani sa mga morgue man nga kaupod sa iba niya mga corpse o kung patay nga tao para ipadayuno na ang pag-dismantle sa iyong alawa, sir.
0: Ano siya? Dismantle, no?
2: Yes.
0: Proseso sa pag-aimbalsamo siya kay Five Ibander, no? Muna gurong imo sininga abot silingon.
2: Yes,
0: susang inakwat ang banig, huwag isa makabatsag. No, na-interview mo siya, ano? Basiga dalom ang pala ng guhon niya, ano? Nausisa na si Elias Toto nga duwayagin mabatsagan ang pag-alsas ang banig kag pag-sulod siya sa salaksa-salakyan sa punerarya kag kay Five Ibander.
2: Kay Five Ray, suno kay Elias Toto, may ara lang sa kuno sang lima ka oras nga pagtulog. Amoy na ang rason kung nga alapyo gidsa kag mamuok ang iya nga tulog wa aya na batsagan ang paghakwat sa iya pagadto sa sulod sang punerarya. Amoy na ang rason kung nga ginapanumdom gidsa ang aton LGU o kon local government unit ang pagsigurado, no, antes kay tanay mag-report sang isa ka mga insidente o kung aksidente nga ginaaligar lamang.
0: Okay, kakipayba Ibander, ano kalayo ang lugar kung sa diin sa puan ining naghahamyangon, ining si Elias Toto, nga later on nagbugtaw sa sulod siyang murge, kakipayba Ibander sa ilang abalay, ano kalayo ni?
2: Kakipayba Ray, suno sa interview sang K5 News FM, no? Ang iniilabalay sa sunod lang gid nga barangay dito sa barangay Bonifacio, kaingod lang gid sa barangay Kasadyahan, kung sa diin dito siya naga-star kag nagapuli kag kung hapon ug kung ugto ginadulong niya ang iyang bata sa ilang eskwelahan. Kaso lang natingala gid ang iya bata kung nga sa subong waay gindulong sang iya papa kag dito naging explain sang iya nga iloy sa bata nga ang iya papa gali ginaligar nga patay kag K5 Ray.
0: Okay, ang banig bitbit ya giniperme magtrabaho sa
2: Kagay Five Ray, ining banig para ni sa ilang atanan. Kaso natiunan lang gid nga siya lang isa ang naghahamyangon sa ilang waiting shed, no, nga ginapauwayan. Amoy nang rason kung nga siya lang ang nakit-an sang isa ka residente sa barangay Kasadyahon kag gin-report sa punerarya.
0: All right, with that information, madamo gid nga salamat ka K5 Ibander Punadero sang Buena Vista National High School.
2: Madamo gid nga salamat ka K5 Ray. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Mayara sang antiviral kag antibacterial components nga sara makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit. Ako si ka K5 Ibander Punadero sang Buena Vista National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Iloilo Live Report.
0: Maraming salamat ka K5 Ibander Punadero sang Buena Vista National High School, mga ka K5 sa iya sining gindulong reporta. Para nang magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa dugang pang mga update sa tuon sa libanwa nga pagpangalagad.
1: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX.

0: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35 sa gabi. Welcome sa pagpangalaga at sa panatuntunan, K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Sa sining mga tinion, mga ka-K5, check naton karon ang report na informasyon nagikan sa aton nga ka-K5 reporter nagikan sa Northern Iloilo State University. Upod kita kay ka-K5 Lenneth Joy Salaber. Ini may kang tanan sa sining report ng mga pumuluyo sa isa ka barangay ang nagakahangawa mga ka-K5. May kang tanan sa madamo ng mga langaw na nagasulod sa ilang mga panimalay. Ginatudlo ng rason ang poultrihan ni Kapitan. Yaring report, informasyon upon kita kay ka-K5 Lenneth Joy Salaber sa Northern Iloilo State University. Standby!
2: Mayong gabi ka-K5.
1: News FM Iloilo Hot 5 Report.
0: Go ahead, K5 Lenneth Joy.
2: Mayong gabi ka, K5 June, yayari kita diri sa Subong, no, sa Atubang, sa isa ka pultrihan, sa isa ka barangay, diri sa Quinto Distrito, kung sa diin ini nakabaton sang reklamo nga amo ini ang rason sang madamo no nga langaw nga nagakadto no sa mga panimalay kag ini man no nga pultrihan na ini nga pultrihan na gina panagiyahan man no sang ini nga kapitan no sang sini nga barangay kag suno man no sa mga residente nga yari diri nagapuyo malapit no sa pultrihan kay ini nga pultrihan no ka K5 June ini lang no mga yara lang sa ang distansya sini sa 100 metros lang no considerin pirtigid kalapit ini nga pultrihan sa mga residente kag suno man no sa isa ka residente nga si Alias Inday isa ka pumuluyo no kag 58 anyos madamo gid

0: Isipin niyo rason, oras sa Pilipinas, oras sa KFM News FM, Iloilo, alas 3.57 na sa hapon. Welcome sa ato sa pagpalaga din sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Tagyapon ako ninyo alagad nyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Sa simetinon, ato ni ga-check ang report ni ka K5 Clyde Justin Ocampo from Pasig National High School. Inimatapos mga K5 nga mayara sa manugbaligya sang kumbo nga saging, ginreklamo bangod imbis kalamay, tawas ang butang sang tindera. Para sa Kabyong Report, standby!
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
0: Ka K5, Clyde Justin Ocampo sa report. Go ahead.
2: Mayong hapon ka K5, Enrico. Sa subong, akon nga ipahayag kung ano ginman balang natabo diri sa barangay Mabinuligon kung sa diin nga ginpadulong ang isa ka babaye matapos nga ginreklamo sang isa ka nani ka mga pumuluyo diri sa barangay Mabinuligon diri sa siyudad sang Pasig matapos nga naglibo dinino sa ilang Pasig City Public Market sang kumbo nga saging. Base sa initial nga impormasyon, durugid ang nagbarakal sang ininga kumbo nga saging nga ginbaligya nga ginkilala nga si alias Maymay, 28 anyos, subong alas 8 sang aga, Setyembre 27. Sang base sa aton nga pag-interview nga ginhiwat sang K5 News FM nga sa aton nga pagpamangkot sa isa ka mga nagbakal sini nga si alias Dayday nga sang matilawan kano nila ang ini nga kumbo nga saging ang hindi kano kalamay ang iya nga natilawan kundi dumaarat nga dumaara upload kagang iya nga gin-assume nga ang ginlakot ni alias Maymay sa iya kumbo nga saging hindi kalamay kundi tawas ka K5 Enrico.
0: Okay, sa diin ni subong si alias Maymay nga nagbaligya sang kumbo nga saging nga imbis kalamay ang ginabutang tawas gali ka K5 Clyde.
2: Sa subong ka K5 Enrico, no, ginpadala gali si ka K5 si alias Maymay sa ila barangay hall kung sa diin ginreklamo siya no sang mga nagbarakal si iya sang kumbo nga saging kaysa tungod nga hindi kalamay ang iya ginlakot kundi ang tawas ka K5 Enrico.
0: Okay, so na-interview mo si alias Maymay nga mo nagabaligya sang kumbo sini ka K5 Clyde?
2: Yes, ka K5 Enrico. Na-interview naton kaina si alias Maymay. Kung sa diin nga ginpayag ni alias Maymay nga basi nagsala lang siya kanu no sa pagbuol sang container. Kaya base sa iya nga pareho kanu ang container sang surudlan sang tawas kag surudlan sang kalamay ka K5 Enrico kag sa subong ka K5 Enrico no ginpatubang gali si alias Maymay kag ang mga pumuluyo nga nagreklamo sa iya bangod sa ini nga ginbaligya nga kumbo nga saging nga may lakot nga tawas ka K5 Enrico kag sa subong at iyon nagapangayo man sang pasensya si alias Maymay ka K5 Enrico kag nagapangayo man sang pasensya kag sa subong nagaplano siya ka K5 Enrico no nga maga give away sang free nga kumbo nga saging sa mga pumuluyo nga iya nga ginbaligyaan sang kumbo no nga may lakot nga tawas bilang pasensya gid no sa iya nga pagbaligya sang kumbo nga may tawas ka K5 Enrico.
0: Okay, so paano ginagbayluhan ayaw ang ining nasambit sa ning nga kalamay kag subuman ning tawas ano first time sa simanog baligyang si alias Maymay nga magbaligya sang kumbo nga saging.
2: Ka K5 Enrico no base sa gin-interview naton kay alias Maymay nga subong langgid kanu natabo ang ini nga lain ang iya ginlakot nga imbis saging tawas ang iya nabutang ka K5 Enrico kay base sa iya nga pagtapos niya kanu sang paligo nagbutang siya sang tawas sa iya ilok kag wala niya gid na ano no nawala niya gid na expect nga nabutang niya gali sa kilid man sang container sang kalamay kung sa diin nga pareho sila ang itsura sang container sang ini nga kalamay kag sang tawas ka K5 Enrico.
0: So nakatilaw ni sang saging, anong reaksyon nila ka K5 Clyde?
2: Sa subong no ginpayag sang mga nakatilaw sini nga do mara-upload gid man kano ang kalamay nga tawas gali no ang ginlakot ni alias Maymay kag sa subong no wala man kita it may nabaton impormasyon nga may food poisoning ka K5 Enrico kaya base sa ila nga gamay pa lang kano ang iya pagkagat no kay naga taste test kano siling nila no kag gamay pa man lang kano ang iya pagkagat so sa subong at ion wala pa man it kaso sang food poisoning ka K5 Enrico kay gamay lang ang iya nga ginakaon ka K5 Enrico.
0: Pero anong plano subong sa mga nagareklamo ma-file sa lasang kaso sini ka K5 Live?
2: Ka K5 Enrico, wala naman nagaplano ang mga pumuluyo no nga nagbarakal diri sa ila barangay kay alias Maymay sang kumbo nga saging kung sa diin no nga magagive away man kano si alias Maymay sang libre nga kumbo nga saging kung sa diin kalamay na gid ang ibutang niya imbis tawas ka K5 Enrico. So okay. Sa una ka K5 Enrico nga nagreklamo gid ang mga pumuluyo sini kag nabalaan man nila nga aksidente malang ang siling ni alias Maymay nga tawas gali ang iya na butang imbis sa kalamay ka K5 Enrico.
0: So kumusta ang pinakauling nga sitwasyon ra ka K5 Live?
2: Ka K5 Enrico sa subong no ay gyapon sila sa Barangay Hall kung sa diin nga nagpatawaray naman sila ka K5 Enrico bangod sa ini nga insidente nga natabo.
0: Sige, salamat ka K5 Clyde Justin Ocampo from Pasi National High School.
2: Mayad-ayad, gid nga salamat ka K5 Enrico. Ay nigali si ka K5 Clyde Ocampo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sang T3 Bio. May antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso. Sipon, hilanat, kagiban pa nga sakit. Isa pa gid ka maraming nga gid nga salamat ka K5 Enrico.
0: Sige.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. K5 News FM. Iloilo, live, report.
0: Salamat kay Clyde Justin Ocampo from Pasi National High School. Ang iba sa mga balita, kama information, mabatian sa pagpangalagad dugang sa K5 News FM Iloilo.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:09 na sa hapon. Ining oras sa dulong sa usang healthy nga kapi, Clinical Detox Coffee Mix, nakakapi ko na, nakadetox ka pa.
1: 11 Mbps.
0: Welcome sa ato siya pagpangalaga dito sa programa 11 Mbps, mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinanda, nakraman nyo laga din yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa matino na ito, iga-check ang report nagikan sa kay K5, John Philip Argelias. Iniangot mga K5 sa isa kalalaking nga adik sa scatter, nagtuyo ng mga wat. Apang sa tamaan niya kapalagyo, nasabit ang yahita sa salsalo niya kudal sang balay, nga iaging kawatan. Lalaki, gapangayo karon sang rescue. Para sa kambiyong report, standby.
1: K5 News FM, Iloilo, Hotline Report.
0: K5, John Philip Argelias sa report. Go ahead.
2: K5 Enrico, sa subong nagaparanggit om kag nagaparang muti kag do nagabali na ang lalaki nga ini sang iyang pagliad-liad may tago naton kay alias Nonoy 48 anyos sang barangay Lukubuan sa distrito sang Mandurial diri sa siyudad sang Iloilo matapos nga magsabit ang iyang hita sa salsalon sang gate sa atubang gidlamang sang balay nga ginaparagihan sang pamilya Salcedo. K5 Enrico, sa subong nga mga tinion no kung aton makita sa aton nga mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live ka sa aton nga mga tagpalamati nagasiniringgit kag nagasinagit nagid no ang aton nga biktima o kunang suspect nga si alias Nonoy. Apa nga K5 Enrico, sa aton nga pagpangusisa kagina sa aton nga mga residente nga nakakita subong no sa sitwasyon sang lalaki nga ini nga nagsabit ang iyang hita, suno sa ila nga naghalin sa balay mismo kung sa sulod mismo sang balay sang pamilya Salcedo ini nga si alias Nonoy kag sa wala gid lamang madugay kagina K5 Enrico, na interview man naton ang katapo sang aton nga kapulisan natuhoy sa insidente ngayon kag dito nato ni baluan nga si alias Nonoy nangawat gili dito sa sulod sang balay sang pamilya Salcedo pasado alas 12 kaina sang uto. Kaga madugang tama na K5 Enrico no ang tao nga yari nang diri sa balay subong sang pamilya Salcedo amo ang caretaker gid lamang sang ila balay kay ang pamilya nga nagapuyo diri sa balay ara subong sa guwasang pungsod kag nagabakasyon na K5 Enrico. Sa subong ginaulat pa naton nga mag-abot diri ang aton nga emergency response team agud nga matatapan no ang suspect ini kag K5 Enrico no madugang tapagid nga sa subong ginabuligan sang mga tao ang nga nakakita ang lalaki ngini no kay do yawa nagit siya sa nga liad-liad K5 Enrico eh, kag suno man sa iya kag ina actually K5 Enrico na pamangkot pa nato ng suspect sang do mayo-mayo pa kag conscious pa siya gawa no kag suno sa iya wala nagit siya choice kag nangawat nangita siya sa nga balay nga pwede niya kawatan bangod na nalulong gili ni sa online na sugal nga scatter K5 Enrico.
0: Pero paano gini ni na kuan na tuslok ang hita ni alias Nonoy ka K5 John?
2: Yes, K5 Enrico, kagina no sa aton nga pagpungsisa sa aton nga kapulisan naibaluan naton nga sang abot gani no pasado alas 12 sang udto sang gulpil nagsulod ang aton nga suspek kag nangawat sang alahas nga may balor nga 500,000 pesos kag amututani sang mapagwa na siya sa balay kay wala siya kay actually K5 Enrico sa mga nagligat pagaling nga mga inadlaw nga ginabulubantayan sa aton nga suspek ang balay kay balaan niya gali nga malakat ining mga tao sa sulod sa balay apang wala siya kabalo nga may caretaker kagamuto no sang magwa na siya tani no kag kay syempre nakalak mga ngaton nga ang gate sang balay kag nakakandado hindi niya ma destrong car kag ang iyang ginobra ginsaka niya to ang gate apang sa wala ta man gin expect no nga tinion nga gulpi lang o kon gulpi lang siya na out balance kag didto natuhugid ang iyang hita.
0: So kumusta subong ang iya nakawat ara gyapon sa posisyon niya kon ginapakita ina mo yung kinawat ya.
2: Yes, kay Five Enrico, since amo nagani ari naman din aton nga kapulisan na una na nila nga na-recover ang kinawatan o kon ang ginkawat ni alias Nonoy kon sa aton nga suspect, kaya pagka outbalance niya kag pagkatumbaya dito sa gate at nahulog niya gito ang iyang ginkawatan no kag amo nagani kay Five Enrico sa subong do medyo ano gid ang sitwasyon sa aton nga suspect kaya nagatulo na di ang dugo no pasintabi lang sa aton yung mga nagatagpalamati no kaya tapos kamo nagani kay busutang yang hita so ginaulat pa naton kung ano ang next nga action sa aton nga emergency response team kaya sa subong padulong pa lang sila diri sa lugar sang insidente.
0: Ano gid kalala ang iyas nga sitwasyon dira subong sang matuhog ni ano lapos sa iyas nga paa?
2: Yes, kay Five Enrico naglapos gid sa hita sang suspect naton ang salsalon kag nagagwa ang punta to sang salsalon dito na sa may dapa-dapa na sang iyang atiil kag amo na gani no medyo madalom-dalom balagawa ang pagtuhog ini siya amo na gani nga do medyo hindi gid siya ka ginatry niya actually ka kay Five Enrico nga mag ay ang ato ng iyang alawas apang do hindi niya ginmay mo amo na nga ginalalayan siya subong sa mga residente at least nga kahit papano mahaganaga ng iyang ginapatsyagan.
0: Salamat kay K5 John Philip Argilia sa University of San Agustin.
2: Salamat man kay Five Enrico ang ini nga balita ginadulong sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 may nagakaigo nga antioxidants nga nagaprotect kaga nagasupport sa aton nga lawas ilabi na gid ko may kasang fatty liver. DTX 500, the superior antioxidant. Ini ang inyo ka K5 John Philip Argelles para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Batean ang report ni John Philip Argelles. We hope na may maayo laning sitwasyon subong sa nangawat. Ganit sa nagpangawat na, gabay pang leksyon ini mga kakipan.
1: 11 Mbps.
0: Tanbay ka mo sa duga pa yung mga report sa ato siya pagpangalagad.
1: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Kidri Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Nagapalagdulong bala ang imong panulukan!
3: Magalingin bala ang imong nga ulo!
2: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubo!
3: Sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
7: Kapoy,
1: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahangina. Andamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
3: Yung may D3!
5: Mabaka sa mga butika.
11: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
12: sa Star Canada,

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.
5: Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35 sang gabi. Welcome sa pagpangalaga at sa palatuntunan, K5 Night Watch. Ang inyong alagad, June Alojado Capulot.
6: K5 Night Watch. June Alojado Capulot. K5 Night Watch. Night Watch.
5: Sa ato sining pagpangalagad mga ka K5, this time we check naton karon ang report at informasyon nagikan sa aton nga reporter, nagikan sa Tubungan National High School, may kang tanan sa sining report nga may ara nga isa ka estudyante nga nalulong sa online games kag may ara nga utang nga 300,000 pesos. Maria Ihunis ni Garapunis Antisimba nga klase. Ahaw lang sa online games, 300,000 ang ginutang. Ang ginhimo niya, mga ka-K5, ginhostage niya ang mismo ang iyang kaugalingon. Kag pagkatapos, ginpadalay ang video sa iya mga ginikanan, kag ang pinakamanami nga balita, kay nangayo siya sa ransom money. Yari ang report, informasyon, nagikan kay ka-K5 Yvette Tabingo sa Tubungan National High School. K5 Yvette, sa report, standby!
7: K5 News FM. K5 News FM. Ilo-ilo. Live report.
5: K5 Yvette, go ahead.
8: Naghangtang ka lang, nagkautang ka pa.
5: Agoy.
8: K5 June, kag sa aton nga mga ka-K5, maayong hapon. Nagahilibion ang mga ginikanan sang isa ka estudyante matapos nga malulong ang iyak ang ina kabataan sa isa ka online games. Mahibaluan nga ginpakuno-kuno sang ila bata nga siya na hostage kag nagka-ransom sang 300,000 pesos. Apang sa padayon nga investigasyon sang kapulisan, nahibaluan nga ang ginobra sang bata hampang-hampang lang man kuntani para siya makabayad sa utang sa iya ginutangan nga online games. Suno kay alias Toto, sa una, hampang-hampang lang man kuntani ang iya gusto. Nagkautang siya sang 1,000 kag isa ka tubtob madangat sa 300,000 pesos. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Maria Santos, iya ginpahayag nga wala gid siya nag-expect nga da nga madangat sa amo ini kabalor ang utang sang iya bata. Iya man ginpahayag nga ang iya bata isa ka mabuot kag masinulundon kag wala man siya nag-expect nga mahimo ini sang iya bata. Sa subong, padayon nga ginapanumduman sang aton nga mga otoridad nga maging mahinalungon sa mga online games para wala na sing mga kabataan nga malulong sini. Suno man kay alias Toto, ini na isa na ini karason para siya magbago kag para hindi na magpalulong sa online games para wala na sang problema nga maasikasuhon ang iya pamilya. Sa subong ka K5 June, ginpadala si alias Toto sa isa ka psychologist para mahibaluan ang iya tuod nga problema kag para masolusyonan kung ngaa nagkaamo siya sini kadako mautang. K5 June?
5: Ti paano to karon kay nangayo sa sang kwarta dugang sa iya ginikanan kag ginhostage ang iya kagulingon. Paano iya ginhostage ang iya kaugalingon? Ano gingamit niya? Gingapo siya iya kaugalingon? O nag-uyat siya sang patalom para nga itutok yaman siya kaugalingon? Kagin video? Sino nag-video siya? Siya man mismo? K5 Beth?
8: K5 June, mahibaluan natin nga siya lang mismo ang naghimo-himo sang amo sini nga sitwasyon. Kag gingapos niya ang iya kaugalingon. Ginbutangan niya sang higot ang iya baba kag nagpakuno-kuno nga maghibi-hibi para siya ang tuod nga kaluuyan sang iya ginikanan.
5: Nagdrama-drama, sagali, daw dramatista man siya.
8: Yes, ka K5 June.
5: So pagkatapos ini, sang mabalaan sa mga ginikanan nga siya manangali mismo ang nag-gapo sa iya kagalingon or nag-hostage sa iya kagalingon, ano ginhatagan sang ginikanan sang kwarta para ibayad sa utang niya?
8: K5 June, wala ginhatagan sang ginikanan ang iyang bata bangod wala sila sang amo kadako nga kwarta. Bilang solusyon, ginpadala niya ang iya bata sa isa ka psychologist para masolusyonan ang iya behavioral problems.
5: So anong gin-advise ang mga kapulisan kay matinaglabot sa punto nga naghimo sang iskandalo kag alarma sa pangkabilugan sa komunidad tungod kay iti mga pulis na nakalato sa lugar na huyaan kun na ang aton nga mga pulis to abiti pagabot nila to daw naruya sila nga pagabot na tong bata managali nila mismo mo ang nag hostage siya kagalingon na K5 Beth.
8: K5 June, dismayado gid ang aton nga mga kapulisan bangod wala sila nag-expect nga amo ini ang mga batasan sang pamataan sang pamatan-on subong kag bilang solusyon sila mismo ang naghambal sa ginikanan nga i-refer ang bata sa psychologist.
5: Okay, so ano ang ano kuno nga game nga game nga online game tong ginampanganya ano labot gid sa 300,000 pesos sa K5 Beth?
8: K5 June, ang ini nga hampang amo ang Mobile Legends. Gusto lang man kun tani ni alias Toto nga magdakal sang skin apang nagkaralabot na sa 300,000 ang iya utang.
5: Nga nga nagkautang sa anong punto man kada maghampang siya da. Ginapustaan ang ilang hampang, K5 Beth?
8: Yes, K5 Sunny, kag ang skin mismo sa Mobile Legends sang isa ka hero, ginabakal siya, K5 June.
5: Okay. So, subong, ano ang rekomendasyon sang aton nga psychologist no para sa sining sa sining biktima o sa sining gin-complaint sa iyang ginikanan na K5 Beth?
8: K5 June, ginrekomendar sang aton nga psychologist nga si Mrs. Maria Santos nga ipaidalom si alias Toto sa isolation para mas maobserbahan ang iyang behavioral problems kag para nga mas masolusyonan ang among problema.
5: Okay, sige. Salamat kay K5 Beth.
8: K5 June, kag sa aton nga mga ka-K5, padayon nga subaybayan ang K5 News FM Iloilo para sa masunod nga detalye. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix. May natural nga ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds, kick the sugar, sugar cane extra. Nga nagabulig sa pag-detoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa barangay Tayon-Tayon. Ako si ka-K5, Yvette Tabingo sang Tubungan National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
5: Nabatian mga ka-K5. Si ka-K5 Yvette Tabingo sang Tubungan National High School. Grabe ha, sa barangay Tayo-Tayo sa halin. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati ang mga balita ni K5 Beth ang bulog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Clinica District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang inyo alagad June Alojado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, the superior antioxidant. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mighty C, the alkaline vitamin C. Honorable Esara Javier, ex-official provincial board member of Iloilo. Honorable Jojo Ang, representative of the Uswag Ilonggo party list. Gcash. Sikap PH, QSI Perfume Station, Jollibee, Sports Republic, The K-5.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.33 na sa hapon. Iningaw na sa dulong sa usang D3 Bio, the antiviral, kagantay bacterial specialist, may D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Welcome sa pagpalagad sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa simatinon, naka-standby ang ato sa connection sa may bayan sang Interface Computer College Incorporated matapos nga mayara sang timbang nagpadulong sa police station tungod luyag sa reklamo ang iya amo. Naging pataasan ang iya sweldo kay suno sa timbang, wala kung nagsunod ang iya amo sa minimum wage nga layo. Para sa kampiyong report, upod kay K5, Renz Mark Anasaria.
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
0: K5 Renz, sa report, go ahead.
2: Isa katimbang ang nagkadto sa police station para ireklamo ang iya amo tungod nga wala ini nagasunod sa laying minimum wage. Ginkilala ang amo nga timbang K5 Enrico kay alias Maria, 42 anyos kag pumuluyo sang nasambit man nga barangay. Ang barangay sini diri ni siya sa may barangay sa Piro, K5 Enrico. Nagkadto no si Maria sa police station para ireklamo ang iya nga amo nga wala nagasunod sa minimum wage, K5 Enrico. Ining si alias Maria may ara ini kabataan, kag ang si Maria man nga ini nagaubra ini sa sulod sang balay sang pamilya Salas. Ang pamilya Salas, K5 Enrico, amo ini ang iya nga mga amo, K5 Enrico. Kag diri man ini no sa bahin man sang ilang barangay sa may barangay sa Piro, K5 Enrico. Ang base sa pag-interview sa K5 News FM Iloilo sa pamilya Salas nga ining si alias Maria wala ini nagabugtaw pasang aga, rason man nga ang iya nga sweldo gibisan ginapasakahan wala magyapon labot sa minimum wage, K5 Enrico no. Kay ang iya nga sweldo nga una is nagalabot lang ini sa 5,500, kagin pataasan ini sang pamilya Salas sang 6,000, kung sariin wala sa giyapon nagasunod sa layi ang iya nga amo, K5 Enrico. Gani nagpadulong ini sa may police station para ireklamo ang iya nga amo, K5 Enrico. Kaga dito ginpanugyan no sang police station ang kay ginpanugyan sa police station nga dito na lang ini no magkadto sa may tole para ma-cater ang among reklamo, K5 Enrico.
0: So, abi ko rin yung pataasan niya sweldo, nagreklamo pa siya por para glisya, kulang pa ni ka K5 Renz?
2: Huo, no? Amoy na ang bahin niya ginhatag ni alias Maria tungod ang iyang sweldo, 5-5, no? Kag kung pataasan lang man ini, sang 500 pesos, kulang pa ini, kay may ara pa siya kabataan, nga apat pa, kag duha pa ang kolehiyo ining ni alias Maria, K5 Enrico.
0: Pero pilagi gina pa ngayo nga taas ni alias Maria?
2: Subong nga ang iya nga obra, magalapot na initani sa manog isa ina ini katuig no? Sa pamilya Salas, luyag ya tani nga bisan malapot gid ang minimum wage, nga which is amoy na ang 6,500 ukon masubra-subra pa, K5 Enrico. Apang ang sa hambal naman, sa ilang pag-settlement, ang hambal naman niya sang pamilya Salas, pwede gid nga pataasan ang among sweldo kabaylo sang maayo nga serbisyo sa ila, K5 Enrico.
0: Oh, so ano sa bang plano sa pamilya Salas kay anong rason kung nga ang amuling gipasaka ang sweldo?
2: Ang rason ng K5 Enrico suno sa pamilya Salas kay ang ining si alias Maria, K5 Enrico no, adlaw nang ganagabugtaw. Kag ang mga kabataan wala pa kaisa nakapakaon, kag may mga hinuptanan ini kun sa diin wala niya ginapakaon man sang husto, kag ang mga nilabhan ko no daw hindi pa kuno ini maayo maghulag, kay puro lang ini cellphone, kag puro lang ini maglantaw-lantaw sang mga video, K5 Enrico.
0: Tanong plano sa pamilya sa last ni kwaon pagiyapon ining sulugoon nila ning si alias Maria?
2: Base no sa ilang settlement, K5 Enrico, nagapasugot sa giyapon kagaginatagaan sang konsiderasyon no sang pamilya Salas ining si alias Maria para padayunon ang iyang obra diri sa ilang balay kay Five Enrico kaga pataasan na ang sweldo ni alias Maria.
0: Diba siya matabo siya na daw siya pang amo kag siya pang ulibog tao sa pamilya Salas?
2: Amo man nina no nagpangako man si alias Maria nga pagasundo na gid ang tanan nga sugo sang pamilya Salas kagong liwaton niya pa ang pagtinamad no indi na pagkwaon kag ipahalino na sa ubra ining si alias Maria kay Five Enrico.
0: Ikaw nagreklamo si alias Maria kay ginasugo siya.
2: Nagreklamo lang ini kay Five Enrico kay ang sweldo no wala giyapon nagtaas kay Five Enrico kay bisan gin pataasan ini wala gid iya nalabot ang minimum wage sa iya kay Five Enrico.
0: So kumusta naghusayay na sa mga duwa ang magtimbang nga bahin?
2: Ho, kay Five Enrico naghusayay na ang duwa ka bahin kag may ara na sang kasugtanan nga pagasundon ang minimum wage rate kag pagaubrahon na sang insakto ni Maria ang iya nga obra kay Five Enrico.
0: Sige, salamat ka kay Five Rins Mark Anasarya sang Interface Computer College Incorporated.
2: Kagamoy na ang balita gikan diri sa Barangay Sapiro. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C agod ang lawas resistensya dugid permi. Sarang mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ako si Renz Mark Anasarya sang Interface Computer College para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report. K5 News FM. Iloilo Live Report.
0: Nabatayan ang report ni K5 Rins Mark Anasarya. Sa iba't ibang balita, impormasyon sa ato siya nga pagbalik.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na

0: kung ibenta ang makukuha kong bakal.
1: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
0: Mamamatay? Ganun katindi?
1: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.44 sa hapon. Ang oras, ginadulong sa Tuscalwans ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio para sa ubot ng kaso sipon, kagilan at maginom sa Klinika D3 Bio. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos.
3: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Standby mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad. May ara kita sa report sa patrol. Upod naton si ka-K5 Ashley Nicole Kinisyo. Sa ito sini nga mga ka-K5, may kang tanan sa report, may isa kalahero sang gold nga nagreklamo sa mga kapulisan matapos nga masalisihan sang nagbaligya sang piki nga gold. Ang pamangkot diri mga ka-K5, alahero na ni pero nalusutan pa sang piki nga gold. Pila ka kilo nga bulawan ang napikian, no? Sang sining alahero. Standby sa report ka K5 Ashley Nicole Kinisyo.
4: K5 News FM, Iloilo Live Report.
2: Ka K5 Ashley, sa report please come in.
5: Mayong udto ka K5 Ray, kag sa aton mga tumalanaw sa subong, yari ako diri sa police station sa Banwa sang Santa Fe Leon, kung sa diin makita naton ang isa ka alahero sang gold nga nagpasaka sang reklamo tungod nga nakabakal ini sang peke o kon hindi tuod nga gold sa isa ka manugbaligya sinilang nga udto. Suno sa impormasyon nga nakalap sang K5 News FM sa aton pag-interview sa kay Jomar Villaluna, 40 anyos nga alahero sang gold, ginpresentar ang ini nga bulawan sa iya bilang tinuod kag amo ini ang yagin basihan para baklon ang ini nga gold. Pero sang iya ini nga ginpa-appraise sa pawn shop, dito na diskubrihan nga ang yagin bakal nga gold peke gali. Wala manag panghuna-huna ining si Villaluna nga peke iniyang iyang agin bakal tungod pila na kasimana nga nagakontakanay ang ining manubaligya kag ining si Jomar Villaluna.
2: Okay.
5: Kag ano pagit ko no, naga-video call sila nga duwa para ipakita ang alahas nga ginbakal sini ni Villaluna. Ginpayag man ni Villaluna ang iya dako nga pagkadismaya apang nagastugid inisa sang dako nga kandidad para sa isa kabagay nga hindi magali malahalon. Nabalaan sa aton nga ginkalap nga impormasyon nga nagabalor sang duha kat gatos kalibo ang nadula sa iya bilang bayad sa bulawan nga iya nga ginbakal.
2: Okay.
5: Gintestingan pa ko no ka K5 Ray ni Villaluna nga tawagan ang ini nga manugbaligya sa iya nga contact number apang wala na ini nagasabat.
2: Agoy.
5: Rason nga nagpadulong siya sa police station sang Santa Fe Leon para mangayo sang bulig kag matrace ang nahamtangan sang scammer. Suno naman sa DTI o kon ang Department of Trade and Industry,
2: okay,
5: kon ang isa ka tawo magpresentar sang isa ka gold kag may ini may karat git o kon kilatis nga hindi man gali amo, mahimo ini mangin kabahin sang deceptive sales practice.
2: Aba?
5: Sa idalom sang Consumer Act of the Philippines. Ginabisuhan man

0: Villaluna sang DTI nga dapat ini siya may mga proof sang transaction kabahin diri ang resibo, impormasyon nga sa karat o impurity sang sininga gold
1: okay.
0: Para mas mapahapos nga makita ang nahamtangan sang scammer kag makapasaka siya sang reklamo.
1: Okay. Nahambal mo kay naka K5 ba Ashley nga madugay na nga nagbakal sang gold ining si Jomar no? Bilang isa kalahero. Pero sa pagbakal ya sini sang gold anong ginagamit ya nga basihan para makumpirmar nga ang iya ginabakal nga gold is authentic nga gold no kag hindi peke. Kag sang sini nga ginscam siya anong wala ya maubra nga analusutan siya nga nagatigayon nga nakabakal sa sang mga peke nga alahas sa ilabi na gid sang gold kay Pai Bashley.
0: Amugid ini ang pinaka problema subong ni Jomar Villaluna tungod wala siya nagamit sa mas comprehensive pagid nga pag-assess sang sini nga mga alahas.
1: Uy, sus.
0: Ang iya lang yang aginlantaw ya ka K5 Ray.
1: Kung
0: amo
1: yellow?
0: Ang appearance sang sini nga gold. Gani nga gin suno sa sikat ka jewelry expert, ginhambalan siya nga hindi lang dapat ang appearance sang sininga gold ang dapat mahimo nga manginbasihan para baklon o para mahambal ta nga tinuod ang ininga alahas ngay mo agin bakala.
1: Hindi tanan nga nagakinang-kinang sa mata mo, original, amo na ang leksyon ka K5 Ashley, no?
0: Yes, ka K5 Ray.
1: Dapat usisaon, gidbayo. Kag may ara sang basante nga mga kagamitan sa pag-usisa kung peke o kung original ang gold. 200,000 pesos ang balor sang sining peke nga alahas nga iya na bakal ka K5 Ashley kag hindi na sa karon makontak ining scammer.
0: Yes.
1: Sa pagpag-usisa mo sa mga kapulisan naton ano? Ano ining kaso nga ni makabig bala naton ning isolated case o kung natabuan lang ang kaso kung ang ining tawo nga ni nga nagpangpike sa alahas is miyembro sang mga sindikato nga among nagapang-scam kag nagapang-into sa mga alahero ka K5 Ashley.
0: Well, sa sabong ka K5 Ray, padayon pa Japon ang pag-imbestiga sa mga pulis sang sini nga scammer tungod wala pa sa Japon nakita. Amo ni nga nagatipon pa ang mga pulis sa mga impormasyon na hanungod sang transaksyon, resibo o kon ang mga messages sa manubaligya kag sini ni Villaluna para mas mapadali pagid malukit ang nahamtangan sang sini nga scammer.
1: Kag pati ang iya sini nga identity no. Dasigon ko lang ni ka K5 Ashley. Ano tong mga alahas nga ginabakal nga peke? Ano to? Aritos, kulintas, ano to?
0: Madamo sa saging bakal ni Villaluna, amo ang mga alahas nga kulintas nga tani iya nga irigalo sa iyang asawa.
1: Araguya. Sige. Ti tapos sa asawa ya sini kiti nadula ang 200,000 pesos ka K5 Ashley no nga kwarta bangod lang sa pagbakal nga sang pike nga alahas. Marabong salamat live nga naga-report dira sa Santa Leon Police Station ka K5 Ashley Nicole Kinisho.
0: Mga ka-K5, yadto ang mga impormasyon nga ato nakalap sa sini nga insidente. Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix. May natural ingredients, kaangay sang amargoso, chia seeds, kag the sugar cane extract, nga nagabulig pa detoxify sang lawas, kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakape ka na, nakadetox ka pa! Live, gikan diri sa police station sang Santa Fe Leon, ako si Ashley Nicole Kinisho sang Balasan National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Maraming salamat ka K5 Ashley Nicole Kinisho sa kampiyon nga report.
3: K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026. And this event is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center of Tocramil Uy.
4: MyTC, the alkaline-based vitamin C.
3: DTX 500, the superior antioxidant.
4: D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
3: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: We have Vice Mayor Love Love Baronda.
3: Board Member Rolex Suplico.
4: We have Honorable Esara Aldeguer Javier.
3: Congressman Jojo Angavos, Wag Party List.
4: And Robinson's Place, Iloilo.
3: Madamogin nga salamat sa aton yung mga sponsors. And we're back at our competition with our next contestant.
5: Oh, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
2: Ilonggo! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kapoy.
14: Rana! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka?
16: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 4.50. Ang itong oras, pwilong nga giradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Anti-Oxidant. Welcome sa pagpangaragad sa programa K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch, Jun Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
16: Sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5, this time i-check naton ang report information nagikan sa University of or PINMA, University of Iloilo, upon kita sa kay ka-K5 Jan Raven Amutan. Inimay kang tanan sa report mga ka-K5 nga ang lalaki ang naglumpat sa suba kag nalumos. Ang mga rescuers nagpatigayon sa search and rescue operation apang matapos ang duha ka oras nga pagpangita na ibaluan nga ang suspect o kunang lalaki nga ini mga ka-K5 nga naglumpat ato na sa Ilabalay nga nagapahunay-hunay sa Ilabalay kahit amaan gali kahubog. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Jan Raven Amutan sang PHINMA University of Iloilo. K5 Raven sa report, standby.
2: K5 News FM Iloilo Live Report.
16: K5 Raven sa report, go ahead.
17: From
13: halin sa Spider-Man to Aquaman to Wantamad real quick.
16: Grabe.
13: Kaka-K5 June, yari kita subong sa Bonifacio Bridge sa Barangay San Bonifacio, Banwas ang San Lucas sa probinsya sang Iloilo. Kung diin isa ka lalaki nakitaan nga naglumpat sa higad sang Bonifacio Bridge tupa diri sa Bonifacio River kaka-K5 June.
16: Mm.
13: Kaka-K5 June no, na hibaluan naton ang nagtawag sa nga rescue team kaka-K5 June among siya alias Boyet kag si alias Nonoy pareho 18 anyos ang edad. Sino sa ila nga sanaysay kay 5 June nga nakita nila mga ginabulubanta alas 5 sang aga kagina sang kaagahon sang ining duha ka soltero nagajogging. Nakita nila ining lalaki nga nagatindog sa higad nga parte sang Bonifacio Bridge kay 5 June kun diin nga ila ini nakita nga naglumpat kay 5 June dahil sang bago ini nga naglumpat kay 5 June na patian pa nila nga nagsinggit ini nga Spider-Man.
16: Grabe.
13: Kay 5 June na dayon ini nga gindalaganan sang duha ka soltero kaga nakita nila ang pagtupa ni alias sang lalaki kay Feb Jester nga ato na hibaluan nga si alias Rene 39 anyos ang edad kay Feb Jester nga nagtupa pa ini sa tubig sa suba sa Bonifacio River kay Feb June no wala nila nakita nga nagabutwa dayon ining si alias Rene kay Feb June da amo na ang naging rason nga dayon nga nagtawag sila sa rescue team kay Feb June sunod sa dugang naton nga pagusisa sa sining duwa ka soltero nagsala-sala ining duha kaga wala sila kabalo sang ilahimuon amo na ang naging rason nga naglumpat nga naga tawag sila kay Kay Feb June sang
16: rescuers
13: kay Kay Feb June no kaga didto mga pila ka minuto ang nagligad dayon nga nagabot ining rescue team kay Kay Feb June kaga nagpatigayon sang water and search sang water operation kay Kay Feb June okay. Didto man kay Kay Feb June no mga ginusisa sining mga rescuers ining duwa ka soltero kaga amo to dito gin sana isa isang duwa ka soltero kay Feb June ang nahitabo kay Feb June matapos ang pila ka oras nga pagpangitaay diri nga sa diring kay alias Rene kay Feb June may nagtunda sining sa mga rescuers nga ang ila sining ginapangita nagapahunay-hunay sa iya sining panimalay kay Feb June na no? Ang nagtunda sa mga rescuers among asawa mismo ni alias Rene nga si alias Mary Antoinette. Kay Feb Jester, sunuman sa sanaysay ni alias Mary Antoinette, nga mga pasado alas otso sa nga aga kay Feb June, nga mga may nagtunda sini sa iya, nga may ginapangita nga lalaki sa Bonifacio River. Kay Feb June, nahibaluan man, adirin, ginunahuna ni alias Mary Antoinette, nga ang iya asawa among naglumpat sa Bonifacio Bridge kay Feb June. Kay Feb June, dayon man nga dayon man yung kumpirmar ining niya alias Mary Antoinette kung iyagin man bala nga bana nga si alias Rene among naglumpat sa Bonifacio Bridge kay Feb Jester kagin klaro man niya alias Rene nga siya mismo ang naglumpat bangod hubog ini kay Feb Jester kay Feb June kay Feb June no sa daya sa aton padugang nga pag-usisa sining kay alias Mary Antoinette nga suno ni sa iya nakasanayan na niya alias Rene nga maglumpat sa diring tulay kay Feb June. Sa rason nga halin sang bata pa ini siya, pirme na diri siya nagapaligo. Kay Feb June no ang naga mabalik kita sa storya nga paano gintunda niya alias Mary Antoinette kay suno sa iya nga may naghambal sa iya nga may ginapangita gani nga lalaki didto kaga amo to nga iya siniginunahuna nga among iya bana. Kay Feb June nahibaluan nga nagainom-inom ining siya alias Rene kay Feb June mga ginabulabanta alas 12 sang kaagahon tubtob alas 3 ang kaagahon ni Kay Feb June no kag tungod man sa kahulugon lisensya pa ini sa iya nga asawa nga maga bakal sang dugang nga ilim noon o konsumsuman kay Feb June wala man inigin punggan sang iya nga asawa bangod nga normal na ini para sa ila kay Feb June no sa dugang pa naton nga pagpanalawsaw wala na ini nakabalik siya alias Rene kay Feb June sa rason nga nalipat na niya ini kung ano iya nga baklon kag nagapalibot-libot na lamang ini sa Bonifacio Bridge. Kay Feb June nahibaluan nga amo to ang rason sa paglumpat niya alias Rene sa Bonifacio Bridge kay Feb June para man maumpawan ini sa pagkahubog kay Feb June.
16: Sa makatuan sang mga pulis kag sang mga barangay official sa ilang balay kag na confirm nga buhi gali siya kag ato gali to sa ila balay aga pahunay-hunay kay tamaan kahubog. Ano ang ginhambal ni Rene sa mga tao nga kapangita sa iya sa itong atang kay Feb Reven?
13: Ako kay Feb June, no, nagpangayo lang ini sa nga pasaylo sa perwisyo nga iya sinigi na gintuga sa paglumpat niya sini sa Bonifacio Bridge. Kay Feb June, no, sa dugang pa nga pag sa dugang pa natin rin kapag usisa sa mga hinatabo, sa mga gakalatabo kay 5 June, sunod rin kaya alias rin nga wala siya magunahuna nga magatugag din isang isang dako nga perwisyo kay 5 June.
16: Mm. Okay. Sige. Salamat kid sa report kaga information ka K5 John Raven Amutan sa FINMA University of Iloilo.
13: Kaga muna ang mga ulihing nga update nga ato na kalap sa subong adlaw. Kagini nga balita, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. D3 Bio. Ako si John Raven Amutan, nagarepresentar sa FINMA University of Iloilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
16: Salamat kid, nabatian mga ka-K5 si John Raven Amutan sa FINMA University of Iloilo.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.08. Ining oras sa dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C. Welcome sa pagpalagad sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinandal ko menyo lagad nyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa simatinon, iga-check na itong report, nagikan kay ka K5 Nicole Ann Luis Tamon. Iniangot mga K5 sa sining delivery rider, ginsaputi sang customer sini, matapos niya sala ang item ang nag-abot. Delivery rider, luyag pa sa kalisang kaso ang customer sini, tungod nga nag-deliver man lang ini sang item kag hindi siya ang nagabaliga.
1: K5 News FM, Iloilo, Vibe Report.
0: K5 Nicole sa report, go ahead.
2: Mayong hapon ka K5 Rick kag sa aton mga tagpalamati. Subong adlaw, Domingo, Setyembre 27, naghatag sang kahangawa sa mga pumuluyo sang banwa sang Bakahan, Iloilo, kung sa diin, isa ka delivery rider ang ginsaputi sang customer sini matapos nga sala ang item nga nabaton. Nagluntad ang ini nga insidente subong oras ala una sang hapon kung sa diin sa barangay Kabugaw, Bakahan, Iloilo, natabo ang insidente. Yari kita subong sagwa sa police station kung sa diin ginaareglo ang ini nga insidente. Ginkilala ang biktima nga si Miguel Piñaflor, tantay 3 anyos na delivery rider nga gika nagapuyo sa barangay ang Kabakahan, Iloilo. Ginkilala naman ang suspetsado nga si Juan de la Cruz, isa ka pumuluyo sang Bakahan, Iloilo. Suno sa opisyal nga pahayag sang pulisya, naga-deliver lang ini ang isa si Miguel matapos nga
0: Anong gin-order sa saning tagreklamo sa ni or ining suspect sa ni ka K5 Nicole?
2: Dahibal anaton ka K5 nga ang gin-order sang sining suspetsado amo ang isa ka material sa ilab ba ni Balay.
0: So ang nag-abot imbis nga anong gin-order ya anong nag-abot?
2: Ka K5 Rick, imbis nga isa ka material sa ilapan ni Malay, ang nag-abot sa iya, bato ka K5 Rick.
0: Bato. So pagbukad sang nag-order, anong reaksyon niya sa sining nag-deliver ka K5 Nicole?
2: Ka K5 Rick, sang makita sang nag-order nga bato ang iya nga nakuha, gilayon nga ginsaputi sini ang delivery rider ka K5 Rick.
0: So kumusta ang delivery rider subong?
2: Karon kay K5 Rick, ari sa police station ang delivery rider kung sidiin nagapasaka sang kaso nahanungod nga nakaagom ini sang mga lagob sa kalawasan ka K5 Rick.
0: Okay, so ang suspect subong sa diin na?
2: Ang suspect subong ka K5 Rick aras sa kustodiya sang pulisya.
0: Sa mag-deliver ni sang item ang delivery rider paano natambagan ini ka K5 Nicole?
2: Sa interview sa K5 News FM sa biktima ka K5 Rick, siya ginuyaptan kag ginstop siya sang iyang customer sa paglakat bangod sa nabuksan sang customer nga bato ang iya nakuha nga parcel. Sumbagyagid ka K5 Rick ang delivery rider.
0: Okay, so ara subong ang tagreklamo sa police station kag subuman ining biktima. Ano ang imbestigasyon kag ano subong ang plano sang kapulisan naton?
2: Subong kag K5 Rick mag-atubang ang ining customer sang tangkas-tangkas nga kaso bangod maliban kag K5 Rick sa pagsaputi sa sining delivery rider, iya man gininsulto ang ining delivery rider karon makaagom or makaatubang sang kaso nga physical injury kag unjust vexation ang ining customer ka K5 Rick.
0: So ang customer subong ano ang iya sa ning depensa sa ni laing gid ang buot niya kay ang ginorder niya imbes nga materyales bato nagabot.
2: Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa aton nga customer nagtaas lang gid ang iya nga emosyon ka K5 Break apang na napaukpan ang ini nga delivery rider.
0: Okay. So ma-file gid ka so ang biktima sa ni ka K5 Nicole.
2: Kaka K5 Rick, disidido gid nga magpataas ang kaso ang ini nga delivery rider sa customer.
0: Okay, pero kumusta da? Daw nag-okay naman ang magtimbang sa ninga bahin?
2: Kaka K5 Rick, karon napakadtoon pa no ang aton nga delivery rider sa ospital para sa mas mas madamo nga check up kay bangon nga ka agom ini isang lagob sa likod kag suno man sa interview sang K5 News FM no sa delivery rider gin sumbag man siya sa ulo karon pag check upon man ang ini nga delivery rider kung may nakuha ini nga injury sa ulo.
0: Sige, salamat ka K5 Nicole Ann Luis Tamon Sangsara National High School.
2: Mga ka K5, amuyad to mga balita gikan diri sa barangay Kabugaw, Bakahan, Iloilo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag poreksyon, batok sarang kaso, sipon, hilanat kag ibang pang mga sakit. Dagabalita gikan diri sa Banwasang Bakahan. Ako si Nicole L. Luis B. Tamon, Sangsara National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sang Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Salamat kay K5 Nicole Ann Luis Tamon Sangsara National High School.
3: You are still watching K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026. This event is brought to you by...
4: This event is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center of Dr. Ramel Uy. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. We also have DDX 500, the superior antioxidant. D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sports Republic, the best sportswear in Iloilo, soon to open also here.

0: oras sa K5 News FM Alvin Center Time alas 5:27 sa hapon ng oras. Ginadulong sa Tuscalawan sang mighty siyang alkaline base nga vitamin C. Welcome na mga ka-K5 sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos.
1: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Standby ka mo mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad. Kaupod nyo sa Gapon, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. May report kita sa patrol upod si ka-K5 Neil G. Andres. May kangtanan mga ka-K5 sa balita sa isa kalalaking nalupog matapos makatilaw sang uppercut, side kick, roundhouse kick, kag double kick sa isa ka dalaga nga gintuyo si ni Bastuson. Ang dalaga isa gali ka black belter sa karate. May report mga ka-K5 si ka-K5 Neil G. Andres sang Central Philippine University. Sa report, ka-K5 Neil, please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: Ka-K5 Neil, kamusta ang kaimtangan subong sang lalaki matapos makatilaw sang nanari-sari nga kick sa sining nga black belter nga babaye? Ka-K5 Neil?
2: Nagalampuasay kag samad sa maron ini ang isa kalalaki sang akon nakit-ana diri sa barangay Magarota, Pra City proper, sinilamang adlaw September 27, 2026. Ginkastigo sini isang babayi ang isa kalalaki tungod nga tuyo ini siya tani nga pagabastuson suno sa kay karidad nga isa ka witness sa sining panghitabo suno sa iya nga nagalakat-lakat lang siya tani pagadto sa ilabalay apang nakit-an niya ini ang duwa nga nagasumbaganay kag nagakaratihay suno sa iya kaluluoy ang lalaki tungod nga puro na inisang samad kag puro lagob tungod sa pagsipa kag sa pagsumbag sini. Depensa naman ni alias Nena nga amo ang babae nga nagapadulong na kag tuyo tani ni pagabastuson nga ini siya golpe lang ginpalapitan kag tuyo tani nga halukan apang maayo lang nakabalikit ini siya ka K5 Ray kag ini nakakuwa sang iya depensa nakapanapungol kag nakapangasipa pagida ka K5 Ray apang depensa man ni alias Keiko nga amo ini ang lalaki nga tuyo tani pagabastos sa babayi suno sa iya sa tamaan niya kahubog ang atong babae na salan niya nga amo ang iya nga nganubya. Gani initani sorpresahon niya sa paghalok apang pagbalikid sinisang babae ka K5 Ray. Siya ang nasorpresa tungod nga may tapungol nga nagsalubong sa iya. Sa subong ka K5 Ray ang aton mga tanod kag mga kapitan, yari na gid nagapadulong subong man sa aton kapulisan nga nagtawag ini among aton biktima nga si alias Nena para sa pagareklamo sinisang lalaki nga tuyo siya tani nga pagabastuson. Ang aton nga rescuer kag responder man sang medical team magapakadtuman tungod nga kalain gid sining postura sining ni alias Kiko ka K5 Ray. Sa subong ka K5 Ray gina hakwat na ini si alias Kiko pagkadto kaga pagkadalo na sa pinakamalapit nga ospital sa sininga aton nga barangay Magarot ka K5 Ray.
0: Ka K5 Neil, kamusta ang tsura ni ka K5 ni alias Kiko toro matapos makatilaw sang asod-asod kag sumbag kag sipa tulen sa kay alias Nina nga isa gali ka black belter sang karate. Mga pila ni edad ni alias Kiko kag pila ni pangidaron sang babaye ning si alias Nina?
2: Suno sa kay alias Kiko ka K5 Ray ini ang lalaki si alias Kiko 18 anyos kag ini naman ang babayi amo 19 anyos nga magapuli tani sa ilabalay kag kung ilaragway ko ini ang itsura ni alias Kiko ka K5 Ray may black eye ini sa duha ka mata kag nagahabok gid ang iya nga guya tungod sa pagsipa kag sa pagsumbag sini. Dugang pagani ni alias Kiko ka K5 Ray nga pagsumbag kuno una sini sa babayi sa pulgid siya kuno sa mata gani nga daw may antipara siya nga duha ka bilog kay nagaitom gid ining duwaya ka mata ka K5 Ray.
0: Okay, kasiling mo kay nado ginbuliligan sa hakwat na ni nasa kalakat sang kasakit sa lawas niya ka K5 Neil.
2: Ka K5 Ray, hindi na gid siya makalakata tungod nga nalupog gid ini siya tungod nga grabe gid kuno kasakit ang pagsipa kag pagsumbag sining natumod naton nga si alias Nena ka K5 Ray.
0: Kung ipanggid mong itsura ni alias sa Kito ni nano ang itsura yan ni kagang iya sini nga physical nga appearance ni nano may height moreno taason bukod lawas nano ka K5 Neil.
2: Ini si alias Kiko ka K5 Ray ang iya nga itsura gwapohon maputi kagasingkit ang mata galing sa pagsumbag sang iyang mata, nagpiyong nagkit ini kag hindi na siya makakita ka kay Five Ray.
0: Okay, so guwapohon pero tedo milibidyo bastos no kay gintuyo tani halukan sini ang si Alias Ninang sa pagpatiya kay tungod sa kaulugmon nubiyaya ka kay Five Neil, kung panggit mo naman si ka kay Five Nina, kamusta guwapohon ginaw ka matalupanggan gidayo ni Alias Kito.
2: Si Alias Nena ka kay Five Ray may ulo itsura man, maputi kagasingkit man ang mata. Kaso kay makita gid naton nga pa permigit ini nagakarate tungod nga kung pagalang taon naton ang tiil sini, tamaan gid man ka maskulado, sumok man sang iya nga kamot ka kay Five Ray.
0: Okay, so maigo ka lang sang tiil yung kamot niya, sigurado kundi kalipong ma-blakayan ka gid ka kay Five Anil, no?
2: Sigurado so, ginaya ka kay Five Ray.
0: So kamusta tin, ano, may matapos nga muning kahimtangan nga natabo kay Kito. Ito, siyempre, critical masyado ang naagom sining mga kapilasan sa lawas. Di sinuning mapapail sa kaso si Nina o kung si Kito.
2: Sa subong ka kay Five Ray, disidido ini si Alias Nena nga magpasaka sa kaso. Subong man nga muni si Alias Kiko. May gusto yaman nga magpasaka sa kaso tungod nga grabe gid gani ang iya na agom. Kagsunok pa ka kay Five Ray, hindi na gid ini siya makalakata tungod nga nalupog gid ini sa sobra ka sakit kag sa sobra ka sipa ni Alias Nena.
0: Okay, ano nga kaso ang i-file ni Alias Nena sa kay Kiko kag kay ano nga i-file ni Kiko kay Nena?
2: Ang i-file ni Kiko sa kay Alias Nena ka kay Five Ray mo ay na ang slight physical injury apang sa kay Alias Nena naman wala ko pa ina makuha ang mga impormasyon apang pagapadayunon gapon namon apang investigar sini kung ano gid bala ang ina nga kaso nga ipagpasaka ni Alias Nena ka K5 Ray.
0: Damo nga salamat live gid nga reporter sa imo sini nga area ka K5 Neil J address sang Central Philippine University.
2: Madamo gid nga salamat ka K5 Ray sa subong pagapadayunon pagyapon namon ang pagkuha sang madamo pa nga mga balita kag impormasyon para sa pag-supply pa sa sini nga mga balita ka kay Five Ray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Ini si Neil J. Andres sang Central Philippine University K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Neil J. Andres sang Central Philippine University. Balontang latest medical bulletin update sang ni Alias Kiko, kung may bali-bali gid man siya sini nga lawas matapos nga sinaputi ni Alias Nena.

Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: nagadaragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: You may D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: You may PCO.
6: Ang PCO.
5: You may D3.
6: Mga butika.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis mo.
6: DDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magaligin ba na ang imo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:40 na sa hapon. Welcome sa pagpalagad sang 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
13: Imbokada sa ato siya pagpangalagad, i-check na itong report, nagikan kay Kakipay Bacristi Prosperoso from Pototan National Comprehensive High School. Inimatapos mga K5 na ang tag-iyasang ido, ginariklamo ang isa ka lalaki matapos saging kagat ang iyay nuktanan. Race back sa lalaki nga nakagat sa ido, siya ang unang nga gilagas sa ido kag tuyo nga kadton rason nga nagbalos lang ini. Para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Cristy Prosperoso.
14: K5 News FM Iloilo Live Report.
13: K5 Cristy sa report, go ahead.
15: Maayong hapon ka K5 Enrico, kag maayong hapon man sa ato tagtumalanaw kag tagpalamati sa subong nga hapon. Yari kita subong sa Barangay Tikal kung siniin natabo ang pagkagat sang isa ka lalaki nga ginakilala nato nga si Alias Upaw sa ito sang ilang kapitan nga si Alias Calon nga si Sentray 7 anyos. Gani yari kita subong ka K5 no sa sagwa sang balay sang kapitan kung siniin natabo ang nasambi nga insidente. Base sa pag-interview naton kay Kapitan Calon, iya siya ini nagpaimaw sa ido niya nga nagapatrol sa barangay kag ilan ini nakita nga si Alias Upaw gapakadto sa ila direksyon nga nagabalang-balang ka K5 kung siniin iya ini nahambag nga balong ini si Alias Upaw. Kaka K5 no, nagkadto ka na si Alias Upaw sa ila kung diin kinsunlog niya ini ang ito sa kapitan nga si Bolbol ang half bulldog kag K5 ini nagresulta no nga ginlaga si Alias Upaw ni Bolbol kag-asa pag-interview nato no kay Alias Upaw sang nakaabot na sila sang lagsanay ni Bolbol nga nahamba niya ara sa no Apollo ka metro no ginhawidan ini ni Bolbol ang iya pantalon sa paagi nga ginkagatya ini gani sa sobra nga ka-stress kagakulba ni Alias Upaw iya ini ginhakwat si Bolbol kaginkagat malapit sa tangkugo mga ka-K5 kagdugang iniiya pagin nga ginhaboy. Kung sa diin sa sobra ka-stress kagakulba man sang ido ka-K5, nagini nagpalagyo pa

0: sugod gid ginatumilian ang pagsakit sang sapat iniman sipa hampak o kun kagat nga makadulot sang grabe nga kasakit sini mga ka K5 apang nangayo man bulig no si ayos upaw sa mga barangay officials kag mga police officials para iilantawon ang monitor sang CCTV footage sang ilang barangay kung saliin makita naton gidiri ka K5 no nga nauna gin man siya kin kagat ni Bolbol sa pantalon kag kung saliin grabe ang iya ini kahadlok kani iya ini ginresbakan kung saliin ka K5 nga gipagistorya man no sang kapitan kag sa mga barangay officials nga hindi na lang pagdayon no na ang nasambit nga kaso ka K5 kay hambal nga da ka K5 nga ini man kano ka self-defense ni alias Upaw kag ini na lang ang siya magakapot or maging responsable sang bill sang ito. Kani balik sa imo ka K5 Enrico.
1: Ka K5 Christy, kumusta si alias Upaw ay malabot sang ging kagat ni alias Bulbol?
0: Bali ka K5 Enrico, makita naton diri no si alias Upaw nga wala man siya in pilas or kagat sang ni Bulbol kay ini nahawidan lang ang iya nga pantalon kung sariin iya ini generas baka nang ido sa sobra man siguro sang kahadlo kag panic niya sini.
1: Oh, ining si alias Upaw gin kwal man eh, gin na paidalom sa anti-ribes.
0: Bali ka kay Five, si alias Upaw gani wala siya ini nakagatong saliin nga wala man siya nagpa-inject no sang anti-rapist. Apang ini si ang si Bulbol ang ayam sang kapit ni Kapitan Kalon ang amo ara sa veterinary clinic kung saliin siya ini na admit ka ini kanon nang pangluya matapos ini na traumatized ni alias Upaw.
1: Oh, base ko may rabies man si alias Upaw.
0: Bali ka kay Five sa pag-interview naton sa kay doctor na sa veterinary clinic nga si Dr. Itik, wala man kano ini nga na damage nga may ara kano rabies si Bulbol no nga so, sa rason lang gin nga grabe ang pag-traumatize sang ayam sang ini natabo sa iya nga gin kagat siya ni alias Upaw.
1: Grabe gyud kuno ang ukob ni alias sa Upaw.
0: Bali ka kay Five since nga naggrabe man damo na inom ini ni alias Upaw ka K5 no kag wala gyud siya kamaan kung ano ang iya nga naobra gani sa sobraya lang ka kulba nga grabe man kano ang pagkagat ini kay alias kasa kay Bulbol kung sa diin naugot-ugot man ini siya sa ayam kung sa diin iya ini nga na resbakan.
1: Salamat kid ka K5 Christy Prosperoso sang Putotan National Comprehensive National High School.
0: Gani ka K5, kung kita ginalagas balas ang ayam, dapat madasing man kita magdalaga, no? Kag dapat hindi kita dali-dali mahapo. Gani, ini nga balita, ginatulong sa inyo sa DTS 500, nga nagpabuli contra diabetes, hypertension, kag nagpaayo sa tulog. Nagpabuli man ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Gikan liwat diri sa barangay Tikal, ako si K5, Christy Prosperoso sang Putotan National Comprehensive High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Salamat kay K5, Christy Prosperoso sang Putotan National Comprehensive High School.

0: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
6: Oras sa K-Vibe News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:57 na sa hapon. Welcome sa papalagad sa programa 11 Mbps. Sa ato siya pagpangalagad, i-check na to ng report na gikan kay K-5 Jovel Visida from John B. Lacson Foundation Maritime University Arevalo. May mag-asawa nga tuyo magbulaganay matapos mag-file sa annulment, ginareklamo ang judge matapos ginpapauli sila ang adwa tungod nakakupol shirt. Para sa Kampyong Report, standby.
7: K-5 News FM, Iloilo, Live Report.
6: K-5, Jovel Visida sa report. Go ahead.
8: Ginreklamo sang mag-asawa ang isa ka judge matapos sila papulion sang kadungan sang ilang pag-file sang ilang annulment. Sa interview sang K-5 News FM Iloilo kaya alias Nene, 34 anyos ang edad, kasado, kapumuluyo sang barangay Puho, Kadinglian, Iloilo. Nagpadulong ini, kaupod ang iyang bana nga si alias Arthur sa nasambitman nga barangay sa kay Honorable Carl Diaz nga mag-file sang annulment sang Kadinglian Municipal Trial Court. Kag sa kakibot sang duwangay niya, sila ginpapuli ning Honorable Carl Diaz nga ini. Sa pahayag ining ni alias Nene nga ini nga naglabot sa ini nga sitwasyon ang duha nga ang mag-asawa nga ini kay tungod sa ginindian ining ni Mister ang paghalok ni Mrs. sang nagakaon sila sang ila nga panyapon. Sang aton ginkuha ang pahayag ni Mister iya man ginpaibalo sa aton nga nang indi lang ini kaya Mrs. ay nga gina-offer nga halok kay tungod nga nadunlan ini o kung nasikag ini sang ginakaon nga bangros. Di kita man bala mga kakifive kung nakakaon kita sang isa nga bangros, mabalaan mo man nga tamagid ka tunto ang ini nga isda, no? Tamagid ka uti nga mag-ukas isa-isa sang iya nga mga sikag. Di sa padali-dali man ini ni Mister nga ini magkaon sang iya nga isda at agad nga mahalukan ini si Mrs. na sikag ini kag nagdesisyon lamang nga mangindi kay Mrs. Dayon ilang pagkadto sa kay sa opisina ni Honorable Carl Diaz sa adlaw sang pagfile o kon pag finalize sang ilang annulment na kibot ang duo ang mag-asawa nga ini sang ginpapuli sila. Rason ni Honorable Carl Diaz nga naka-couple shirt pa ini. Abay niya nga pa abiso sa duha nga istoryahan na lang ang ini nga problema nila sa aton nga counseling, no? Kag ayari aton pamatian ang pahayag ni Honorable Carl Diaz sa Kadinglian Municipal Trial Court.
6: Oh.
8: So mo gani, no? Guys, gin pahayag ko lang man sa ila kag pinpaiblo ko sila nga mag-istoryahan na ilang. Because sa nga ito nabatian ang rason ni Mister nga nadun na naman siya, no? Sang nasikag naman siya sa isda. Hindi gimani ni rason nga sa ilang nga pag-away nga magbulaganay sila gayon. Amoy na nga ginabiso ko ang duwangay ni nga mag-istoryahan na ilang. kay siyempre amoy na nga rason mabulagan ay din kamo paano to ba yung mga tinuig nyo nga pag-obdanay nga inyo nga paglabing-labing no ti amo na gani nga ginambalan ko lang sila nga mapapuli na lang kag ako man nakitaan nga naka-couple shirt man ini nga duwa ti dugang gid ang akong pagtingala nga nga file ni sang annulment nga pagkadto nila kasuksok gani sang couple t-shirt ma-file pa sang annulment kag ang rason namoy na. Yan inyo na pamatian ang pahayag ni Honorable Carl Diaz. Sa okay. Subong mga kaki 5, gabala ko nga plano ini nga mag-asawa nga mag-file sang kaso sa Katinglian Municipal Trial Court kay Honorable Carl Diaz apang atunggin ko ang pahayag ni Mr. Sa kunsaniin ginambali ang duga-duwa-duwa na siya sa desisyon sa pag-file sang kaso. Kay gani ginakonsidera niya man ang abiso ni Honorable Carl Diaz nga istoryahan na lang ini si Mrs. kay do siyempre ka kay Five no sa kadugayan sang inyong pag-danay do kasayang man nga tungod lang sa nasikagan kasang isda kag nang indik ka sa halok ni Mrs. Amoy na rason nga magbulaganay kamo ka kay Five Enrico.
6: So botchelingon madayon ang annulment kon ipaiwide lang ka kay Five Jovel.
8: Sa subong ginakuha naton ang pahayag sang mag-asawa apang kung sa diin ginapakitan ni Mister ang mga sign nga duga-duwa-duwa na gid ni kag indi na gid pagpadayunon ang annulment kay gani iya ginakonsidera ang iyang pag-obdanay ni Mrs. kag daw nang hinayaw mga ni si Mister no sa ini nga rason lang nga ilang pagbulaganay amoy na nga do indi na gid ni magperso si Mister apang sa aton ginkuan nga pahin ining ni Mrs. do kumbinsido gid ini no si Mrs. kay ni amoy na nga mahambal gid naton mga kakipipe nga importante gid nga pamatian ng abiso ining ni Carl Diaz nga istoryahan lang danay sa terapi o kon sa counseling no nga maayo ang ini nga problema.
6: Sige. Salamat kakipipe Jovel Bisida sang John B. Lacson Foundation Maritime University Arevalo.
8: Agud nga magklaro ang inyong paminsaron kag mag-ayo ang inyong relasyon ni Mrs. Pag-inom sa TDX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag bonus, makuha mo pa ang tagipusoon ni Mrs. Ini si Jovel Bisida sang John B. Lacson Foundation Maritime University Arevalo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: K5 News FM. Kampiyon report.
6: Nabagal ang report ni K5 Jovel Bisida. Importante kung mag-file ka mo annulment, hindi ka mo magpareho ka shirt sa emotion ni nga asawa. Duga ang balita pa rin sa ito sa ating pagbalik.
7: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, Mighty C, the alkaline vitamin C, in partnership with Robinson's Iloilo, Panay Broadband, Department of Education, Commission on Higher Education, Panay News.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 85.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Center Time, alas 6:08 sa aga. Welcome back mga ka-K5 sa itong sinigang pagpangalagad sa programang Foro de los Pueblos de People's Forum.
3: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
2: Malayo ka po nagpamati mga ka-K5 sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Builog kagalulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. May report mga ka-K5 sa patrol, naka-standby sa aton sininga line number 3, si ka-K5 Princess Villalona sang Trinidad Cana Santa Teresa National High School sa iya sininga report. Napulo ka mga tawo nagpadulong to sa police station mga ka-K5 matapos nga ginpalalaan sila sang bulak nga iya sang pangpatay bangod sa mga utang nila sa online. May report si K5 Princess Villaluna. K5 Princess sa report, please stand by.
3: K5 News FM, Iloilo, live report.
2: K5 Princess, ano ning nabaton nila nga bulak? Kagano oras nila nining nabaton, K5 Princess?
4: Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa imo ka K5 Ray, kag maayong gabi man sa aton nga mga ka K5. Live kita diri subong sa Beringan Police Station kung sa diin nagpadulong ang napulo ka mga residente dere kag naghatag asang ila nga reklamo batok sa pagpadala sa ila sang pulak nga iya kapangpatay kag nakibot sila ka K5 Ray nga nakapangalan pa ini sa tagsa ka kumuluyo nga may utang sa nasambit nga online lending nga ila lamang nakita man online kag tungod sa pagkinahanglan no sang hulaman sang kwarta naisip sang pulo ka pumuluyo nga magtry kag maghulang sa amoning lending app.
2: K5 ba Princess, napulo ni sila ka mga tagreklamo. Ang pamangkot, pila ang amount sang kwarta ang ginutang nila sa online lending app kag pila na kabulan ang delay sang ila pagbayad nga naglabot kin sa punto nga gipangdalaan sila sa bulak sang patay kag may mga pangalan pa nila ka K5 Princess.
4: Base sa aton nga nakuha nga impormasyon sa aton nga mga kapulisan ka K5 Array, nagkalain-lain ini nga balor ang ila nga ginhulam sa napulo sa ila, may ara nga naghulam sang 5,000, may ara man sang 10,000, 15,000, hasta sa 50,000 ka pesos ka K5 Ray. Kag base sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Iloilo sa aton nga mga residente diri sa Barangay Kululbaan na siyudad sang Biringan, base sa ila ko no ka K5 Ray, mga isa ka bulan na hasta duwa ka bulan nga delay nga wala sila nakahatag sang ila nga bayad tungod sa pagtaas, sa grabe nga pagtaas sang interes sang amoni nga online lending app. At tungod sa to wala sila ga expectar nga amo gitugali kataas ang malabot sang utang nila. Amo to nga sasigin nila nga pagkuha pa kag pagtipon sang ilang pwede nga ibayad. Nagalaputan na sila duwa ka bulan hindi pa sa giyapon nila malabot nga ibayran ang nasambit nga balor nga ilang utang ka K5.
2: Okay, ining mga tagreklamonin ano isala ni sila ka barangay ka K5 Princess kagati pila ang interest, pila ka percentage ang interest nga do hindi gid nila mamata-mata ni bayad ka K5 Princess.
4: Ang nasambit nga pulo ka pumuluyo o kun ang mga persona nga nagareklamo, isa lang sila ka barangay ka K5 Ray dari mismo sa Barangay Kululbaan dari sa syudad sang Biringan. Kag ang 90% una nga ginaistoryahan kuno nila o kun ang nakita sa app nga nakabutang didto 2% lamang apang kibot sila sang gaamat-amat
5: kinitaas
4: asa sa nakita nila nga nag 5% asa sa 10% kag subong 15% tagid ang interes sang ila nga utang ka K5 rin.
5: Magluwas sa bulak nga iya sang pangpatay nga rabaton nila kag may nakapaklit nga pangalan nila nanong pagkabig nila sining ka K5 princess ano pagpamahog sa ila sang sining mga empleyado sang lending app nga kung hindi sila magbayad basi may mo nga pang-obrahan sila sang malain ka K5 princess.
4: Suno sa impormasyon nga nakuha naton sa napulo ini ka biktima naton o kon sa mga persona kibot sila sang isa-isa nga may nagdulong sang pulak nga pangpatay nga may ara mismo sang pangalan nila sa ribbon. Pero ang ginatingalahan nila ka K5 Ray kay wala man sila nagbutanggid asang specific nga lokasyon nila. O kung iara man sila dito, personal nila nga lokasyon, pero wala sila kabalo kung sinugid ang specific no, nga persona
5: nagpadala.
4: Ang nagpadala. Pero amo to sa Gyapon, may ara man kita sang protection no, para sa aton nga mga pumuluyo, amo ang aton nga Data Privacy Act of 2012 nga sa padayon pwede gid nila nga gamiton man bilang proteksyon para sa ila ka K5 Ray.
5: Sa imbestigasyon sa mga otoridad na no legal ining lending app nga nagapautang o kon na illegal ining sahi sang kumpanya ka K5 Princess.
4: Actually ka K5 Ray padayon gyapon nga ginaimbestigahan sang aton nga mga kapulisan dari sa Biringan Police Station no. Kaya suno sa ila ka K5 Ray dawlain gini kuno nga lending app kagado subong lang man ininila na diskubre kag amat-amat Manila nga ginatipo na ang mga nagkalain-lain nga ebidensya nga magabulig sila nga maproseso kung ini bala nga online lending app legal o kon illegal nga ginapadlagan sa isa ka kompanya. So padayon sa gyapon ang ilang pag-imbestigasyon ka K5 Ray.
5: Duway naman ni Chansa siguro nga magbayad sila sang utang kung amuni ang sahi sang pagpanukot ka K5 Princess. No? May their utang rest in peace. Salamat ginda ka K5 Princess Villa Luna.
4: Mga ka K5, ka K5 Ray, muna ang aton nga balita sa sining gabi. Ang balita ang ini ginadulong sa inyo sang DTX 500. Nagabulig ini makakontra bato sa diabetes, hypertension, kag makapaayos sang tulog. Nagabulig man ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Ako si Kakifay Princess Villaluna sang Trinidad Vicana Santa Teresa National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
6: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
5: Alright mga ka-K5 na batian, si ka-K5 Princess Villaluna sang Trinidad, Kanha, Santa Teresa National High School. Sa iya sininga report. Bantayan dugang mga updates ato sininga pagpangalaga diri sa K5 News FM, Iloilo.
7: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, Mighty C, the alkaline vitamin C, Honorable Esara Javier, ex-official provincial board member of Iloilo. Honorable Jojo Ang, representative of the Uswag Ilonggo Party List. Gcash. Sikap PH. QSI Perfume Station. Jollibee. Sports Republic.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:20 na sa gabi. Welcome sa papalagad sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa giyapon, ako ang inyong alagad, ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa Sabetinoni, ka-check na itong report, nagikan sa atong connection sa kaya ka K5, Edeline Alcalde, sa West Visayas State University. Inimatapos nga may babae, nga may utang 20 mil sa Bombay, na amnesya, Bombay, ginreklamong babae sa barangay. Suno sa Bombay, antes niya sukton ang babae, nabatian niya pa nga, nagasinggit sang bingo para sa kampiyong report o project K5, Edeline Alcalde.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Edeline, sa report. Go ahead.
2: K5 Edeline, yari kita din sa Bonga, sa may barangay Lawak San Pedro, kung sa din may isa kapabayi nga gin-report sa barangay nga may utang 20 mil sa Bombay. Apang sang ginsukot na inisang Bombay, gulpe na lang ini nga na amnesya. Yari subong kita diri sa may balay sang babaye kung sa rin makita naton nga nagakirinig amo diri subong sa aton nga likod tugasang gindumog inisang himata sang babaye nga ginpangalanan kay Alias Marites 37 anyos pamilyado kag may duwa na ini kabata kag residente man sang nasambit nga barangay. Yari diri subong makita naton kay K5 Enrico ang Bombay nga nagadigit-digid gisining iya nga bayo kag may mga kinarusan ini subong sa iya nga itsura tuga sa pangdumog sang himata sining ni Marites nga mga babayi sa iya bangod kay tiging pilit gidin sang Bombay nga sukton si Marites sa 20 mil nga utang. Yari man diri subong kuupot naton sa area ang mga katapos ang kapulisan kag subong man sang aton nga barangay barangay officials. Yari man diri subong ang presensya sang aton nga barangay captain Juan de la Cruz kag susubong kag K5 Enrico na sunod pa sa initial nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo na interview naton ining Bombay nga ginpangalanan kay Martina Ira kung sa diin nga alas 6 subong ang gabi ginkaduan ni ini si Marites agod tani nga sukton sa utang sininga 20 mil bangod kay dugay na ini nga wala nagkabayad ginsulod ni ini sa ilang balay kag didto nga nabatian niya si Marites nga nagsinggit asang bingo sang hinali nagpalapit ini ka nagsulod sa diring area kag K5 ay Enrico sudlo naton diring area nagabingo-bingo ini upot ang si Marites kagupod sini kagupod sini sang iya mga kaupdanan sang ginsulod ini ni sang Bombay kag dito na sang ginsukot sa sang Bombay gulpi na lang nga suno gani sa interview man naton sa mga kaupdanan sini ni Marites nga nagabingo gulpi na lang nga nagturong ang mata ni Marites kag nagkisay-kisay ini sa sa may dire sa may salog kag gulpi na lang nga sang naguntat na ini sang kisay-kisay kag K5 ni ko gulpi na lang nga wala na isang may nadumduman gulpi na lang naman kot ini nga o diin ko di ano pangalan ko kaging kakibot man ina sang Bombay apang ang Bombay ka K5 ni ko hindi magpati kay tinabatian niya nga bagulang nagsinggit sang bingo tapos gulpi ka lang imo nga wala ka na may nadumduman kay sa subong ka K5 ni ko hindi naton ma-interview ining si Marites bangod kay ti wala gid kita may makuha nga impormasyon sa iya bangod kay ti wala man ini may nadumduman bisan isa.
0: Okay.
2: Apang suno kay K5 Enrico sa iya sini nga mga himata sa iya sini nga kabataan nga wala man sang record o kon history nga amnesia ini si Marites wala man sang hindi man ini kuno malipaton kiti bangod 27 pamalang ning iya sini nga edad kag amo na nga yari diri subong aton sini mga kapulisan kag sa aton sini nga barangay officials para magtambong man kaysa subong kay K5 Enrico ari na na ano na nabulag na sila nga duwa no mga himata ato na ang Bombay subong ginapakalma na ang description ang itsura kay mga K5 sang Bombay taason ini mi ara ini nga kataas ang 5'6 baba ko din ini lawas kag buranguson ini siya kag te moreno niya sini nga kutis si Marites naman niya ridiriga pungko-pungko subong nga gatulala na lang ni siya wala naghambal-hambal ang iya sini nga kataason niya sa 5 flat ini iya nga height kagdi hindi pagid man niya tigulang hindi ito ang iyang nga sininga itsura kag sa subong nagasuksok ini siya sang daster no kay te nagabinggo ini sila kag K5 Enrico kag sa subong mga kag K5 Enrico ang desisyon sining pamilya nga magaupod sila sa kapulisan magakadto sa presinto upod si Marites ang duwa sini kabata kag ang Bumbay agod nga ti iklaruhon kag mahusay ining insidente ining problema sa tunga sang Bumbay kag sang ila sini nga nanay.
0: Pero ang plano sang Bumbay kag kita bidelen no mapalig sang kaso kay gin sa puti siya ta.
2: Kag K5 Enrico mula man sang plano nga magfile sang ang Bumbay sang kaso sunod sa aton nga pag-interview kagina sa iya mula ini sang plano nga mag file sang kaso kung ini mabaydan lang sang insaktong balor sang insaktong kantidad ni alias ani Marites.
0: O galing kay tipanoy bayran kay naamnesya na ini nalipat na ni kay Pabi Delen.
2: Amo pagid na ang tinguhaon naton nga makuha nga impormasyon kung ini mang ini nga duwa ka partido mahusay na ining issue sa tunga nila dito sa Maya presinto.
0: Salamat kay Kakipay Idelin alcalde sang West Visayas State University.
2: Para sa dugang nga detalye aton inaihatag sa mga iban pa nga mga public affairs programs sa K5 News FM Iloilo. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Maginom na sang Mighty C agod nga ang lawas resistant shadow gate perme. Ini si K5 Adelina alcalde sang West Visayas State University. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon report.
0: Nabatian ang report ni K5 Idelin alcalde. Ang makalito sekreto, kung may sulukton ka mo, mapa-amnesya ka mo. No? Pakuno-kuno. Salamat, kid. No? Sa managupod sa kapagpangalagad, kita namin kita sunod ng edisyon sang 11 Mbps.
1: The K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, Mighty C, the alkaline vitamin C, in partnership with Robinson's Iloilo, Panay, Broadband, Department of Education, Commission on Higher Education, Panay News,

0: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 5 sa hapon. Ang ining oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Welcome sa pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. Ang inyo alagad, K5 June Alojado Capulo.
1: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Sa aton sining pagpangalagad mga ka K5, check naton ang live report. Nagikan sa aton nga patrol, upod naton karon aton sining reporter nagikan sa San Rafael National High School. Ini may kang tanan sa report nga may isa ka bana nga nagsulod sa bangko kag nagpang-hold up. Pagkatapos nga makapang-hold up, nakuha yung mga kwarta, huwag mo siya maghalin, ginhulat yung pulis nga mag-abot para nga mapriso. Rason kung nga gusto yung mabilanggo, tungod mga ka-K5, kay ang iya nga asawa gusto yung palagyuhan nga bungangera. Yaring detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Carl Marion Bamo sa San Rafael National High School. K5 Carl sa report, standby.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Carl, go ahead. Okay, dadaligid lang, no? Kay Y, audio mo subong, no? Ang audio mo naman, ginsaradaan na siyang bungangira yung asawa ng araw-araw. Boy, daw na... Base ang bungangira yung asawa mo nag-kwanda si mo ha, parang hindi ka mag-report.
2: Mic check.
0: Okay.
3: Mabalik lang sir ang iya nga time.
0: Okay, so daligid lang na kay balikon iya nga time para nga makadulodritso. Mabudlay ko ng balita mo, puro kwan, parte sa bungangira kay pati mo tingog dula, pati akon do madula man. Daligid lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato magkautura, standby ka mo. Kay i-plasta na to liwati balik ang iya sining kwan no ang iyang time ara na
3: paes lang na namon sir ang mic sir
0: kay paes lang tanay ang mic li microphone kay yatag na nay nasa bungang ira nga sawang isa ka mic na kay daw iyala na pirmi gusto tingog mabatihan.
1: K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
0: So, mahatali kita sa cue signal na maliwat, no? Para nga makasulod ang report sa aton
4: mic check.
0: Bungang hero, maniguro reporter. Basta reporter ko, no? Bungang hero man mong. Masi, blat, pinunggan isang. Anyway, mga ka-K5, no? Standby ka mo. Siya ka damo-damo sa time nga abiriya ang microphone sa akong yung microphone nga daw paos pa ko.
2: Mic check?
0: Gintahiming gini. Gintahiming rin ko teknisya ni mong. Okay. Go na ta. Okay. Sa sining ang mga tinion mga ka-K5, i-check na nato ang detalye na sa mga balita. Nagikan kay ka-K5 Carl Marion Bamo. Ini may kang tanan sa sining bana nga nagpang-hold up sa bangko pero matapos makuha ang kwarta wala man ini nagpalagyo kag ginhulat pa ngaton nga mga kapulisan agod nga iya pusasan or ini siya ang pagapusasan tungod luyag sang ini nga mapriso para makapalagyo sa iya asawa nga bungangira. Yari detalye sa mabalita upon kita kay K5 Mark or Carl Marlon or Carl Marion Bamo. K5 Carl Marlon Bayo Sari or Bamo sa report. Standby.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Carl, go ahead.
5: Mayong hapon ka K5 June, ilabinagid sa mga ka K5 nga tagpalamati. Kag sa Bugos nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Live kita diri subong sa barangay Turo-Turo dan Banwa, kung sa diin, banangan ang hold up sa isa ka bangko, pero matapos nga nakuha ang kwarta, wala ini nilagyo. Ginhulat sini ang mga kapulisan paagod siyang pusasan. Rason sini para makapalagyo sa iya asawa nga bungangera. Sunod sa initial investigasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa kay Police Inspector Peter John Managot, natabo ini nga Natabuhin ng insidente sa Setyembre 27 kay nasang kagahon mga alas 9. Base sa kay Police Inspector Peter John Managot.
0: Oh, go ahead.
5: Base kay Police Inspector Peter John Managot, nagsulod din nga ba na sa isa ka bangko, dala ang isa ka gamay nga kutsilyo. Kilala no nato ng bangko nga Claribel's Bank. Digto nagsulod kag nagdeklarar sang hold up ining bana kag nakuha ang shin mail nga gikan sa cashier kag iban pagi nga kandidad. Gilayon nga naga report ining security nga nakatambay to abangod nga natulugan gani ini kuno rason nga nakasulod ining suspect. Gilayon nga naresponde ang mga kapulisan kagaginda ko piningas ang suspect nga si alias Nonoy.
0: Okay. Oh, so pag nakop sa aton nga mga pulis sa K5 Carl, ano rason sang sining bana ni nga nahatag naman siya ang kwarta? Waay man nga ngaway siya ng panagyo. Ano rason niya K5 Carl?
5: Ka K5 John, base sa nakuha nga interview sang K5 News FM sa sining bana, mayara siya kuno nga problema sa iyang pamilya, ilabi na gid sa iyang asawa nga bungangera. Suno pa sini sa iya, permi sila kuno nagainaway nga duwa kag pagabot sang pulis, naghambal na lang ini nga bana nga sir po sa inyo na lang ako, mas maayo pa nga sa prisuan, matinong kaysa sa balay. Ka K5 John.
0: Oo. Te nga ano gid ang ginaawayan nila permi sang asawa ya kag ano gid ang pinakanaindian niya sa iya nga asawa ha, ang mga ginapanghambal siya sa asawa niya, K5 Carl?
5: Ka K5 June, base sa nakuha ng impormasyon sa K5 News FM, tamagin si Nikono Kachismo sa akong bungangira ining iyang asawa. Nga gakahuyan ining bana sa guwasang ilabalay tungod sa sining asawa. Rason nga nakaangkon sa depresyon ining bana kaga na ubra ining insidente nga natabo.
0: Oh, so anong ginhimo sang management sang bangko tungod kay te nakahimo sila sang pagperwisyo sa mga personnel sang bangko, sa mga naga-withdraw sang kwarta, sa mga naga-panag-iya sang account sa bangko nga ginsudlan niya, kagin hold up K5 Carl.
5: Ka K5 June, yara ra karon sa kustodiya sang kapulisan ining suspect kag ginakonsiderar man nga pagatagaan sang counseling kaga base sa bangko pagasakaan nila inisang kaso nga pagpangawat ka K5 John.
0: Oh, gin hold up niya ang bangko tapos ni waye paano karon kay waye man madala ang kwarta, waye man sa gani nagpalagyo. Ang kwarta ara man sa yakin balik ya man ang gusto niya manaya pusasan. So ma-file pagid kaso ang bangko sa or ang bank management sa sining suspect, K5 Carl?
5: Ka K5 John, mapagasaka ginsang kaso ining bangko bangod sa kakulba nga gintuga sining suspect sa ila customers kag sa ilang empleyado. Ka K5 John?
0: Ang suspect, ano gani ngalan sa suspect, ano gani alias ya?
5: Si alias Nonoy, ka K5 John.
0: Ano ngambal ni alias Nonoy? Wes nga ay pasinsya sa bangko, sa mga pulis, kag sa asawa niya, anong inambal niya? Gusto niya biyaan asawa niya, munang iyang ideya para nga makapalagyo sa asawa niya?
5: Ka K5 John, base sa nakuha ng interview sa K5 News FM, gusto lang gin ni Nonoy nga makapalagyo sa iya asawa. Kaga amoy ni ang iyang plano nga magpangawat o kung magsulod sa isa ka bangko para madakpan sa mga kapulisan kag digto nga magpainunong sa sulod sang prisuhan. Ka K5 John?
0: Ano reaksyon sa asawa niya kaya mo naginimo sa bana niya?
5: Sa K5 June, amo pa ina ang aton nga tingwaon nga pagkakwaan sa nga impormasyon.
0: Okay, sige. Salamat kid, K5 Carl.
5: Kagamoy na ang kabugusan nga balita halindiri sa Barangay Turo-Turo, Dan Banwa. Mga ka-K5, nagapalang luya bala ang inyong lawas. Basi manubo ang inyong immune system. Mag-D3 Bio. May antiviral kag antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilana at kagiban pang sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ako, si ka-K5 Carl Marion Bamo, sang San Rafael National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Nabatihan mga ka-K5 ang report. Informasyon na gikan kay ka-K5 Carl Marion Bamo sa San Rafael National High School. Balik kita karon sa iban pa nga mga balita.
1: K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, Mighty C, the alkaline vitamin C, CarePath Medical Limited Hong Kong, Honorable Raiza Trenas, Mayor of Iloilo City, Honorable Jamjam Baronda, Representative of the Lone District of Iloilo City, Honorable Stephen Palmares, Mayor of Pasig City, Iloilo, Honorable Pinky Tupas, Representative of the 5th District of Iloilo.

0: Pilipinas, last 6:45 sang gabi. Balik na rin sa aton programa mga ka-K5, Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
0: Palayo ka mga katutok mga ka-K5, sining edisyon sang Balitang K5 sa Umaga, Domingo, Subong, Petsa 27 sa bulan sang September, tag 2026. Upod sa inyong alagad, ako si Ka-K5, Christian Hagurin. Gikan sa Hoda Panay, sa Ilokitanay, Subong, sa isa ka-airport. Kung sa diin, may isa ka-flash report idulong. Ang aton nga si Ka-K5, Neil David Patches.
1: K5 News FM, Ilo-Ilo, Live Report.
0: Mga ka-K5, nabilin nga bags ang pasahero, nagtugas ang pagkangawa sa mga tao sa sulod sang airport. Kag matapos na ginkuha sang pasahero ang bag, nagsilingin nga may bomba sa sulod, mga ka-K5. Tungod sini, nagpanik kag nag-stampede. Mga pasahero gindakop sang ang pasahero gindakop sang mga pulis dito sa airport. Para sa kabugusan niya, detalye sa balita, naka-standby si Ka-K5 Neil David Patches.
1: K5 News FM, Ilo-Ilo, Live Report.
0: Ka-K5 Neil, kamusta dra sa buong sitwasyon sa airport? Come in.
2: Mayong gabi, Ka-K5 Christian, eksklusibo kita nga nag-deport dari no sa PTPU-PIU International Airport, kung sa diin 5 minuto pa lang ang nakalipas matapos ang stampede nga natabo sa mga pasahero. Bangod, may isa ka pasahero nga nag-ubra sang bomb joke. Una nga naghatag sang kakulba sang nakitaan sang security nga may black nga bag nga nabilin sa pre-departure area. Mm-hmm. Kag nagdugang pagid ang kakulba sang nagsinggit ang tag-iya sang bag nga may bomba nga unod ini. Nagresulta ini sa panic no sa tanan ng mga pasahero nga ara didto kun sa diin nagdinalagan ang tanan. Kag may ara sang mga naigo natumba natapakan nga nagresulta sa 12 kapasahero nga napilasan.
0: Uh-huh. Sige, Ka-K5 Neil, din tanip pa kadto ning eroplano nga sakyan na sa mga pasahero, K5 Neil.
2: Bali lain ang flights sa Subong adlaw no may ara sang pa Manila, Ka-K5 Christian, may ara man sang taga Cebu, pero pagkatapos sang sitwasyon nga natabo sa airport, tanan ini nga flights gin anunsyo sang airport manager nga na delay.
0: Okay, gin suspend na no ang flights, gin cancel na tungod nga natabo nga pag dinaguso, pag stampede sa mga tao, K5 Neil. Ano kunong rason sining pasahero nga nagsiling siya nga may bomba sa sulod sang yang bag?
2: Suno sa pasahero nga naghingalanan nga alias Bogrong, 45 anyos, kag tumandok man sang barangay PTPU-PIU Wiwiw City proper, ginubraya ko no ang bomb joke bangod hindi niya gusto nga palapitan sang iban nga pasahero ang iyang bag, kay may unod ini nga ginamos kaguga nga hindi na gusto nga mapanimahuan sang iban nga pasahero, Ka-K5.
0: Okay.

0: pala ining si Elias Bugrong wala ginadumilian ang maghimo sang bum joke sa K5 Neil.
1: Balaan man ko no, pagkatapos sa pagpangusisa naton sa City Police Office, aware man ko no ka K5 ang suspect sa gravity sang ginubra niya nga kasalanan no. Gani sa aton pagpangusisa sa police, kagsuno man sa Presidential Decree Article Number 1727, mahimo siya nga pasakaan sang kaso tub-tub sa lima katuig, kag makaangkon siya sang multa hasta sa 40,000 kapesos.
0: Oo. K5. Kamusta naman ka K5 Neil ang mga pasahero nga nagdinaguso, nagkalatumba, nagkalapilasan tungod nga nagpanik sa naghambal ining si Elias Bugrong nga may bomba diin sila subong. Kamusta ila sitwasyon?
1: Bali madasigid ang pagresponder sang aton nga personnel sang airport kag sang aton nga emergency team no. So sa subong ara na sa safe nga area ang aton nga mga apektado nga pasahero kag may ara na gid sila sang kasulhay bangod madasig sila nga ginatendar sang aton nga mga personnel sang airport.
0: Okay, nahibaluan ta kabla K5 Neil kon first time ni sakay sa eroplano ni Elias Bugrong kaagi naman ni siya before travel by plane.
1: Hambal niya sa aton nga interview ka K5 nga hindi niya naman kuno first time no, galing kay siguro nahuya siya kuno kay ang iya dalaga ni ay may malain nga baho kag hindi niya man gusto nga makaabala sa iban nga pasahero sa dalaya sini nga ginamos kag uga.
0: Oh, ano kadamo gid dalaya nga ginamos K5 kag uga nga nagpanimaho gid sa bilog nga airport ao?
1: Isagid kaputos ang uga ka K5 kag isa ka garapon sang ginamos kay nasambit niya nga pagadalo niya pa ini sa iya pamilya dito sa Manila para matilawan man kuno nila ang produkto halin sa iya nga ginhalinan diri sa barangay Pitipiupiu.
0: Okay, ano siling sang airport police no sang aton nga aviation security tuhoy sini ano kasuhan gina siya detain siya sa bong.
1: Sa subong kaupod na ni Elias Bugrong no ang aton nga police officers kun sa diin pagakasuhan siya kag ginahulat na lang ang desisyon sang korte antes siya idalon sa aton nga Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ka K5 Christian.
0: Oh, ano naman ang siling sang mga pamilya abi sa nagkalapilasan eh, nga nagstampede na nga gintugas ang paghimo sang bomb joke ni Elias Bugrong.
1: Wala pa naton ina ka K5 na tandog ang amunang abahi, no?
0: Okay. So, kamusta subong ang sitwasyon dira sa airport? Mga ano oras mabalik ang flights nga na temporarily cancel K5 Neil?
1: Bali subong alas 6:30 na ka K5, no? Kag hambal sang aton nga airport officers, ipagpadayon nila ang flights in around 30 minutes ka K5.
0: Alright. Madamong salamat sa balita gikan dira sa Pitipiupiu Wiwiw Airport ka K5 Neil David Patches ng Philippine Science High School.
1: Madamong man nga salamat ka K5 Christian. Inyo nabatian ang kabugusan nga detalye sang pangulong dinalan sang aton balita sa sini nga adlaw. Ang amuyadto nga balita ginadulong sa aton sang DTX 500 nga nagabulig agud makabato sa diabetes, hypertension kag makapaayos sang tulog. Nagabulig man ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Ako si K5 Neil Elumba sang Philippine Science High School Western Visayas Campus sa siyudad sang Iloilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Iloilo Live Report.
0: Madamong salamat ka K5 Neil David Patches ng Philippine Science High School Western Visayas Campus. Okay na kita oras mga ka-K5 sa Domingong edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Ako si ka-K5 Christian Agurin sang K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
3: K5 News FM Interschool Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, The Superior Antioxidant, DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, My TC, The Alkaline Vitamin C. Honorable Boboy Tupas, former Congressman of the 5th District of Iloilo and former Vice Governor of Iloilo. Honorable Rolex Suplico, Provincial Board Member of the 5th District of Iloilo. Honorable Love Love Baronda, Vice Mayor of Iloilo City. Honorable Mark Palabriga, Provincial Board Member, 3rd District of Iloilo.

0: Isipon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 6:50. Ini oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Mayong gabi, Robinsons, kag-welcome sa pagpangalagad sa programa K5 Night Watch.
1: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Sa sini nga mga tinion mga ka K5, check naton katapusan nga balita kay information nagikan sa aton nga mga ka K5 reporters, check naton report nagikan sa may Halanduni Memorial National High School upol sa kay ka K5 Jan Nathan Bulkirin. Ini may kang tanan sa sini report nga may isa ka lalaki nga notorious nga kawatan nga sang mga underwear sa isa ka barangay mga ka K5 na dakpan matapos nga nagpaligo sa suba nga ginasuksok ang iyagin kawat nga underwear sang iya nga tupad balay. Yari detalye sa mga balita upon kita kay ka K5 Jan Nathan Bulkirin sang Halanduni Memorial National High School. K5 Jan Nathan Bulkirin sa report, standby.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: Ka K5 Nathan, go ahead.
2: Mayong gabi ka K5 June Kapulot kag sa mga tagpalamati sang K5 News FM Iloilo. Live kita din sa buong sa barangay Puti-Puti kun sa diin nadakpan ang isa ka notorious nga kawatan sang mga underwear sang iya mga tupad balay. Kagina sang aga nadakpan sang mga tupad balay ni alias Ken nga nagapaligo siya sa suba nga suksok ang mga underwear nga iya kinawatan. Suno sa inclusive interview nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa mga tupad balay ni alias Ken, madamo na ng mga underwear ang nagakapangdula sa ila nga barangay. Kaga sa interview naton kaina sa kay alias Ken, trip-trip ya lang ang pagkuha sang mga underwear sa iya mga tupad balay kay gusto ya lang matestingan o kon matry ang pagsuksok sang iban nga underwear. Pero kaina, ka K5 June Kapulot, nadakpan gid siya nga gapangligo sa suba, suksok ang isa ka panty kun sa diin siya ng si alias Ken nadakpan kaginasang aga nga suksok ang isa ka panty kaga dito ginreklamo na sang mga tupad balaya sa ila barangay captain. Kun sa diin, ang barangay captain naman nagpatawag sang mga kapulisan para madakpan kag mapaliso ining si alias Ken. Ka K5 June Kapulot.
0: First time nga nadakpan ini siya kay nagpaligo sa sasuba kag nakita nga ginasuksok yung underwear sang tupad balay niya nga nadula. Pero sa lugar sa barangay madamo na bala sang may mga nabiktima nga nagkaladulaan sang underwear nga mga katupad sang balay niya. K5 Jan.
2: Yes, ka K5 June Kapulot, kaina no nang sa inclusive interview nga nakuha naton bilang K5 News FM Iloilo, madamo na nga mga underwear ang nadula. Kaga first time lang ni nga nadakpan si alias Ken nga ginasuksok ang mga underwear sa nga iya kinawatan sa suba sa barangay Puti-Puti. Ka K5 June.
0: Ang hambal ni alias Ken nga trip-trip ya lang nga magpangawat sang mga underwear kay gusto niya nga isuksok ang lain-lain nga klase sang underwear nga way sinugbakalaw nga sagi siya ka pinangawat sa mga tupad balay niya or nga ang ano nga klase sang trip ina ang iya nga ginahambal. K5 Jan.
2: Ka K5 June, wala pa kita sang interview gid kay alias Ken kung nga na hambal ya nga trip-trip lang ang iya pagpangkuha sa mga underwear sang iya mga tupad balay. Pero ka K5 June na iya kaginang hambala trip-trip lang kay para sa iya gusto ya lang matestingan kung ano sa feeling ang magsuksok sang iban nga underwear. Ka K5 June.
0: Ingaway siya sang underwear nga iya.
2: Ka K5 June, mayara siya sang iya underwear pero gusto ya lang gidya testingan kung ano sa feeling ang magsuksok sang mga underwear nga hindi iya.
0: Ano kalabanan sang mga underwear na ginapangawat siya, mga pulo pariho man ang size sa iya o kung may ara sa risari klase sang sizes? K5 Jan?
2: Ka K5 June, sa consultation naton kaina sa mga nagapuyo diri sa barangay Puti-Puti sa ilan hambal nga lain-lain ang sizes kag lain-lain ang uli sang mga underwear. Kapalyos kagina ka K5 June sa report panty sang babahi ang iya sok-sok imbes underwear sang isa kalalaki.
0: Ang kawatan lalaki ni K5 Jan?
2: Yes, K5 Jun, ang lalaki kawatan ang muna ginaalyasan ta siyang Ken.
0: Okay. So ang mga nagreklamo nga mga katupad sang balay pagid ara subong sa barangay hall upod sa sining suspect nga kawatan. Ano ang plano sang mga ginpangkawatan nga ini ukon sa mga complainant K5 Jan?
2: Suno sa inclusive interview nga nakuha naton kaina sa mga tupad balay ni Alias Ken, handa sila nga magpaksaka sang reklamo batok kay Alias Ken sa pagpangawat niya sa mga underwear dili sa barangay Puti-Puti.
0: Okay, so ano naman ang desisyon ni Kapitan? Kay Manti, gipatungan sila sang barangay official naton, K5 Jan?
2: K5 Jun, sang na-interview naton kagina ang barangay captain sang barangay Puti-Puti, handa siyang magbulig sa mga pumuluyo sa mga ginkawatan sang underwear ni Alias Ken.
0: Balik ta sa trip-trip niya, ano ang feeling niya kuno kung makasuksok siya sang mga underwear nga hindi iya kaginausar na nga daan sang iban kag hindi bag-uya nga magbakal siya? K5 Jan?
2: K5 Jun, wala pa nato na interview sa nga muna nga parte si Alias Ken. Kag dugang lang naton nga si Alias Ken ara na subong sa kapulisan kaya ginpasakaan siya reklamo kaina. Kumbaga, ginpasakaan siya reklamo sa barangay hall sa barangay Puti-Puti.
0: Sige, salamat gid K5 Jan.
2: Matamo man salamat sa K5 Jun Kapulot. Ang ininga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistensyado gid permi. Salang mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ako si K5 John Nathan Bulkirin sang Halandoni Memorial National High School. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: So mga ka-K5, nabatian ang balita kaga information nagikan sa kaya ka-K5 Jan Nathan Bulkirin sang Halandoni Memorial National High School.
1: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo.
0: Way na kita tiyempo diri sa ato sining pagpangalagad sa kanila sa bilong puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka-K5 June Alojado Kapulo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: All right, there you have it, ladies and gentlemen. That concludes our contest proper. At this point, we will be entertained by we will be entertained by an intermission number tonight.
4: Ladies and gentlemen, on stage, and we are live reporting competition year 2026. Tonight, ladies and gentlemen, to perform the Southeast Asian Achievement Awards, ladies and gentlemen, the Kids Vibe Crew.

Camera.

si Justin Kistorio. Halin sa University of the Philippines, Visayas, Mag-out. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: si Adeline Alcalde, representante sa West Visayas State University. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: From West!

0: DTX 500
1: Masamit ka pala, gina-allergy
0: DTX 500
1: Ang DTX 500
0: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo
1: Nga sa Masami,
0: amo naman Ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
1: DTX 500
0: Masalika
1: DTX 500
0: E3 Bio
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall Ang hindi manami
3: Ang akon kutis
2: Nag-try ako tumar sa D3 Bio Kang naghining akon buhok Kang naghinis ang akon kutis
1: D3 Bio
0: Ang D3 Gamay Visio
1: Ang Visio
0: Nga may
1: D3 Bio
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher Na-diagnose ako nga may kidney stone Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar Natunaw gid ang bato
1: D3 Bio
0: Ang D3 Bio
1: Nga may VCO
0: Ang VCO
1: Nga may D3
0: Mga buti ka
1: Para sa matilo nga dugo
0: DTX 500
1: Para sa healthy nga tayo
0: DTX 500
1: Ang DTX 500
0: Ang may mataas ka antioxidant
1: Nga amo naman
0: Ang nagatilo sa imo atay
1: Basta tilo ang atay
0: Happy kanunay
1: DTX 500
0: Masalika
1: Epektibo
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante Agod yung magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
1: DTX Coffee Mix
0: Mga butika
1: DTX Coffee Mix
6: Ako si Rico Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix
1: DTX Coffee Mix Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C
7: ang una yan niwang-niwang sa ako wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigit ang akong nga paminaw salamat sa Mighty C
1: Mighty C
0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C
8: ako si Rosita may dysmeria ako may

0: nag-recommend ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
13: Ang PCO
14: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may PCO.
13: Ang PCO
14: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
13: Health
14: News,
13: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
14: Yung may D3.
19: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
20: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
19: Ang mga skin disease na.
20: Mga kuko nga. Doon hindi maayong
19: kaminakalain. Patuloy lang.
21: Nail fungi.
19: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga Kaifi, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
20: Hamot ang bulak.
21: Yes.
20: Buksan. Ha?
19: Bulaklak, ang bulaklak.
22: Sa buhay ay kailangan.
19: Bubo ka ang bulaklak.
20: So sa ang bulaklak.
21: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
19: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
23: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
19: Mm.
20: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imong mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
22: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
20: Kuno mi gid ang D3 Bio no pilas-pilas ka.
19: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
20: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
22: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
26: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang
0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi?
3: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DTX
3: DTX
2: 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: oras sa K5 News FM Iloilo alas 8:00.
6: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiya para inigali ng isang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
28: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may PCO. Ang PCO yung may D3. D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio, ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
3: Bawa, anak. Sigurado ka na sina?
2: Oo pa eh. Nako, nako.
3: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
1: Hey, hi! Galingawan Time!
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may
7: D3. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapit. Bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo, hilanan insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Babaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00.
18: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
19: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang mapanit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing.
24: Luto na.
0: tindahan.
3: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
3: Naplansa na.
17: Ganito ako.
23: Tigasi.
17: Tigalapa.
23: Tigasay.
17: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
23: Ang extend.
17: Supplement for men.
23: Dortes.
17: Tapos ka ng maligo.
0: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
17: May maca
23: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
17: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
17: para sa matinong na dugo.
23: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
17: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
17: DTX 500
23: masaligat,
17: epektibo.
23: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
17: ikaw pala
23: ang may diabetes.
17: DTX 500
23: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
17: kagga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
23: masaligat,
17: epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may visio
27: ang visio
26: yung may D3
27: mabakas magabuti ka.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may visio
27: ang visio
26: yung may D3
27: mabakas magabuti ka.
26: D3 Bio with visio.
29: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may visio
27: ang visio
26: yung may D3
27: mabakas magabuti ka.
26: D3 Bio.
30: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio
27: ang D3 Bio
26: yung may visio
27: ang visio
26: yung may D3
27: mabakas magabuti ka.
23: My family history ba nakamuusong diabetes?
26: Mag DTX 500 ka.
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DTX 500 ka na.
23: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
26: DTX 500
23: garantisado,
26: epektibo,
23: aramis
26: mo. DTX 500
23: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga uno?
23: Masami nagapangihi?
26: Masami ginauha?
23: Si may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
26: ang may powerful compound
23: nga nagapanubo
26: sang imo blood sugar.
23: DTX 500
26: garantisado.
23: DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
27: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mighty C,
26: ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika, nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
26: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C,
27: ang alkaline ng vitamin C.
34: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
26: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
35: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
36: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
37: Good news!
36: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
37: Libre?
38: Libre!
36: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasi City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
39: Ga
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Galaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katul-katul,
22: DTX Beauty Soap.
35: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
36: X10 Food Superman for Men.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
36: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
36: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
36: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
36: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
36: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
36: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
36: Happy kanunay.
6: DTX 500.
36: Masaligan.
6: Epektibo.
36: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
36: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
36: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
36: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
36: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
36: DTX 500.
6: Masalrigan.
36: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
36: D3 Bio.
6: Ang D3.
36: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
36: Yung may D3.
6: D3 Bio.
36: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
36: D3 Bio.
6: Ang D3.
36: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
36: Yung may D3.
6: D3 Bio.
36: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
6: News FM.
36: News FM.
21: Kampiyon!

0: Live News FM, Kampyon!
1: May balita na, may serbisyo publiko pa, Kampyon!
0: K5 News FM, Kampyon!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid nga ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakas,
4: mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamali paton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung
2: may D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Day Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Day Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Day Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Kalao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman from man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
23: Salamat
22: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio. Ang D3
13: yung may Physio.
12: Ang Physio
13: yung may D3.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
12: yung may Physio.
13: Ang Physio
12: yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.

mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 impunto.
3: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
4: Batang TJ tayo!
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
11: Klinika Diofresh.
10: Available now.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamahal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So una,
15: today, magid ako sa akong body odor.
16: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamahal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
12: Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
14: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
12: DTX 500.
14: Masaligan.
12: Epektibo.
14: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo
14: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
12: asalrigan
14: epektibo.
12: DTX 500
14: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
14: Ang D3
12: yung may BCO.
14: Ang BCO
12: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
14: Ang D3.
12: Yung may physio.
14: Ang physio.
12: Yung may D3.
14: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
21: K5.
12: News FM.
21: News FM.

0: News FM Kampiyon!
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Halin ka mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
21: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis!
0: DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
0: Extend Food Superman
2: for Man.
0: Extend Food Supplement for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali.
21: Salamat
20: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
11: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: DTX 500.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
22: K5.
23: K5
22: FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mang klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Asalrigan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: Ikaw, Kion.
1: D3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga samasami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
1: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
24: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino na dugo.
0: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
24: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
24: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
24: DTX 500
0: masaligan.
24: Epektibo.
0: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
24: ikaw pala
0: ang may diabetes.
24: DTX 500
0: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
24: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
0: masaligan.
24: Epektibo.
0: DTX 500
24: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
4: yung may visio.
24: Ang visio
4: yung may D3.
24: Mabagats mga butika.
4: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
4: yung may visio.
24: Ang visio
4: yung may D3.
24: Mabagats mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
14: May music na, may balita

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat.

0: sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan, saka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
11: may Physio.
10: Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio.
11: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
10: Mighty C alkaline nga vitamin C.
18: Sa DTX sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita and my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
20: Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
25: Tigasi!
26: Tigalaba!
25: Tigasay!
26: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko
25: ang Extend!
26: Supplement for men!
25: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligat,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala ang may diabetes.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500
29: ang may powerful compounds
28: nga nagapanupo
29: kagga kontrolar
28: sa imo blood sugar.
29: DTX 500
28: sa Rican
29: Epektibo.
28: DTX 500
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
29: yung may PCO.
28: Ang PCO
29: yung may D3.
28: Matatags mga butika.
29: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Matatags mga butika.
32: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matakas mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Ara mismo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadragsa nga punggo,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kakulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for Man.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
1: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
1: DTX 500
15: masaligan,
1: epektibo.
15: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500
1: masamit ka bala gina allergy.
15: DTX 500
1: ang DTX 500
15: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
15: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500
1: masaligan.
15: DTX 500
1: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio,
1: ang Physio
15: yung may D3.
1: D3 Bio,
15: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio,
1: ang Physio
15: yung may D3.
1: D3 Bio,
21: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
10: Masalikan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.

0: ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo. Mabakal sa mga butika. Ditribayo.
3: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM. News

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Ivory Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
4: para sa mga butika,
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500
5: masalikan.
6: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor,
14: Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
22: Supplement for men!
21: Gordes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligat,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masaligat.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio with PCO.
28: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag DTX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Garantisado.
22: Epektibo.
21: Aramis
22: mo. DTX 500.
21: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
22: Magalingin bala ang imo nga ulo.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauhan.
21: Masi may diabetes ka na.
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
21: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
22: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
26: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
34: News.
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: Balik na mga lalaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
36: Oh, hindi!
1: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Dio Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapani, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mahigro bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
5: Masalikan.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjusted nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio,
9: ang D3,
5: yung may Vizio,
9: ang Vizio,
5: yung may D3,
9: D3 Bio.
12: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM Pangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gidang ngapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema gid ako sa akong body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
13: Ang D3. Yung
9: may Physio.
13: Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio. With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
19: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik kumso!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
13: Ganito ako!
18: Tigasing!
13: Tigalapa!
18: Tigasay!
13: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
13: Supplement for men!
18: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
18: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
13: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
13: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
13: ikaw pala
18: ang may diabetes.
13: DTX 500
18: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mga
13: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mga butika. D3 Bio with PCO.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mga butika.
13: D3 Bio.
23: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
18: Ang PCO
13: yung may D3.
18: Mga butika.
13: My family history ba nakamuusong diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound.
13: Yan agapanubo
18: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
18: garantisado,
13: epektibo.
18: Ara mismo
13: DTX 500
18: nagapalandurum ba na ang imo panurukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga uno?
18: Masami nagapangihi.
13: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
13: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound.
18: Yan agapanubo
13: sang imo blood sugar.
18: DTX 500
13: garantisado,
18: DTX 500
13: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka magabuti ka.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Oh, hindi!
0: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggo,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masalika
8: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3
8: nga may Physio.
5: Ang Physio
8: nga may
5: D3.
8: D3
5: Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
5: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
30: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?
31: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, programa. Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike Puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kagsatanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tion, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo kag proteksyon sa aton, kag tanan man nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual and financial. Muna nga aton siya pasalamatan kag dayon bangod sa tanan nga pagkamaayo. Kag sa aton pirmi ginabalik-balik diri, hindi tagid pagkalipatan, kay amo igid ni ang ginkalipay sa Ginoo. Malipay gid ang Dios nga kita nga nagaangkon nga matutuod nga Kristiyanos, matutuod nga Kristohanon, nagadayaw kag nagapasalamat pirmi sa iya sa tanan nga mga pagkamaayo ang ginbubo sa aton. Kabalo kita nga ginbubuan niya ang bilog nga kalibutan sa tanan nga pagkamaayo, biskan matarong o biskan ang malaot. Pero lang, kung kaysa man, kung may mga trahedya, bagyo, linog, ang tanan, apiktado. Pero, may kinalain. Kabalo kita sa mga nagkalatabo, matingala kita. Nga tupada na, dira lang sa mao nga isa kalugar, tupada na lang sila. Pero nga, ang perti kaguba, ang iban pwede nga naproteksyonan nga tani light material pa. Amo na ang ato nasaksihan dito sa Bugo. Saksihan taman na sa ibang pang lugar. Hindi ako nagsaksi ang ako ng mga kaopdanan sa simbahan. Kaya nga, ilang nasaksihan ang pagkamaayos ang Diyos. Kung kisa, may mga trials nga dapat magbugtaw ang kada isa. Muna nga sa sininga, Diyon, sige hapon, padayon kita, magadayaw, magapasalamat, biskan may mga pagtilaw kay kaupod lang na sang aton nga mga problema sa sining kabuhi kag sa aton nga kabuhi nga Kristohanon. Kay kung wala pagtilaw, hindi kita makahinumdom sa Dios. Pero kung may mga pagtilaw, sige balik-balik ang aton baba mitlang sa Dios Lord o kung ano pa nang aton nga mitlangon nga aman kay nangayo kita bulig. Pero okay lang na kay nga aman. Narumduman ta ang Dios sa panahon sang may mga kagamo kag mga inbo-bo nga mga kalalataan. Terrible no. Una nga walang na nga aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangusta sa gihapon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Mga moyo anay kita, mapagpala at mahabag yun naming Panginoong Dios. Sa mas dali pong ito, kami po'y dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob na pagkakataon na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong manalang salita. Pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinansyal ng proteksyon. Gayun din sa lahat ng mga kawani. At pagpalain mo ang mga nakikinig sa himpilan pong ito. Nawa, ang mga informasyon na natanggap. Ito ay makakatulong sa paglago ng physical at mental na kalakasan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ang aton nga pagatunaan subong, mga kautoran, huwag ginsing liwan kundi ang Diyos kaupod naton. Importante katama, di bala? Kay kung may mga problema, kung ang Diyos hindi natong kaupod, dako gid na ang problema. Kay lain-lain na lang ang magkatabo, kung wala Diyos, problema gid. Pero ano ang butang balon diri sa aton nga topiko subong? Isa ka propesya ni Propeta Isaias. Ato na siya mabasa sa kinahambal sang anghel sa iya. Isaias Kapitulo 7, Versikulo 14. Siling diri, gani ang Ginoo mismo maghatag sa inyo sang isa katanda. Yari karon na ang isa kabirhin magabusong kag magabata sing lalaki kag paghahinganlan siya nga Emmanuel. Amo ini ginsulit man samtang sa panahon nga approximately mga 700 years approximately more or less patambalon no nga sa panahon na ni Maria kag ni Jose sang kalaslo na sila. Ang aton mabasa halin sa versikulo 18 sa kapitulo 1 sa Mateo hasta sa 23. Ang aton mabasa amo ini. Amo ini ang pagkatao ni Hesukristo. Sang ang iya iloy nga si Maria ginpakasal kay Jose ante sila mag-upod, nasapwa ni Jose nga nagbusong gali si Maria paagi sa Espiritu Santo. Si Jose nga iya banahon, isa kamatarong nga tao kag indiluyag nga pakahuyan si Maria sa mga tao, gani nagunahuna siya nga bulagan siya sing tago. Samtang ginahuna niya ini, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo nga nagasiling, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga pangasawon si Maria. Kay ang iya ginapamangkon-panamkon halin sa Espiritu Santo. Kag magabata siya sing lalaki, kag tawgon mo siya nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan halin sa ila mga sala. Karon initanan na hanabo, or natabo agud matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta. No, ginliwat diri. Ang ginliwat ang propesya ni Propeta Isaias. Yari karon ang isa ka birhen magabusong kag magabata sing lalaki kag pagatawgon siya nga Emmanuel nga kon sa yuron ang Dios kaupod nato. So, muna ni ang butang balon dito sa atong topiko nga ang Dios kaupod nato. Now, ang iyang ngalan pagkatawag ni Emmanuel, Dios kaupod nato, naton ang but ang balon. Ang kapawa sang ihibalo, sang himaya, sang Dios makita sa naong ni Hesukristo. 2 Corinto 4 versikulo 6. Gikan sa mga adlaw sang walay katubtuban ang Ginoong Hesukristo kaupod bilang isa sa Amay. Siya ang larawan sang Dios, ang rawan sang iya pagkadako kag pagkahalang don ang pagsilak sang iya himaya. So no, nasa 2 Corinto 4:6 aran na dito. Ang butang balon ni Apostol Pablo dere siya sulat sa mga taga Corinto nga makita ta ang Dios paagi kay Hesukristo. Kay indi man makitaan ang Dios kun indi magpakatao ang isa. Ang butang balon kung indi magdala sang dagway dari si Kristo sa iyang kinaugali, sa iyang lifestyle, hindi makitanta ang Diyos. Wala man gani kita kakita, no? Kita makatakakita personal, pero suno sa mga apostoles. Gani si Apostol Pablo, huwag maginin siya kakita personal. Paagi naman lang to sa isa ka palanan aon. Para ipakita ini nga himaya nga nagkarisya sa aton nga kalibutan, sa sining duta nga nadulom sang sala nagkarisya sa pagpahayag sang kapawa sang gugma sang Dios sa Dios nga kaupod naton si Kristo to gani gintagna nahanungod sa iya ang iya ngalan pagkatawgon nga Emmanuel nga kung sayo ron ang Dios kaupod nato naton pagi sa pag-abot sa pagbuyo upon naton, ipahayag ni Jesus ang Diyos sa mga tao kag sa mga anghel. Siya ang pulong sa Diyos, ang pangunauna sa Diyos, ginhimo nga mabatian. Ang iya pangamuyo para sa iya magintutunan, Jesus nga siling, ginpahayag ko ang ila o sa ila ang imong ngalan. Juan 17 versikulo 6. Maluloy-on kag mahidaiton, mapinasinsyahon kag bugana sa kaayo kag kamatauran. Exodo 34 versikulo 6. Ginlaragway ni Kristo, ginlaragway man ni Apostol Pablo, o kagilaragway man sa panahon pa ni Moses, ang kinaugali sang Diyos. Nga ang gugma, ngayon maging higugma sa akon, mangin yara sa ila kag ako yara sa ila. Suno man na sa mga pulong ni Kristo sa Juan 17 versikulo 23. Apang hindi lamang para sa iya dotanon nga mga anak nga ini nga revelasyon ginhatag. Ang aton gamay nga kalibutan amo ang libro sang leksyon sang universo. Ang makatilingala nga katuyuan sang Dios sa grasya, ang misteryo sang pagtubo sang gugma, amo ang tema nga sa diin ang mga anghel nagahandom sa pagtanaw. Kag ini mangin ila pagtuon sa bugos nga walay katapusan nga mga dagon. Pareho ang gintubos kag ang wala mapukan nga mga tinuga makakita sa cross ni Kristo sang iya siyensya kag sang ila ambahanon. Makita nga ang himaya nga nagasilak sa naong ni Sos amo ang himaya sang masinakripisyohon nga gugma. Sa kapawa gikan sa Kalbaryo makita nga ang kasuguan sang gugma nga nagasikway sa kaugalingon amo ang kasuguan sang kabuhi para sa duta kag langit nga ang gugma nga wala nagapangita sang iya kaugalingon may ginahalinan sa tipusoon sang Dios kag nga sa isa nga mapinubuson kag kubos ginapakita ang kinaiya niya nga nagapuyo sa kapawa nga wala sing tao nga makapalapit. Sigin suguran ang Dios ginpahayag sa tanan nga mga binuhatan sang pagpanuga. Si Kristo amo ang naghumlad sang mga langit kag nagbutang sang mga sansaran sang duta. Ang iya kamot amo ang nagbitay sang mga kalibutan sa kahawaan kag naghimo sang mga bulak sang latagon. Ang iya kusog nagapalig-on sang mga bukid, ang dagat. Iya kag siya ang naghimo sini. Salmo 65 bersikulo 6 kag Salmo 95 bersikulo 5. Siya ang nagpuno sang duta sang katahum kag sang hangin sang ambahanon. Kag sa tanan nga butang sa duta, kag sa hangin, kag kalangitan, ginsulat niya ang mensahe sang gugma sang amay. Karun, gindagtaan sang sala ang himpit nga binuhatan sang Dios, apang ina nga sulat kamot, nagpabilin. Bisan karun ang tanan ng mga gintuga, nagapahayag sang himaya sang iya pagkahalang dun. Wala sing bisan ano, luwas nga makagod nga tagipusoon sang tao, nga nagkakabuhi para siya kagalingon. Wala sing pispis nga nagapihak sang hangin. Wala sing sapat nga nagahulag sa duta kundi nagaalagad sa iban nga kinabuhi. Wala sing dahon sang kagulangan o kon manubo nga dahon sang hilamon apang may iya ministeryo. Ang tanan may ara ila nga mga buluhaton. Ang tagsa kakahoy kag mga gagmay nga mga kahoy kag dahon nagatubo sinang elemento sang kabuhi nga kun wala ang tao o kun sapat indi mabuhi kag ang tao kag sapat sa baylo nagaalagad sa kabuhi sang kahoy kag ang kahoy man kag sa iya mga dahon. Ang mga bulak naga ginhawa sang kahumot kag nagabukas sang ila katahom sa pagpakamaayo sa kalibutan. Ang adlaw nagasanag sang iya kapawa sa pagpahalipay sang isa kalibo kakalibutan. Ang dagat nga amo mismo ang ginhalinan sang tanan naton nga mga tuburan kag mga tubod sang mga bubon nagabaton sang mga sapa gikan sa tagsa kaduta apang nagakuha sa paghatag. Ang mga gabon nga nagasaka gikan sa iya dughan nagatupa sa mga ulan sa pagbunyag sa gruta agud nga ini magtubo kag maga dako. Ang mga anghel sang himaya nakasapo sang ila kalipay sa paghatag sang gugma kag walay ka pagkakapoy nga pagbantay sa makalag nga napukan kag indi balaan. Ang langit nun nga mga tinuga nagaganyat sa mga tagipusoon sang mga tao. Nagadala sila sa sining madulom nga kalibutan sang kapawa gikan sa mga korte si Babaw. Pagi sa malolo kag mapailubon nga mga pagalagad, nagahulag sila sa tawhanon nga espiritu sa pagdala sang mga nadula sa isa kapag pakiguupod kay Kristo nga mas malapit sang sa ila kaugalingon nga mahibalaan. Apang sa paglisog gikan sa tanan nga mga mas manuo nga mga representasyon, makita naton ang Dios paagi kay Hesukristo. Sa pagtan-aw kay Jesus, makita naton nga himaya sang aton Dios nga amay nga ginahatag. Wala ako sing ginahimo gikan sa akon kagulingon, siling ni Kristo. Ang buhi nga amay nagpadal sa akon kag ako nagakabuhi paagi sa iya. 1:28, 1:6:50, 1:8:50, 1:7:18. Wala ako nagapangita sang akon kagulingon nga himaya, kundi ang himaya sang iya nga nagpadala sa akon. Sa sini nga mga pulong, ginapahayag ang dako nga prinsipyo nga amo ang kasuguan sang kabuhi para sa universo. Ang tanan nga mga butang, nabaton ni Kristo gikan sa Dios apang ginkuha niya sa nagahatag. Gani sa langit nun nga mga korte, sa iya nga ministeryo para sa tanan nga tinuga sa paagi sa pagpalangga, paagi sa pinalangga nga anak ang kabuhi sang amay, nagailig sa tanan, paagi sa anak nga nagabalik sini, o kagpaagi man sa anak nagabalik ini sa pagdayaw kag malipayon nga pagalagad, isa kahuyop sa gugma sa dako nga tuburan sang tanan. Kagani, paagi kay Kristo, ang sekreto sang pagpakamaayo, kumplito nga nagarepresentar sang kinaiya sang dako nga manong hatag, ang kasuguan sang kabuhi. Ang langit mismo, ini nga kasuguan ginlapas, or sa langit mismo, ini nga kasuguan ginlapas. Ang sala naghalin sa pagpangita sang kaugalingon. Si Lucifer, ang nagatabon nga kerubin, naghandom nga mangin una sa langit. Gintunguhaan niya nga kontrolahon ang langit nun nga mga tinuga, agod na mapahilayo sila sa ilang manunuga, kag agod na matigayon ang ila pagtahod dito na kay Lucifer sa iya kaugalingon. Gani, ginsayop niya ang Dios nga naga patungod sa iya sang handong sa pagpakataas ang kagulingon. Upod ang iya kagulingon nga malaot nga mga kinaiya, nagtinguha siya sa pagpuhunan nga mahigugmaon or sa mahigugmaon nga manunuga. Samo, ginlimbungan niya ang mga anghel. Samo, ginlumbungan niya ang mga tao. Gintuituyan niya sila sa pagduha-duha sang pulong sang Dios kag sa indi pagsalig sa iya kayo. Bangod ang Dios indi isa ka Dios sang katarungan kag makalhadlok nga pagkahalang don, ginapanabo ni Satanas nga tan-aw nila siya subong matigdas kag indi mapinatawaron. Samo ginbuyok ni Satanas ang mga tao sa pagbuylog sa iya sa pagrebilde batok sa Dios kag ang gabi sang kailo nagabot sa kalibutan. Ang duta nangin madulom bangod sang sayop nga paghangop sa Dios. Agod ang madulom nga mga landong mapasanag, agod nga ang kalibutan mapabalik sa Dios, ang malimbungon nga gahom ni Satanas dapat mabungkag. Indi ini mahimo paagi sa puwersa. Ang paggamit sing kusog naga sumpakil sa mga prinsipyo sang panguluhan sang Dios. Hinahandom niya lamang ang pag-alagad sang gugma, kag ang gugma hindi magsugo, hindi ini madaog pagi sa pwersa o kun otoridad. Pagilamang sa gugma nga ang gugma mapukaw, ang pagkilala sa Dios amo ang paghigugma sa iya. Ang iya kinaiya dapat ipakita sa baliskaran sang kinaiya ni Satanas. Ini nga buluhaton isa lamang katinuga sa bugos ng universo ang makahimo. Siya, si Kristo lamang, nga nakahibalo sang kataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapahibalo na sini. Sa madalom nga gabi sang kalibutan na ang adlaw sang pagkamatarong dapat magbutlak nga may pag-ayo sa iya mga pakpak. Malakias 4, versikulo 2. Ang plano para sa aton nga pagtubos hindi sa kapangunahuna nga natabo sang nakasala na ang aton una magidikanan. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. Ang inisya

nakakita sini. Gani si Kristo dapat magari sa lawas ang aton kahuyanan. Pilipos 2, versikulo 21. Sa dagway sang mga tao. Sa mga mata sang kalibutan, wala siya sing katahong nga ila nga siya handumon. Apang siya ang nagpakatao nga Dios, ang kapawa sang langit kagduta. Ang iya himaya gintabunan, ang iya pagkadako kag pagkahalang don gintago, agon nga siya makapalapit sa masubo ginsulay nga mga tao. Ang Dios nagsugo kay Moises para sa Israel, maghimo sila sa akon sang isa ka santuario, agon nga magpuyo ako sa tunga nila. Eksodo 25 bisikulo 8. Kag nagpuyo ang Dios sa santuario sa tunga sang iya katawhan. Sa tanan nila nga kapoy nga paglagaw sa disyerto, ang simbolo sang iya presensya kaupod nila. Gani si Kristo nagtukod sang iya tabernakulo sa tunga sang aton tawhanon nga kampo. Ginpatindog niya ang iya tulda sa kilid sang mga tao, agod nga siya magpuyo sa tunga naton kag himuon kita nga pamilyar sa iya Dios nun nga kinaiya kag kabuhi. Ang pulong nanginunod kag nagpuyo sa tunga naton kag nakita naton ang iya himaya, himaya subong sang bugtong nga anak gikan sa amay, puno sa grasya kag kamatuoran. Juan 1:14. Sugod kay Jesus nagkari sa pagpuyo sa upod sa aton, naibaluan naton nga ang Dios nakahibalo sang aton mga pagtilaw kag nagasimpatiya sa aton mga kasubo. Ang tagsa ka anak nga lalaki kag babaye ni Adan mahimo nga makahangop nga ang aton manuga abiyan sa mga makasasala. Lamang makuturan, huwag naman kita sing chimpo mga padayon pa, tapuson anay naton siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banalang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa kaalaman ng inyong dakilang pag-ibig sa mundong ito. Bagamat puno ng kasalanan, subalit sa inyong dakilang pag-ibig sa pagbibigay niyong bugtong na anak, itong mundong ito, itong salibutan na puno ng kasalanan ay may pagkakataon na maligtas. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa himpilan pong ito at pagpalain mo higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Doon din sa lahat ng mga kaunin. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Makauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oh, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulos.
2: Kalang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas
2: ano kayong
0: maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Nagbugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
3: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Mm. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sang timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. Mm. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. Mm. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Uh-huh. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. Mm. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. Mm. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. Mm. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kung ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang mag-release ang imong nga gitawag stored fats. Mm. Ang mga kwanda, sobrang tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang nag-release ang gitawag ketones. Mm.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase, gali, ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Mm. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Inigitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Mm. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
3: Gusto green, no? So, mag-fasting na kugli.
6: So, may benepisyo.
3: 16 hours.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
3: Ano?
6: Mas dali, mas damo, ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
3: Alright. So, sige. Mag-fasting, ha? Kaya mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-atigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo!
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang bokon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas, may buhok ka pa.
6: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. Oh, no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na niya DTX 500 kag may tisi, doksam.
9: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
3: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey kag beer, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano sekreto niya?
3: Milik sa taguay.
6: Wala siya panago si sa raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
3: DC ko no. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, kan 19
10: ah. Ah, kampyon ni
6: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
6: Pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon.
11: to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan. Sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuligon, maliptan. DTX 500.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
10: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
3: Maligo anay.
10: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
6: Kati, mga pinakita.
10: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Sige. Ano to?
10: O, tige. Ang paborito yan ni...
6: Inintay nyo ka, Jan?
10: Inintay
3: na. Ay, doon nakapin. Inintay
10: po siya. Bal ni Engineer.
3: Walang papasahe.
9: Ang sekreto ni Engineer.
6: Lain niya pa-init-init Engineer.
10: Lain niya pa-init-init Engineer.
6: Pamasage.
10: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimo sang basura sang imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. May magrado.
3: Tubero pa.
10: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
13: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
6: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
10: Wala ma-process, correct?
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang ditribayo, ato na baloan, Sir Boy, nga may aras siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang ditribayo, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amuna gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amuna nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amuna nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue. Mm.
9: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
13: Uh-huh.
9: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kaya pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh, no? Kaya ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? Uh-huh. So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
13: Mm-hmm.
9: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
14: Ang kontagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit na yung lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Mm-hmm. Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
6: Okay. Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
14: Monolaurin, alin na.
6: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
14: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
14: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
6: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain.
14: Wala.
6: Pero kung D3 bio,
14: may anak sila.
6: May monolaurin ka.
14: May monolaurin ka.
6: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
10: Gasurot.
6: Ganaog.
10: Naog lang.
6: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente.
10: Mm-hmm.
6: So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka ditribayo. Kaya nga man, aside nga, gapatay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na ito, iron, importante na,
10: mm-hmm.
6: phosphorus, calcium, mm-hmm. mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
6: Utan.
10: Mm-hmm.
6: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Mm-hmm. Eh? Amo nang bintaha kun pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
13: D3Bio, problema sa pangkaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlamadla, D3Bio. D3Bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, ipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3Bio, na isa ka sahi, ka brain food, kagandin luman, san atong uto, raso. Gagandami ang memorya. Mag-D3Bio at lawag
12: lang. Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, mm-hmm. ghrelin, kag cholecystokinin.
10: Mm-hmm.
6: So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sa gitawag imong gana. Kag siyempre, mm-hmm. dali ka mabusog ya.
10: Mm-hmm.
6: Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga-inom ka D3Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig mm-hmm. ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and mm-hmm. even cancer. Mm-hmm. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
9: So, Sam? D3Bio, sir boy, maka-improve sa gitawag insulin sensitivity. Butsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton,
10: mm-hmm.
9: madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy.
10: Mm-hmm.
9: So, malikawan ginata ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
6: correct
10: mm.
3: ang pag-skip sang meal o mm-hmm. itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting abi low carb diet ka lang.
10: Mm.
3: Meaning to say, kaganagandong may morais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low carb diet,
10: mm-hmm.
3: nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
6: Sir Boy?
14: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kun mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tri bio ka lang.
6: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, di-tri bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Anay. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagat, mangabot ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mangabot ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panugos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panugos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol,
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman Roman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
0: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
18: Salamat gid.
17: bogid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
8: Yung may D3.
9: E3 Bio.
8: With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3.
8: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
8: Yung may D3.
9: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:38. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mabalita kaya may impormasyon niya gaganabot rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na gabi-abi sa ato sa ning mga K5 dari sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sa ning pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kagsubuman sa aton mga release station. Sa may Banwa sa Leganesio, Jang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kagdira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato ba siya pag-abi-abi kagpagpanamayaw sa mga ka-K5 natun sa Bilog Zuringa Western Visayas. Sa Bilog Zuringa Pungsod, Pilipinas, kagsatun sa mga Ilunggo nga ma-OFW sa mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kagwiyo, pinala ka mong samayo sa mga kahimtangan. I-like na kag-share nga ito sa mga pagpangalagad para sa mga mabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mga monitor ma-update mga ka-K5 sa mga piyakauli na gakanabo direkta mismo dili sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Bilog Zuringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpaalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dili kita sa adlaw sa ning Lunes. Pizza 28 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat kagtapusan na nga Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 88 días sa labilin kamag-abotan kita sa adlaw sang Paskwa. Kadasig lagi sa pagbutong sa aton mga inadlaw. Kag tatlo ka adlaw na labilin kagbugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Kadasig lagi sa mga inadlaw sa pagsipad-sipad sa aton mga kalendaryo. Ano ba lang mabigtal pandus mga balita ang aton pagkaisuryahan sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero prior sa tanan, ang aton sa nga pagpasalamat sa aton sa nga pakako nga nakabugta naman kita subong aga. Kaya bal naton hindi tanan nga tawo sa bilog ng kalibutan nakabugtaw na subong aga. Gani sa gamay lagid nga matinoon aton sa nga pasalamatan ang ato sa pagkako sa saring isa naman kabugay. Another blessing sa gidatag sa ato sa saring kabuhi. Na thank you Lord sa tanan niya mga bulig kag paggagabay niyo sa aton na sa batag adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Bisan pigado lang kon na gaililuusa kag gayunite ang pamilya. Na wai nagrusang labi kag labaw sa tanan pang masubra pa. Nasa manggad ko na wai bang kamuda ka binugnuhanay. Marabisan pigado lang basta manami ang pagtinamdanay. Nasang pamilya mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Manayanaya ang tiyempo naton mga K5. Kaya ning gramator naton nga si Typhoon na Queenie. Nagwa ni kapon sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Na mga alas 4 kahapon na nagwa ining si Queenie sa aton sini na nga Philippine Area of Responsibility. Amunikon nga ang mainit na ang aton sa panyempo nga aton sini nga ma-experiencean mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayadayad gid nga aga kay Ma'am Ning Ilumba, blessed the Monday morning sa pamilya Ilumba. Kag sumuman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz kay Sarah Lindon Hano. Kag sumuman kay Ma'am Beth Idalilia. Ara may audio na kita kay doon nang message si Ma'am Ning Ilumbang ay audio partner. Kag sumuman kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Arturo, kay Ma'am Beth sa may bayan sang barangay Maspasan sa Banuasang Kalinog. Gapang pina detect sa coffee mix. Kag of course mga kaki five no ang aton man sini nga pagpanamyaw sa tanan aton nga naga monitor no sa aton sini nga pag pangalagad mga ka K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Okay, dalang do nag feedback ko partner raw. Oho. Do diri man do na off command nga connection nga connection na ho.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Okay na. Alas 4:45 sa aton sa nga pangalagad. Nakakainit ng tanan sa nga tubig. Mga pikita dapat healthy nga kape. Ha? Detox sa coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. And of course, available na kay Tita Rina Mapa. Sa may di kamay kalanaan, sa may barangay Rizal Lapos. Dasig na maubos ang detox coffee mix kay Tita Rina mo. Kay Manang Veronica da, may rayad mangyaga kasi makabataan Tita Rina sa di kamay kalanan sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapus.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:46 sa atong sariga pagpangalagad. Medyo ba kapoy-kapoy pa kita sa pagbugtaw sa aga. Kay kahapon mga ka-K5, amunan ang atong sariga finance para sa atong sariga inter-school school radio competition, now reporting competition, mga ka-K5. Live reporting competition. Now, kahapon na nakita naton ang mga abilidad kag talento. Now, sa mga 24 tanan ka mga participants, alin sa secondary category. Now, Tracy ang nagpasakop diri kag 11 sa bayan sang tertiary level.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Istoryante karon kon sino ang nagkampyon, ha? Kon ikaw to nag-judge to kabudlay gid maghusga mo. Na daw alos tanan na manami na kag abilidaran. Kira tambal nila sa isa sa nika competition. Na may mga magadaog kag may mga pierde, pero ti ang kapierdian na kabigon lang naton. Ang ini makapabakod kag sumuman, makahatag pagid sang dugang siri. Nga mga lesson na sa imo siring kabuhi. Next time, kay Basiti, hindi para sa imo mo na ang subong tion.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagpanginbulahan kita kay very successful ang atong siring event. Kag we expect na sunod nga tuig. Another naman ng competition diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mainit-init subong mga ka-K5 na nga ginaistoryahan kay subong adlaw iga patuman na ang ining pagsaka sa plitihon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ginahingyo sa aton sering transport groups na nga pagpasaka sa plitihan ginaprubahan sa aton sering LTFRB o kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga ka-K5. So ang ining nasambit sini na nga pagdugang na sa aton sering plitihan atensyon na kay diri mga ka-K5 na magdugang ang plete na sa aton sining mga pampubliko sini nga mga asalakyan na ang minimum fare subong na on the part sa nga mga modernized jeep naton na ara na sa 17 kag subuman sa aton sining transport or kung sa aton sining traditional jeep magasaka man ang plitihan diri na mga ka-K5. Kagalakip man na subong adlaw may patikayunon sini na nga transport strike ang grupo ng manibela kagabwas ang piston na sa September 29 kagpit sa 30.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ambot kay ti ginpataasan naman ang

0: Igasaka sa aircon, no, sa succeeding kilometers. Buot sa lingon, no, ang una sa ni, no, nga lima ka kilometros, kung pila ang nabaydan ninyo, magasaka sa nga 2 ka pesos, no, kaga 10 centimos. Bao mahal-mahal gawaning plete.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amon gani nga sa subong pa lang, may mga sinsilyo kamuna sa balay nyo dala kamo. No, kahit sa traditional jeep, pumalin sa 13 pesos nga plete, may imo nini nga 14. Kagabala to, namo sa modernized jeep, palin sa 15 ka pesos, sumaka ni sa 17 pesos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining nasabi ka pagsaka, naibuluan naton nga sige-sige, no, ang pagsaka sa presyo sang gatong. Pero ginalauman, buwas nga daw, may mo magadubo ang presyo sang gatong. Daw mga yara lang sa 7 pesos ay ganubo on the parts ang diesel. Pero sa gasolina, daw ang pinakamataas sa pagnubo sa ni base sa estimated nila, isa ka piso gin. Mario Sip sumaka gani 4 ka pesos, 5 ka pesos on the parts ang gasolina. Pero kung magnubo, ahay sinintimos, pinakataas, isa ka piso. Pero ang concern lang natin diri kay nabalita inisan nga Biyernes nga daw PY opisina ang LTFRB kag ang iban sa ning pasero base ko magbaisay bla. Ha? Ikalmahan nyo lang. Kaya los tanan kita gapangatubang subong sang krisis para sa iban ang piso, no? Para sa ila duwan na nila na sapat. Pero sa iban yang piso, no? Iban sila, pangin matyan nila.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang importante diri, dapat nga mayalinggid nga taripa bla, no? On the part sang LTFRB. No? Kay kung kaisang pasero, gambal nga tindi ng taripa. No? Maplite kami nga may saka pero isang taripa. Sumay mo, no? Kung may pasang taripa, no? Pwede nga hindi anay makapanukot sang plitihan. Kay subong laban-laban, dagsaon sa mga transport groups sang mga operator ang opisina sang LTFRB.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Agod nga magsaka sang o magkuha sang taripa. No, kay amoning mangin kwan eh, mangin balasihan, no, sa pagpasaka sang plitihan mga ka-K5. Kay base black karon kibot ang tanan. Sa mga kilala nyo kag magbiyahe kamo, kasi kibot karon nga may manukot na, no, nga saka sa plitihan kay base man sa anunsyo sang LTFRB. Pero mas mayugid, no, ang mga operator ang nagkalain sa mga grupo sang transportasyon makakuha sang taripa sa opisina sang LTFRB para wai ng blasang gamo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Base ko na binaisay na ko ng pasero bla kagang driver. Okay, tiyan balila subong adlaw magsaka ang plete. But we hope, no, nga makakuha gila yun sang taripa ang aton sa nga matransport group. Bisan sa isa lang kadlaw, pwede naman mapaiway ang pagsaka. No? Kaya tibala na ito niya, aprobado na ini sang LTFRB. Pero yung pagsaka, provisional fare hike ini. Kumakambal kita ng provisional, anytime pwede ini mabalik, no, sa daan sa ni nga plitihan. Na dipindi sa ulag sang presyo sang aton sini nga gatong.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ta problema sira kung makaya pa. Na i-check nato ni kung dugang sa report ya K5 Elmer Asable ang inisambit sini nga report.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak kabahin i-check mato kong report ya K5 Karen Badilla. Now, kay ti sa nagligad sa nga sinimana, nangin kontrobersyal ang ato sa nga BGMP. Inabigla sa may nangapututan. At wala may mga nakwaan sa cellphone, may nakwaan sa illegal nga, or and I mean, may nag-positive now, sa paggamit sa illegal nga duga sa sulod mismo sa Prince Juan. So, ang ato sa nga BGMP, No? Kay...

0: mangin naked kag visual cavity searches, no? Ipatuman sang BGMP6 sa tanan nga nagabisita. Idaw usually daw mo ning SOP mo, no? Ibanda gani ginahublasan gid mo. Kon babaye, kon lalaki, grabe gid ang pag-search sini. Halin sa punta sang buhok mo sa ulo, pakadto sa punta sang kuko mo sa tiil, gina isa gid gani search mo. Tapamangkot nga nakasulod ining makontrabando sa aton sining mga prisuan. Hindi ayan hungod nga ginpasulod. Nga kay tinibuluan naton may ara sang jail officer da nga nagpositive sa illegal sila dugo. Ay base kun mga nubo rang GoPro ang balay kag ang salakyan bla malahalon tananaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ha, kung kay isang imo sa nga kita bla kang sweldo mo. Na why nagasanto sa imo sa nga lifestyle, sa imo sa pagpangabuhi, sa ginapanagiyan mga propriedad. Luwas ang gid ko na kilala man ang pamilya nyo kagdamo sa negosyo. Pero kung kay isa nubo ranggo mo, kibot ka lang grabe na, no? Ang imo siyang propriedad. Kapamakal ka sa pinakahektaryas nga duta, no? Tamak na kung balay mo, ang imo siyang salakyan, high-end, masang unam lang, ultimok mo lang. Pero kung kaysa daw, hindi ka na magpamangkot sa imo siyang paminsaron, kung paano nga naka-acquire, naka-angkon sa amo siyang kantidad. Ang isa si ka jail officer nga nubo man ang iya si nga ranggo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Itay na itong dugang sa itong suning pagpangalagat sa piyak nga bahin. Masubo ining natabo tumula sa may stinta anyo suning tigulang sa may banwasang Duwangas. Ini matapos nga kagaon sang Sabado, September 26. No, sinunod ang inasambit siya tigulang sa iya siya nga Changi. Sus Mario Sepo, amo ni gani nga sa edad siya ni, no, nga stinta anyos, kon sa mga adlaw pa ni nagahinunod na mo. No? Gamay na lang, lipot na lang, ang pagtiner siya ni sa ibabaw sang kalibutan. Pero gindingutan mo pa, no? Ginpatay mo pa ang nasambit siya ni nga tigulang. Kagli ni ordinaryo nga pagpatay, no? Kaysa makitaan, sang iya mga mata dala sa banwasang Duwangas, ining nasambit nga tigulang, no, nagaungot pa, no, ang kutsilyo diri sa tunga-tunga sa puwak kag sang iya sa dughan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Na base may mga footages kita da partner, no, kay ti exclusive nga nasaksiyan, no, sang K5 News FM Iloilo ang pagdakop, no, sa sining nasambit sa ni nga suspect.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining nasambit sa ining biktima, no? Dira sa may barangay Tabukan sa may Mandurayaw. Ang ining nasambit sa ining, no? Nga suspect mga ka-K5, no? Taga barangay Lakturan sa may banwasang Duwangas, no? Ang ining suspect, no? Nga si Danilo Bacalso Abiner. No, amo ni siya gratudlo nga suspect kay nabatian sang mga mata sa saling biktima nga si Erna Dimpot. No, nga may gahod. Pag-check nila, kita nila ang ining lalaki, ining si Danilo nga nagdalagan. Ginlagas pa nila tubtob nga naglumpat sa suba.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ining nasambit siya ni, no, nga suspect, si dito lang sa suba nagpahurong higin na patigayon ng hot pursuit operation kagsang ulihin na dakpan ang ining nasambit sa ning suspect na nagapanago sa puno sang kahoy dira sa nasambit sa ning nga suba. Ipag-check nila ya ang ining tigulang mga ka-K5 na may pilas gali tugas ang pagkabuno. Tiway na pag-abot sa ospital gindeklarar naging bawian ang ining stinta anyos nga biktima.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ginapreparar na subong sang Dumangas sa Municipal Police Station ang ining kaso kumingagaw subong adlaw. Alaman na ban kaso ni robbery with homicide, no? Ang ining nasambit sa ninga kaso nga tubangon sa saning nasambit sa ninga suspect nga si Danilo Bacalso Abiner.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ginalantaw nila ba si Kon na lulong sa illegal na duga? Okay, tino ko normal paminsaron mo at imutlooy stintaan yos nga biktima? No, kawatan mo pa tapos pinatay mo pa? Tapos ang pagpatay pa sina no, hindi basta-basta mo tambal na ton. Gaungot pa mo ang kutsilyo no, sa iya sa ni ibabaw sa nga dugan tunga-tunga sang puwakta kay may yarak kita sang picture no litrato no sa saning sitwasyon sang biktima pero ti hindi ta mapagwa no tungod gati sensitibo no nasambit sang litrato pero pag describe naton ang ini nga kutsilyo kwan ang kitchen knife no kitchen knife nga kita mo na ang kwan typical nga kitchen knife ginagamit ablas ka kusina na stainless na bla, sus Mariusip po, jutayan lagid mag salop, no? Ining nasambit siya ni nga kutsilyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dito na ako sa taga Dumangas Municipal Police Station, ipailalong sa drug test, no? Kaya ngit suray na ando, bangam, no? Kay sa probisyon ni, no? Kay kung ninsakto lang gida, pwede man kawatan ng tigulang. No, sa edad pa lang mga K5, stinta anyos. No, kawatan mo lang kang magpalagyo ikaw. Pero paano nga ginpatay? Ano na kwan na abta niya nga pangawat? Amo niya ginbuno yagin? Di sa edad pa lang stinta anyos kung ikomparar sa persa sang 25 anyos. Masarangan gid mga K5 ah. No, hindi mo na kinanglan pa nga bunon mo. No, pwede nga iwaklihon mo lang to kung na abtaan ka nga pangawat ba? No, pero to the extent na nga bunon mo ang ining tigulang na no? Ah, tilain ng istorya ah, laban-laban ba si kon bangag pablaw
1: balitang K5 sa umaga balitang K5 sa umaga
0: pagpasiplata sa mga dalagko sa ning balita nasyonal na no? Subong adlaw mag-resume ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte na no? Subong nga simana may baluan kon magatambong ang iya utod si Davao City Mayor Basti Duterte. Kati ipadalaan na to sang sabina sang aton sa ning impeachment court mga kakipay. Agod nga mag-testify si Mayor Basti Duterte. So pagkakabigon ining hostile witness. No, angot ni sa mga transaksyon nga ginsulod, no, ginsudlan sang korporasyon sang kumpanya ni Vice President Sara Duterte. Lakip man ang iyas nga banang si Attorney Mans Carpio. Ha, kay base sa ila si nga salen, kag base diri sa testimonya sa pila siya witnesses, ang ining GenCorp, galing ka na mudamo sila panagyahan, ilabi na nga mga fast food chain nga nakakuha sang minilyon nga kontrata sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dugang information sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importanteng mapaybalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow! My puso!
4: Good news!
1: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tumtum alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masalikan DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag ang Mighty C tag 1 capsule 310. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
19: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
20: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
21: Dragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga

0: Espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing.
3: Luto na.
2: Ang labahan.
3: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
3: Naplansa na.
1: Ganito ako.
4: Tigasi.
1: Tigalapa.
4: Tigasay.
1: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
1: Supplement for men.
4: Lourdes.
1: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
4: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
4: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
4: DTX 500
1: masaligan,
4: epektibo.
1: DTX 500.
6: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
4: sa Rican
1: Epektibo.
4: DTX 500
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
4: Ang PCO
1: yung may
4: D3.
1: Mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
1: Ang PCO
4: yung may D3.
1: Mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: May kumso.
1: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik pa K5 sa atong saling pagpangalagad diri sa Lunes nga edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Bangon na, bangon na! May trabaho, may klase subong. First day sa inyong trabaho kag klase subong semana. Magluwas gid sa mga estudyante nga isang klase ti tulog anay. Pero matamat na sa paghimo sa amo madmada, mabudlay malate, mabudlay sa pag-travel. Basta Lunes nga adlaw ti matrafik-trafik ikumpara ta sa ibang sining mainadlaw. Nausang semana mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Ma'am Nance sa Tuando Palales, kay Ma'am Nance sa May Santa Cruz Arivalo. Good morning, gid. Kay Tita Indang, anong palmawon da ta? Nakaga, of course, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, medayad man nga aga. Nakaga, kay Ma'am Lani Villegas is mauna dong. Nakabahit lang mo kay Ma'am Lani ba? Nakag Subuman, good morning also kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Alan Ortega Tukuyo sa may Gisok Kalinog, kay Ma'am kay Sir Jomari Abilonyo Wakay, no? From Barangay Rizal, Irrigation Barutak Viejo, kay Sir Nestor Kasugbo Calzado, kag good morning also kay Sir Alex Sasabo, kag Subuman kay Sir Danny Jubinis Agpalo sa may New York. Kag kay Sir Nonito Sumbong sa may Sumulong Highway sa may Antipulo, kag pamilya Sumbong da sa may bayan sa nga Barangay Baldo sa Lapas. Kay Tita Janet Casires Villarosa sa Ibanua sang Haniway. Bahid lamang kay Tita Janet ba? Dati kita na Tita Janet sa Oktobre saan nga nga karte? Oktobre 16 no? Sa may Pisay. Na kay Ma'am Rimia Panes, good morning. Kay Ma'am Herminia Tuando sa Ibarag Kasalsagan sa Ibanua sang Pututan. Kay Ma'am Elina Telar Magules, kay Ma'am Cheryl Labating Branya, kay Ma'am Anlin Panes Agravante. Kay Sir Kerbeda, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:18 sa aton sining pagpangalagad. Bilang recap anay, no? Sang natabo kapon sa aton sining finals sa secondary kag tertiary level sa K5 News FM Iloilo live reporting competition. Now, ang nagpangibabaw sa may bayan sa secondary level. Bali 13 ka mga participants humalin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo including man sa probinsya kanya Guimaras. Now, ang nagdaog now sa bayan sa secondary level ang second runner up now amo si John Nathan Bulkirin now sa Halandoni Memorial National High School. Now, kag subuman ang nag-first runner-up, amo si Christy Prosperoso sang Pututan National Comprehensive High School.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Kaya ang nag-kampiyon sa secondary level, ang halin sa may Balasan National High School, si Ashley Nicole Kinisyo. Ang kilala nga kampiyon.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Ada-ada partner sa hitsura sa taga Balasan National High School. Namo ni ang nagpagbabaw sa aton sa ring secondary level ang representative now from Balasan National High School. Kag sa tertiary level ang nag second runner up amo si John Philip Argelias sa University of San Agustin.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Kaya nag-first runner-up, nagikan sa University of the Philippines Visayas, si Justin Kistorio. Now, siya ang nag-first runner-up, kaya naging kampiyon, ang representante from West Visayas State University, si Edeline Alcalde.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Kagatik sa pilugan na nagpanginbulahan kikitahan ha. Kanagmi sila mag re-report mo. Damo niya ang bala. Tuntong madulaan tayo yung buraho. Congratulations sa mga wain nag-daog. We all know ting inatab lang ang best nila. Pero tayo maginas competition ha. Na may daog, may pierde mga ka-K5. Kagang ining nasambit siya ni, ng top 3 from secondary kag tertiary level, amo ni siya ang mag-represent na, sang Iloilo para sa regional finals.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay mayara man sang kompetisyon dito sa may Antique, sa may Capiz, kag sumuman dito sa may Aklan. Ang top 3 sa mga daog man dito sa ila sa nga area amo mani ang mag-represent no sa ila sa nga lugar para no sa sering na sambit sa ni nga regional finals.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Kaya ang good news dere kay ang venue no ang lugar kung sa inyo din waton ang regional finals na diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: So sa mabot sining Nobyembre 8 amo ang regional finals mga ka-K5. So bantayang dugang sa mga detalya na angot sa sining sambit sa ni ng event sang K5 News FM Iloilo. Ikaduwa na ining tuig kag we hope sa sunod pagid nga tuig magalop na nay kita kag of course sa tanan nga mga bulutuan now from secondary kag tertiary level sa nagkuan man nagsabat sa atos nga panawagan now sa sering nga sambit sa ning nga competition.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:23 sa atos nga pagpangalagad ini nga oras sa dulong sa usang The Power Trio sa sering nga tiempo bawal gi magmasakit tanan mahal na kag subong adlaw magasaka pang plete. Di mamasakit ka, mahal ang bulong, mahal ma-hospitalize ikaw. Gani dapat protektado kita. No, dapat pabasgunta ito sa immune system. Mag-inom kita sa combination sa The Power Trio, Clinica, Detex 500, The Superior Antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag suman D3 Bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Naka D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Init na naman kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Duala Santa. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong single lugar, mabakal sa mga pharmacy, ka mga butika. Kagtanan mga klinika products, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
13: Unaon talang check ang report ni K5 Elmer Sable na kay ampliti sa bus kag sa jeep subong na effective subong adlaw. Pero ang bagay naton mas maayogid kung makakuha kita sang taripa na sa bahayin sang LTFRB. Pero why na damo black question? Kay mamangkot black ron. Basta magpliti mo, mahambal ang driver nga, "Sir, ma'am, kulang man eh." Hindi ba si magbinaisay tabla? Ilabi na gid kon ang pasero kung driver problemado. Abay mo kung kaysa budlay magbaes sa mga problemado, bla? Naway, takabalo kung anong ginadala nila sa kabuhi nila. No? Ang matag adlaw-adlaw matawo masugata ta, may kanya-kanya ng mga pagpangangkat sila sa kabuhi. Diba si karon sa piso, galibla ba si kon magbinaisay ka maggati na pungulayaw? Tungod lagi sa piso. Kay para sa iban, ang piso dako na. No? Para sa iban, ang piso duwainless ka lang. No? Pero para sa iban, ang piso panginmat yan nila.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
13: Amaling mas mayo, no? May taripa kita sa LTFRB para nga magreklamong pasayro nga amon ng plityaw. At Ma'am Ari, may taripa halin sa LTFRB kaya tiko may taripa kita. Amo ng opisyal naton, no? Nga sige nga, why tayo magbato-bato nga saka splitya? Ah. No, aprobado ini isang LTFRB mga ka-K5. Para sa Campion Report, opo dyan K5, Elmer Sable.
10: K5 News FM, Campion, Campion Report.
13: K5 Elmer.
14: To K5, Rick, naging papanaog, naging aprobahan sa Department of Transportation o kung DOT ang rekomendasyon sa
13: DOTR
14: ng adlaw
13: DOTR
14: sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB kag K5 Rick nung magpatuman sa pagsaka sa mga pila ka mga traditional kag private o kung jeepney o kung traditional natin ng mga salakyan magsaka ang aton nga plite sa maabot nga Setyembre 28 o konsubong nga adlaw ko kay 5 Rick. Kag sa dira nung ginaprubahan nga fare hike, may isa ka peso nga magadugang sa mga minimum nga pamasahe sa traditional jeepneys naton, kag duwa naman ka pesos sa aton nga mga modernized na jeepneys o kon mga bus naton kay 5 Rick. Kag
13: okay.
14: Sa ginpapanaog nga taripa sa aton una ka 4 kilometro, magasaka inisang isa ka peso no humalin sa 13 pesos may muna ini nga 14 pesos kag sa succeeding niya nga mga kilometers magasaka inisang 2 pesos humalin sa 1.80 pesos kag K5 Rick sa
13: okay.
14: Aton nga traditional jeepneys
13: kag
14: sa aton naman nga mga modern jeepneys sa una yang 4 kilometers magasaka inisang 2 pesos humalin sa 15 ka pesos may mo na ini na 17 pesos ang plite naton kag sa succeeding kilometers ya humalin sa 2.20 pesos may mo na ini nga 2.40 pesos kag K5 Rick.
13: Okay.
14: Kag kadungan kina no nga masaka man ang pila ka mga plete sa aton nga mga series bus both aircon kag non-aircon kag K5 Rick no kag ini base man sa ginpagwa nga fare increase sa aton nga LTFRB Region 6 no nga mayara sang 2.10 pesos ang saka sa pinaka mga plite sa bus na may aircon kag 1 peso naman sa mga non-aircon naton sa K5 Rick no so dira no sa first 5 kilometers ya ina sa K5 Rick no
13: pag
14: samtang 0.30 naman ang saka sa kada succeeding kilometers sang aton non-aircon na mga bus o kon serious bus kag 0.35 naman sa aton aircon bus ini mangin epekto subong nga Lunes Setyembre 28,
13: 2025 kay K5. Okay, so aside sa mga jeep naton, mga modernized jeep naton, mga bus under sa Valyacar Transport Incorporated, no? Aside sa ding magasaka man ang plete, no? Sa mga taxis naton na K5 Elmer?
14: Yes, kay K5 Rick, no? Magasaka man ini ang aton nga pag support sa aton yung mga truck taxi drivers, no, halin sa ito nga flag down nga 50 pesos, may mo na ini nga 65 pesos subungad daw.
13: Kasi subot si Lingon, 15 pesos ang nagdugang sa flag down sa taxi. Okay, ang flag down sa taxi, kung magsakay ka, 50 pesos. Susubong, may mo nga 65 pesos kag ang per kilometer rate sini is 13.50 pesos. Kaya bala mo, after sang 1 kilometer, nagadugang ang ining nasambit nga plete sa taxi sang 13 pesos kag 50 centavos. Kag ang per minute sini nga travel time, na kung mag 1 minute, additional pag-ina, nga 2 ka pesos, ining 2 ka pesos kada minute, na kung mag-traffic, bla, na, nga grabe ang traffic, so nagahulag, na may balayran ikaw nga gadugang na 2 ka pesos kada ke kada 1 minute no travel time kaki 5 Elmer no, pero mas mayo to malaton nga magkuha gid sang taripa sa parts ng LTFRB no, basi ma check ta karon kay laban-laban ni opisina subong sang LTFRB way pa magbukas ne tamo na subong da na tawo kag malinya kaki 5 Elmer kay may mo magakwa sang taripa.
14: Yes, kay 5 break no, dira man ma may baluan gid kung ano ang tama or konsakto naton nga plate sa pila ka mga salakyan o kung pila ka mga bus ka jeepney diri sa siyudad sang Iloilo ka K5 break.
13: Tanong bot silingon sige nagsaka ng plate ka K5 Elmer?
14: Ini ang bot silingon sini ka K5 break sang tinalikdan nga semana nagsaka ang aton pila ka mga presyo sang gatong rason nga may ara kita sang padayon nga pag binaisayo ko na wala pag-intindihan sa Middle East kasi 5 rake, rason nga nagsaka ang presyo sang gatong naton kag iniapektado man ang pila ka mga plete o kung ang ginpapanaog nga fare hike, nationwide fare hike kag amo na no, ang rason na pagsaka sa gatong nga mga plete subong kasi 5 rake.
13: Te resulta, dalom naman ni Bulsa ta K5 Elmer. May koroton kapas Bulsa mo?
14: Paket naman sa bulsa kasi
13: 5 rake. Okay, sa sanang saka, laban-laban, dugang kayo sa budget mo, muro. Kada adlaw. Kwa na, ma-okay man ang 20 pesos o kung pulok pesos, pero sakit-sakit mo. Siling mo pulok man ang pesos kada adlaw, pero tingbab lang is ang pulok sa isa ka bulan. No? 300 pesos man ang K5 Elmer, bla?
14: Yes, kay 5 rake. Support-support man kung bisan duwa o kung isa ka peso lang na ang saka sa nga itong mga plete, kung supton-supton man aton, dako na ina kung masulod man sa pila ka mga bulan sa K5 rake.
13: Amal gani nga dapat or alerto kita tungkol sa pikiduhon sana basit magasaka naman ang kwan blama kaso sa nga kwan a crime against sa property sa nga K5 ba Elmer but sa nga mga pagpangawat na kung ano dang mga mudos para lang makakwarta tungod sa saning kapikaduhon ba kung maging napaiskwila kani tatlok bilog kabataan bisa magdugang ka lang tagpulo-pulo sila 30 pesos ang gadugang kada adlaw sus mag kwanta ba dako gid ang igadugang sa ni K5 Elmer Madlaga na noy bisentos ang bulan mo sini kon 30 pesos kada adlaw.
14: Yes, si K5 break no dako man gid nga epekto ini sa mga pila ka mga drivers na to, hindi lamang sa ito mga drivers, kundi sa mga aton na pila ka mga ginikanan na naghahatag pagintang ilang mga balon sa ilang mga mismo man isudyante na nag-commute ka K5 Rick.
13: Siga. Salamat ka K5 Elmer!
14: Salamat man ka K5 Rick. Kag sa mga sa K5 na to, na may diabetes, magtumalo sa DTX 500, ang Super Anti-Diabetes Food Supplement, na epektibo nga nagapalubo sa aton blood sugar levels kay naghahatag sa proteksyon sa aton vital organs, batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mababakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, K5 Makoy Umalay. Ako naman, si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kankalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
13: Salamat ka K5 Elmer sa mga estudyante kag mga trabahante da mga empleyado No, murumad-mad na. Kwa na, unat-unat na. Pero hindi kita malipat, mag-inom kita sa healthy nga kape, detox coffee mix. Good morning kay Sir RV Chris Casires, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Sir Nonito Sumbong. Dawala nga lang, nakudasig lang sa mga inuras ka kay 5 Polo. Dawala pwede mag-init-init talatrasan tao. Dawala nga lang kung magkuhang report ni K5 Karen, ni K5 Ridge. Kaya pagbalik na ito, makaupo na nato ng ato sa K5 News FM Western Visayas. Pagkatapos sa pagkaiportante ng mapaybalo, paliog standby.
17: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Hitree Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitry namon patumaron sa Hitree Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitree Bio.
19: Hitree Bio.
21: Ang Hitree Bio.
19: You may PCO.
21: Ang PCO.
19: You may D3.
21: Mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag TDX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag TDX 500 ka na.
19: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
19: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
21: TDX 500.
19: Garantisado.
21: Epektibo!
19: Para mismo!
21: TDX 500!
19: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
21: Magalingin bala ang imo nga uno?
19: Masami nagkapangihi?
21: Masami ginauhaw?
19: Basi may diabetes ka na?
21: Mag-TDX 500 na!
19: Ang TDX 500!
21: Ang may powerful compound!
19: Nga nagapanubo!
21: Sang imo blood sugar!
19: TDX 500!
21: Garantisado!
19: TDX 500!
21: TDX Coffee Mix!
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
19: TTX Coffee Mix.
21: Mabaka, mga butika.
19: TTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
21: Mabaka, mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
19: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
27: Good news!
26: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
26: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
5: Extend Food Supplement for men.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
12: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
27: Wow! May puso!
17: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa ato sa nagpagpangalagad din sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
13: Nagdol sa itong oras, alas 5.40 na sa aga. Maligo ka mo karon o kon matugnawan ka mo, hamoy ka mo. O gamit kita sang DTX sa Beauty Sofa. Para maging mahamis, maputi ang atos nga panit kag batok sa mga skin diseases da. Masip may mga rikis kamuda, may mga katol-katol, may mga punggod. Detect sa Beauty Soap. Pagkatapos paligo, no, hindi lang kontintong sa habon lang kag sa shampoo, no, dapat hamot-hamot pag kita parang mag-alsang aton si karon nga butkon, hindi pa na maho bayabasi man ako balhas. Gamit kita Klinika Diofresh aton sa mga kilikili mga kakifay. Available ni sa tanan mga klinika outlet, mga butika sa inyong lugar, ang Detect sa Beauty Soap kag Klinika Diofresh mga kakifay. Alas 5.41 na sa aton siring pagpangalagad. Nadugay-dugay, makaupon naton, koneksyon naton sa aton siring K5 News FM Western Visayas. Kagsumuhan ang aton siring K5 News FM Bacolod dito sa iba sang Negros Island Region.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
13: May driver sang taxi, inabot siya pagka-emya. Ang minor di edad niya, pinanghurikap niya mapribado sa niya party, ho? Kay suno sa taxi driver, nagwapahan siya kuno. Hay. Amo na kung kaysa daw hindi kaya ka pugong sang balatsyagon mo, hindi ka lang ka kontento nga tulukon mo lang, hikapon mo gid no.
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
13: Di kita mo gid ang party mo, di masakit-sakit nga kay minor di edad. No, ining nasambit sa ning tagreklamo mga ka-K5. Kaya ginuyatan niya kung nasuguyaw, ayun kung nagreklamo. Ano yung klase ni? May edad-edad na ning taxi driver na nga ginareklamo mga ka-K5. Ay, anyway, galit na sa may syudad kang probinsya, sa syudad sang Rojas, probinsya kang Capiz, may adayag yung agada. Kaya si ka-K5 SM Jobert Lago, nangayaw, dre, abis sa may syudad sa Iloilo, ho?
30: Balitang K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
13: That's why nga, why makaprograma, subong si K5, Jobert Lago, kadang ka-connect subong, no? Ang syudad sa Rojas, probinsya kang Kapi, sa ato sa K5, News FM, Sara, mga ka-K5. So, muna, ang ining nasambit sa ning nga driver, reklamo kag mahimo subong adlaw na pasakaan na isang kaso na naman nga wag kapugong alato sa connection ato sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning. Good morning, K5 Boss and Visayas. Daddy Babe, Sensei Robert, good morning. Kag sa mga friends ta sa bilog na Panay Island. Manayanay ang amon nga aga, manami ang tiyempo, nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo, bakolod.
0: Ayaw nga aga lang sa kay Sir Nestor, Napalinga. Ay, migo na, wapo eh. Kanto ang ta mga ka K5 ang kalibo. Sir Michael Celorio, kalibo.
3: Morning Daddy Babe, Sir Robert, kag Antike Iloilo, kampyo ng signal sang Bacolod, manayan na yung tiyempo di sa amon. Naka DTX Coffee Mix na kita, akin naka D3 Bayo. Kampyo ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.
0: Salamat kid Sir Michael, Sir Lorio, sa kalibo, mga kakabay, balik ka na to ng Iloilo. Sir Rex Sorita, Iloilo.
13: Maya dayag nga aga, Daddy Babes, kag Sir Robert. Mighty Sick ang D3 Bayo, kay bisan na gabi na tapos sa aton programa kahapon, na nakapaninguhagin kita nga maka-duty man subong. Amo na si K5 SM Jobert Lago, why subong ka programa, kaya nangayaw, di sa amon na. No? Basko ang signal, balik si Mabakolod.
0: By the way, congratulations sa inyo na sa live reporting competition. Mga K5 Iloilo ang host pang... Sige, salamat, Gage. So, dari na kita, mga kakibab, sa atong silinga balitaan. Makato kita sa Antike, ang tambalang ni Smart Antike.
13: Talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antike. Ba, weekend, masubo gawa ang balita namon dyan. Tapos nga ang sangka 80 anyos. Ba, hindi po paman guro katubo-tubo, Daddy Babes, no? Nga lalaki, naglaktod sa dalan, may baklon lang raadya, ritos may banwa ka nini eh. Ugari nga yan, manimura na matalupang dan nga may tricycle, galing nga nagapadulong, nabungguan, ginangdiyang malam, tumabog. Gindara sa ospital, pero sumasubo nga bain, ginbawian, gid kang kabuhi.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa masobra 1.2 milyones pesos nga balor kang ginapatihan Shabu, na tigayon nga ma-recover sa asad-asad nga operasyon kang mga kapulisan regya sa Antike kang nagligan nga Sabado, September 26, maisara ka 29 anyos nga lalaki na bulan kang 27,200 nga balor kang ilegal nga droga. Sa amuman nga adlaw, sa may barangay Piapi 3 sa Hamtik, maisara ka 30 anyos na bulan kang masobra 400,000 pesos nga balor kang Shabu. Kang nagligad nga Biyernes sa may sitio drug, Barangay Girindon San Remeo, may saraka job order nga empleyado ka munisipyo na bulan man kang 26,000 plus nga balor kang Shabu. Kang nagligad man nga Biyernes sa Kulasi, sa Banwa kang Kulasi, may saraka senior citizen man dyan na bulan man kang masobra 24,000 nga Shabu. Kang nagligad nga September 23, regya sa San Jose, masobra 700,000 na buelman sa isa ka suspect sa may barangay San Angel, San Jose.
13: Mula so far, mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antike. Balik ka ninyo, Bacolod.
0: Maramugid nga salamat, Antike. Ang tambalang ni Smart, mga kaki-five. Katuan na to ng Iloilo, si Rex Surita, Iloilo.
13: Mga dalagko, mabalita din sa ibayin sang syudad ka, probinsya sang Iloilo. Masubo ang gindangtan sang 60 anyos nga si Erna Dimpot, no? Taga Barangay Tabukan, Dumangas. Kay sang kagahon sang Sabado, September 26, sinulod ang iya sa ninga Tiangge samtang nagakatulog ining nasambit nga tigulang. Pero magluwas nga gingkawatan ang ining tigulang pinatay pa sang suspect. Just imagine ang ining biktima sa 30 anyos binuno sang sospek, no? Ang kutsilyo gaungot pa sa iya sa ning ibabaw nga porsyon sang dugan kag tunga-tunga isang dugan kag buwak. Makita naton jutayan lang magsalop mo ang kutsilyo, ang tipikal nga kitchen knife. Amo ning gamit ang stainless na bla. Sus Mario Joseph do malabuot sa pulo ang dasok sa iya sa ning lawas ining tigulang na batyagan. Sang iyong mata, kay may naginahod mo. Pag-check sang iyong mata, nakita nilang isa kalalaki nga nagdalagan. Ginlagas nila, kay balaan nila, ginkawatan ang ilahing mata. Paglagas nila, lumumpat sa suba, ining nasambit sa ni nga suspect, no? Ang suspect 25 anyos nga sa ulihi ginkilala kay Danilo Bacalso Abiner, taga barangay Lakturan sa may Banwasan, Duangas. Pero ay tumadakpan the time sa gilaga sa lumumpat sa suba, ginbalikan nila ang ilahi mata, sus dito nalang saksiyan nga amunig gaungot ang kutsilyo sa ibabang dugan sang stinta anyos, gindala sa ospital pero ginbawian sang kabuhi. Pag ulaadlawon, may nakakita suspect na may nagpanago suba. So dito nadakpan sang kapulisan naton ang inasambit sa ni nga suspect. Dambal sa iban, daw bangag ang itsura sang suspect. Sa piyak nga bayin, may taxi driver man kami diho. Sus Mario Joseph inabot sa pagka-emya. May pasero, minor di edad, 16 anyos. Gayilibion, kanoon nag-away sa isang nobyo ya, ginpahulaan pa isang cellphone man sang driver. Tinuyatan isang driver sa guya, doon ay gareklamo. Doon ay gareklamo, ha? Sus, nanaog, nanaog ang kamot sang driver. Ha? Kagdito, tigin reklamo sang bata, kaya ginhurikap ya ang privado nga parte sang bata. Ang edad sang taxi driver, 67 anyos pang! 67 mo, bahaw! Ara, pag burbatsyag pa, ipriso ni Subong sa may Lapas Police Station. Last namon balita, natabo nga event kahapon, nga ti nangimad nilagoon, nagipati kayo sa nga inter-school live reporting competition. 13 ka mga secondary level, halin sa syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa province of Guimaras, kag Subuman, no? 11 ang mga nag-participate sa bayan sang tertiary level. So ang naging kilala nga kampyon sa secondary level, ang second runner-up, ang halin sa Landoni Memorial National High School, si John Nathan Bulkerin, kag Subuman, iring second runner-up from Pututan National Comprehensive High School, kag ang nag-kampyon ni Samon, halin sa Balasan National High School. Sa tertiary level, ang nag-second runner-up from University of San Agustin, ang first runner-up

0: Si, yeah. Katuan ta lang kalibo sa kalibo si Sir Michael Silorio. Sir Michael.
1: Doha kalalaki ang patay matapos maglunta ng isa ka vehicular accident sang nangligad nga adlaw mga ka K5. Adlaw ini nga Sabado no diri sa barangay Manop sa Banua sang Altabas no. Nagagawa sa investigasyon sang pulis nga nag-agaw sang linya ang motorsiklo bumunggo ini sa truck. Kusa din gani ang truck halin sa siyudad sang Iloilo. Ginusugid ang biktima, minor de edad, ang back rider 17 anyos kag ang driver nga 40 anyos. Patay sila mga ka K5. Kay pakurbada ang dalan, according sa investigation sa pulis, wala sang suga ang motorsiklo, kag medyo madasig ang pagpadalaga nila, rason nga bumunggo sila sa truck mga ka-K5. Pero again, nadala pa sa Altabas District Hospital ang biktima, pero gindiklara nga DOA ang back rider, ang minor de edad, ang driver, patay man mga ka-K5. Kung may patay sa Banwasang Altabas, may araman din sa Banwasang Banga sa barangay Binturansa, alas 10 ang kabiinis ang nagaligad man nga Sabado man mga ka-K5 kung sa diin, ang magbayaw ang biktima, 21 years old kag ang isa 29 anyos taga Banwasang Malinaw. Sa impormasyon, nagapauli na ang duha, nag-overshoot ang inasakyan nila nga motorsiklo bumunggo karon sa poste sang Akelco. Patay man ang duha mga K5 no. Kag panawagan na lang ini sang Cebu Police sa Banwasang Libakaw, ginagamit ang nagwarning subong ang Libakaw Police Station sa scammer nga nagapakilala nga si Police Major Bernie Humiwat, no, ang officer in charge sa nasambitan nga istasyon. Suno sa mga otoridad, nagapanawag ang nagapakilala nga police sa mga empleyado sa LGU kag ginapangayo ang official contact number kag ginapasend man sa isa man ka contact number ginakuha ang ilang mga personal nga impormasyon. Nag-advise subong ang Libakaw PNP sa publikong hindi magatag sang personal nga impormasyon, i-verify anay kon matuod ang nasambitan nga report kag mag palapit dayon sa mga kapulisan. Muna mga balita di sa Banwasang Kalibaw, Bilogo Probinsya, Aklan. Balik sa imo Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael Silorio. Salamat man antike, bugalo ni antike. Ining duha gid yo sa kabugalo. Sila Gorga Tudlo nimo. Ay, champion Sir Nestor and Sir Milmay. Mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibay. Imbes nga magaprino saya. Accelerator ang gidlapakan, tikudi bumutsog ang salakyan, bumunggo sa talyer, apat pilason mga kakifab. Dere o, ginarado yan talyer mga kakifab dire sa Barangay Singkang Airport. Mga kakifab, nataboy nila sa noybesang aga, kahapon nga adlaw mga kakifab. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, nahulog kuno sa ginakayo nga dalan ang yasining salakyan ang gumaya, samtang nagamaniho ini mga kakivibe, lumapaw ba si kung natulugan siguro ning nano stima ning na naglapaw gadya sa ginaobrang dalanaw. Amo na mga kakivibe, nakibot, nalapakan niya ang accelerator, amo tong bumutsog.
2: Sa pinakabahin, katapusan, pamati ka mo anay, isa kalalaki, luwas naman sa katalagman, sa nagsaka ni sa altar, nagpangguba sa mga santos sa San Sebastian Cathedral sa Sabado sang gabi, pero na-rescue naman kay may twerka lang nga naghalog sa iyang ulo mga kakipay. May dala pang kutsilyo.
0: Halog yung itong twerka yan. Oh. Sige, amo na yung mga balita na doon din sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Hindi ko napakibalik sa inyo mga sirs.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kids sa tos yung mga kaupod dari sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Philip Louis King, kay Sir Jorland Sumido, may dayag gid nga aga. Himos na ha! Alas 5:55 na sa aga. Hindi malipat, mamahaw kita. Kag of course, no, mag-inom sa mga vitamins. Proteksyon sa atos nga lawas, ang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Wala tiyempo sa atos nga pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod sa nga pagbalita, ang DTX 500 Morning News Cast. Kagabadalag ko mabalita, informasyon ka mabatian sa Foro de los Pueblos. Sa ngalang sa Pilipinas Pwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amo siyang President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo siyang Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amo siyang Station Manager kag K5 Warren French, ako may nyulagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
12: nga may
10: D3.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
12: Yung may D3.
10: Malakas mga buti ka.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
15: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
21: Hindi

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
3: Klinika Diofresh.
2: Available now.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul katul,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasing!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
14: Basta tindo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio!
4: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
4: Yung may D3!
3: Mabagat, sumagabot ka!
5: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Iloilo oras sa Pilipinas, lasays 12 na sa aga.
3: Mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
4: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo, mayong aga Western Visayas, good morning Philippines. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes nga adlaw mga ka K5, September 28, 2026.
5: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian makita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyong mga tagbalita, ako si ka-K5 Christian Hagurin.
5: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
4: Sa headlines, dulong sa inyo sa kaluwan sang DTX 500, ang Palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagod makalikaw sa high blood pressure. Kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa aton nga top story of the day, Vice President Sara Duterte, ginpanginwala nga kilala niya ang nagbaton siya sang kwarta gikan kay Police Corporal Gracioso. Sa balita lokal, tiglawas ang West Visayas State University, kampyon sa K5 News FM Live Reporting Competition, tertiary level. Samtang pambato sa Balasan National High School, nagkampyon naman sa secondary level.
5: Sa dugang balitang lokal, mas sobra 4,000 karmas lutang gin turnover sa PRO6 sa sulod sang 4 kabulan.
4: Sa regional news, motorsiklo aksidente nga bumunggo sa poste, driver kag angkas ni patay.
5: Sa K5 and Network News, 6.8 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa isa ka waiter.
4: Sa balita national, National Bureau of Investigation ginkumpirmar nga 99% nga pasado sa lie detector test si Corporal Gracioso.
5: Sa duga nga balitang nasyonal, saka sa pamasahe, dayon na subong nga adlaw.
4: Sa balita international, 12 patay sa suicide bombing sa pungsod Pakistan.
5: Sa balitang negosyo, presyo sang humay, ginalauman nga magataas sa presyo kung nagakaigo ang severe El Nino.
4: Balita sa patagsang sports, Pilipinas may 12 na ka mga medalya sa 2026 Asian Games.
5: Para sa balitang entertainment, apilar ni Archie Alimanya ginbasura sang korte.
4: Kag balitang extra special, lalaki sa Virginia ginkasuhan ang kaugalingon sang $5 million nga danyos apang ginhinyo ang gobyerno ang magbayad. Ang kaundan sini nga mga balita magasunod na.
1: Top story of the day.
4: Lasay's Business Shelter, mga ka-K5, ginpanginwala ni Vice President Sara Duterte nga kilala niya si Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Kag ginpahayag nga wala siya nagbaton sang kwarta halindiri sa iya ginpagwa nga opisyal nga pahayag. Ginpahayag ni Duterte nga ginahulat sang iya mga abogado ang opisyal nga kopya sang affidavit ni Gracioso gikan sa National Bureau of Investigation antes umpisahan ang mga kaso nga plano nila ipasaka batok diri. Nagtuhawa nga lang ni Rodolfo Gracioso Jr., isa ka na police corporal, nga nagpakilala nga ng head of security ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco matapos siya nagsumiter sang affidavit sa NBI na nagaunod sa mga aligasyon batok sa pila ka miyembro sang Duterte family. Suno kay Gracioso nga nagdulong siya sa mga maleta nga nagaunod sang kwarta kay Vice President Sara Duterte, Anay Presidente Rodrigo Duterte, kag Davao City Representative Polong Duterte nga suno sa iya mando ni Velasco. Ginabanta nga masobra 2 billion pesos ang nadulong niya kay VP Sara sa masobra 20 katinion. Suno kay Duterte, mapamatud-an nga wala sang kamaturan ang kaundan sang testimonya ni Gracioso nga iya ginghalintulad sa nauna nga payag ni Ramil Madriaga. Gintawag man ni Duterte nga isa ka media stunt ang nasambit nga development. Kag ginakusahan ang administrasyon sa paggamit sini agud buhion ang sunod sa iya nagahuyang impeachment case batok sa iya.
0: DTX 500 Morning Newscast, balitang lokal.
4: Sa mga balita lokal, mga ka-K5, nagpangibabaw ang tiglawas ng West Visayas State University sa ginhiwat nga K5 News FM Live Reporting Competition Tertiary Level sa Robinson's Place, Iloilo City kahapon nga adlaw, Domingo, September 27 sa Robinson's Place. Nagkampiyon si Edeline Alcalde sa West Visayas State University matapos gindominar ang napulo pa kaibaan nga mga contestants sa tertiary level. Samtang nangin first runner-up naman si Justine Castorio sang University of the Philippines Visayas, kag second runner-up naman ang pambato sang University of San Agustin na si John Philip Argelies. Sa piyak nga bahin, nakuha man sang special award nga best in extro si Justine Castorio sang UP Visayas, kag best in product endorsement si Jovel Viseda sang John B. Lacson Foundation Maritime Academy. Nahibaluan 11 tanan ang nagpaindis-indis sa tertiary level gikan sa nagkalain-lain nga koleyo kag unibersidad sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yari ang paglawag sa nangin kampiyon sa tertiary level.
6: Our grand champion is

0: Adeline Alcalde, representante ng West Visayas State University.
1: Sa dugang balitang lokal, gindeklarar nga kampiyon sa K5 News FM Live Reporting Competition Secondary Level ang pambato sa Balasan National High School nga si Ashley Nicole Kinitio. Ini matapos magpangimabaw si Kinitio sa 13 kaiban pa nga mga contestants sa secondary level. Samtang nangin first runner-up naman si Christy Prosperoso sa Putatan National Comprehensive High School. Subong man, nagdaog bilang second runner-up ang pambato sa Halandoni Memorial National High School nga si John Nathan Bulkirin. Sa piyak nga bahin, nakakuha naman sang special award nga Best in Extro si Evander Podadera sa Buena Vista National High School nga Best in Product Endorsement si Clyde Justin Ocampo sa Pasig National High School. Nahibaloan nga may 14 tanan ka mga pumalasakop sa secondary level gikan sa nagkalain-lain nga balutuan sa syudad kag probinsya sa Iloilo, lakip na sa probinsya sang Guimaras. Yari naman ang announcement sa nagdaog sa secondary level.
2: Our winner for this year's reporting competition 2026 from the secondary level garnered a total average score of 92.4%. Gani hindi na natin pagpatugayon pa! Our this year's winner, our first placer is...
3: Ako, si Ashley Nicole Kinesho, gikan sa Balasan National High School.
4: Sa kaangot nga balita, halos wala sa masudlan sang kalipay si Ashley Nicole Kinesho sang Balasan National High School matapos magkampiyon sa giniwat nga K5 News FM Live Reporting Competition kahapon. Sunod kay Ashley nga wala gid siya naglaom nga siya ang magkampiyon sa kompetisyon bangod tuman lamang kalipot sang iya preparasyon tugas ang kasakuon sa eskwelahan. Subong man dako ang iya pasalamat sa Dios nga ginpamatian ang iya pangamuyo nagiyahan siya sa iya pagperform sa kompetisyon. Samtang gintuad man ni Ashley nga dako man nga bulig sa iya ang pagpamati sa mga reporters sang K5 News FM Iloilo kun sa diin nagkakuha siya sang ideya kun paano mag-deliver sang report. Yaring kabahin sang reaksyon ni Ashley Nicole Kinesho sang Balasan National High School.
5: Overwhelmed pa ako subong kay tungod wala gid ko naga-expect nga madaog ko because very short lang ang time nga mga naka-prepare ako tungod very busy man ang ako nga high school life. Pero sa kaluyan sang Dios, nagapasalamat gid ko kay tungod sa ako nga pagpangamuyo sa iya ang tanan-tanan yung mga information nga gusto ko man nga masulod gid sa utok ko, nagsulod man sa utok ko kag nahambal ko man sang insyakto sang ako nga performance.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, Balasan National High School tuman ang kalipay sa kadalagan sang ila pambato sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition Secondary Level. Ka-K5 Reggie Di Mayo sa report.
6: Mga ka-K5, nangin kampiyon ang Balasan National High School sa ginpatigayon nga Secondary Level Live Reporting Competition 2026 sang K5 News FM Iloilo.
2: This year's winner!

0: Nagpangibabaw si Ashley Nicole Kinesio sang Balasan National High School sa 3 kaiban pang contestant sa secondary level. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Kinesio, ginpahayag sini nga wala siya nagalaom nga mangin kampiyon bangod limitado lamang ang ilat tiempo sa pagpreparar dugang pa nga masako man siya sa iya mga responsibilidad bilang estudyante.
1: Very short lang ang time nga mga nakaprepare ako tungod very busy man ang ako niya high school life. Pero sa kaloyan sang Diyos, nagapasalamat gid ko kay tungod sa ako niya pagpangamuyo sa iya ang tanan-tanan yung mga information nga gusto ko man nga masulod gid sa utok o nagsulod man sa utok ko kag nahambal ko man sang insyakto sang ako nga performance.
2: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.
0: Dugang pasinida ko ang iya pagpasalamat sa Ginoo bangod natuman ang iya nga pangamuyo ilabi na sa mga impormasyon nga iya nadumduman kag nagamit sa tion sang kompetisyon. Ginpakigbahin man ni Kinesio ang iya mga teknik para sa pagpreparar kaangay sang pagtanaw sa mga report sa mga reporter sang K5 paghimo sang balita kag pagpractice sang pagbalita kon sa diin mas mabudlay para sa iya tungod masami ginagamit niya sa pagreport amo ang pulong nga Ingles. Sa piyak na bahin dako man ang pagpasalamat sang iya coach nga si Ferlin Haco Abraham bangod nagbunga ang tanan nila nga pagpangabudlay bisan pa man malayo kag malawig ang ila ginhalinan kag malipot lamang ang tiempo sang ila preparasyon. Dugang pa sini dako nga oportunidad ang kompetisyon para kay Kinesio agud makakuha sang dugang eksperyensya kag exposure sa patag sang pagbalita. Nagpasalamat naman si Kinesio sa tanan nga nagsuporta sa iya kadalag-an ilabi na sa iya bulutuan mga manunudlo abyan pamilya kag coach. Nahibaluan nga ginpatigayon ang kompetisyon sa Robinson's Place Iloilo Domingo Setyembre 27 kun sa diin 14 tanan ka mga pumalasakop sa secondary level gikan sa naglain-lain nga bulutuan sa syudad kag probinsya sang Iloilo lakip na sa probinsya sang Guimaras kag pulo naman gikan sa tertiary category. Natalana naman nga magpasakop si Kinesio sa palaabuton nga regional level sang live reporting competition sa Nobyembre 8, 2026.
3: Ako si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
4: Sa iba naman nga balita mga ka-K5, ginanunsyo ni K5 News FM Assistant Vice President for Digital Operations Ray Espeha Umalay ngang top 3 sa secondary kag tertiary levels ang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition ang mag-aabansi na sa regional competition. Ining pahayag ni AVP Ray Umalay antes magsugod ang kompetisyon na giniwat sa Robinson's Place Iloilo sang Domingo. Ginpahayag niya nga hiwato ng regional competition sa Nobyembre 6 kung sa diin magapaindis-indis naman ang mga pambato gikan sa iban nga mga probinsya sa Western Visayas. Nahibaluan nga sa secondary level ang top 3 amusanday Ashley Nicole Kinesio sang Balasan National High School bilang kampiyon kag Christy Prosperoso sang Pototan National Comprehensive High School sumuman John Nathan Bulkirin sang Halandorni Memorial National High School nga first kag second runners up. Samtang sa tertiary level ang top 3 nga magapasundayag sa regional level amo naman sanday Adeline Alcalde sang West Visayas State University nga mong champion kag ang first kag second runners up nasanday Justin Castorio sang University of the Philippines Visayas kag John Philip Argelias sang University of San Agustin. Yaring kabahin sang pag-anunsyo ni AVP Ray Espeha Umalay.
5: Ang aton top 3 winners for secondary and tertiary level will automatically advance to the regional competition. Makasumpong nila ang mga pambato sang Rojas, ang mga pambato sang Kalibo, ang mga pambato sang Antique kung sa diin nagagragumugid ang krayatana. So, bantayan sa November 8 ang regional competition sang aton mga madaog nga mga winners.
6: Sa piyak nga bahin ginasigahom sang K5 News FM Iloilo nga ma-develop ang talento kag kinaadman sa mga pamatanon sa patag sang journalism kag public speaking pinaagi sa live reporting competition. Sa mensahe sa ginhiwat nga K5 News FM live reporting competition sa Robinson's Place Iloilo City, ginpahayag ni station manager Warren French nga pinaagi sini nga aktibidad mahana sa mga young talents nga tuman ka importante ilabi na sa karon sa panahon nga madamo sa mga challenges ilabi sa malapnagon nga fake news. Samtang gindugang pa sini nga katuyuan man sa kompetisyon nga mapreserbar ang lokal nga lengguwahe nga naga-evolve man bangod sa teknolohiya kag iban pa nga mga factors. Yari ang kabahin sang mensahe ni station manager K5 Warren ng French.
7: In today's dynamic or fast-changing world, kami sa K5 News FM nagapati that nurturing talent humalin sa lamharon nga edad ang tuman kay importante kag ang paghatag sa supportive environment for talent development is equally crucial. Sa pagpatigayon sa ring live reporting competition, ginasigahom namon nga iniisa kamayo nga pamagi para ipakita ang talent and skills sa aton young individuals particular in journalism and public speaking. Kagsubuman, isa man ka platform sa paghanas sa ila to deliver the truth with courage, clarity, and credibility amid the challenges of fake news.
4: Dugang balita mga ka-K5, finals ng second K5 News FM live reporting competition nangin madinalagon. Si ka-K5 Aaron Refoyo sa report.
8: Mga ka-K5, nangin reporting competition nangin patikayon sa K5 News FM in Dino 887 na si Piyamper 27. May aranasan, anong ka mga nagdaraog? Sino bala ang mga ini? Naritutukan sa balita.
9: Madinalagon kag dako nga bugal para sa rehiyon na bago lang tapos nga Grand Finals and Second K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 nga ginpatigayon sa Robinson's Iloilo Activity Center. Matapos ang malawig kag mainit nga pagpasiklaban sang talento sa mga napili nga mga finalist alin sa nagkalainlain nga mga bulutuan sa Iloilo City, probinsya sang Iloilo, Pasig City kag probinsya sang Guimaras, opisyal na nga ginkilala sa mga hurado ang mga nagapanguna sa among adlaw para sa tertiary level major awards. Gindeklarar nga grand champion si Edelyn Alcalde alin sa West Visayas State University. Nasungkit naman ang first runner-up ni John Castorio alin sa University of the Philippines Visayas. Kaya nagabot sa second runner-up si John Philip Arguilles alin sa University of San Agustin. Para naman sa secondary level major awards, ginpamunuan bilang grand champion si Ashley Nicole Quinicio alin sa Balasa National High School. Nakuha ang first runner-up ni Christy Prosperoso alin sa Potota National Comprehensive High School. Kagpinal nga nagokupar sa second runner-up si John Nathan Balkirin alin sa Halandoni Memorial National High School. Wala man nagpahulihi ang iban pang mga pambato matapos ginkilala ang mga nagdaog sa special awards para sa best in extra sa secondary level. Nakuha ini ni Evander Podadera alin sa Buena Vista National High School. Kag sa tertiary level, na depensahan ini ni Justin Castorio alin sa UP Visayas. Para naman sa best in product endorsement sa secondary level, na sungkit ini ni Clyde Justin Ocampo alin sa Pasig National High School. Samtang sa tertiary level, nakuha naman ni Jovel Visida alin sa John V. Lacson Foundation Maritime University. Ginpahayag naman ni Station Manager Warren French, pinagi sining aktibidad, mahanas ang mga young talents nga tuman kaimportante. Ilabi na sa karon niya panahon nga badamo sa mga challenges. Ilabi na sa malapnagon niya fake news. Samtang gindugan pa sining katuyon man sa kompetisyon nga mapreserbar ang lokal nga lingwahe nga nag-evolve man bangod sa teknolohiya kag iban pang mga factors.
7: Sa pagpatigayon sa ring live reporting competition, ginasigahom namon nga iniisa kamayo nga pamagi para ipakita ang talent and skills sa aton young individuals particular in journalism and public speaking. Kagsubuman, isa man ka platform sa paghanas sa ila to deliver the truth with courage, clarity, and credibility amid the challenges of fake news. Also, to help us in our efforts to preserve ang isa sa vital form of our cultural heritage, ang lingwahe, by encouraging them to use our local dialect nga naga-evolve man bagot sang teknolohiya and other factors.
8: Mga ka-K5, sumabot niya regional level sa live reporting competition diri makitaan. Kung sino ang mas labaw sa tanan niya mga participante sa katag sa nasabi ko competition. Mga ka-K5, pag-ilit anay kita. Ako naman si ka-K5 Aron Repollo para sa Kap Luna Balita Servisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Sailo naman kita sa police report. Nagdangat sa 4,844 karmas lutang ang gin-turnover sang kapulisan sa Western Visayas humalin sang Mayo 22 tubtob Setyembre 22. Ini ang may kaangtanan sa kampanya sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 batok sa loose firearms o kon angot man sa Project RTT 3389 sa pagpanguna ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Base sa data, sa 4,844, 4,581 diri ang ginsungka o kung gin-turnover. 144 ang nakumpiskar, kag 119 ang gin-deposit sa mga nagkalain-lain nga units. Samtang naka-record man ang PRO 6 ang 4,450 ka-armas lutang nga nakumpiskar sa mga operasyon, sa diin 129 ka-persona ang naaresto, kag 337 ka explosives ang na-account sa sulod sang 4 kabulan.
4: Sa iba niya police reports, voluntaryo nga gin-surrender sang kagawad ang armas luthang sa Bingawan Municipal Police Station last 2:20 sang hapon sang September 26. Ginkilala ini nga si kagawad Eddie Pormilda, 52 sa anyos, kag pumuluyo sang barangay Kinangyana sa among banwa. Isa ka unit sang caliber 22 revolver ang ginsungka sa gipatayon nga PCR operational activities sang kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Siriaco Ayman Esquilarda. Samtang yara naman sa paghinakop sang kapulisan ng among armas para sa proper disposition.
6: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado ang duha ka persona matapos ginserbihan sang warrant of arrest ang kapulisan sa barangay Bangkal Carles Iloilo sang Setyembre 25, 2026. Ang mga nadakpa na Mo Sanday alias Tonyon, 36 anyos, soltero kag isa kamang isda. Kag si alias Boyboy, 30 anyos, soltero kag isa ka construction worker. Naaresto ang duha ka akusado paagi sa separado nga warrant of arrest para sa kaso nga homicide sa idalom sang Article 249 sang Revised Penal Code nga pareho gin-issue sang Setyembre 14, 2026 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 71 Barotac Viejo, Iloilo. Samtang may ginrekomendar naman nga 120,000 nga piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ang duha ang yara na sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: Sailo kita sa mga balita regional.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
4: Motorsiklo aksidente nga bumunggo sa poste. Driver kag angkas sini patay. Si ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo sa report.
10: Duha ang patay matapos nga bumangga sa posteng isa ka motorsiklo sa highway nga sakop sang barangay Vinturan sa Bangaklan. Ginkilala ang driver ni si alias Art, 21 anyos kag residente sa nasambit nga barangay, samtang ang kasini nga si alias Mike, 29 anyos, residente naman sang Abanwa sang Malinaw. Sanding sinisang investigasyon sang Banga PNP. Halin sa poblasyon ang duha kag papauli na kuntani sa Vinturansa apang pagabot sa pakurbada nga dalan, nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga bumangga ini sa poste sang kuryente nga ara sa kilid sang kalsada. Madasig naman ang gindalas ang MDRMO ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Bangod sa mabaskog nga impake, nagangkon sa nga dako nga lastro sa ilang ulo ang mga biktima. Rason ne sang ilang nga hinaling nga kamatayon. Dugang pa sa mga otoridad ara sa impluwensya sang makahulubog nga limnon ang duha kag wala sang soksok nga helmet sang nadabo ang aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: Sa dugang balitang regional, 80 anyos nga lalaki patay matapos na bungguan sang tricycle sa Aninii. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antiques sa report.
11: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ra kamalam nga lalaki matapos nga nabungguan kang tricycle la 5:37 sa aga Setyembre 27 sa Barangay Lisabi, Aninii, Antique. Ang biktima ang nagaedad 80 anyos, residente kang Barangay Lisabi, samtang ang driver kang tricycle ang 73 anyos, residente kang Barangay Bayo Pequeño, Aninii, Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Ninia Pagunsan, ang OIC kang Aninii MPS, ang naging pahayag nga naglaktad sa pihak nga karsada ang biktima bangad may baklan apang aksidente nga na sideswipe kang tricycle. Bangad sa pagkabunggo, nakaangkan kang pila sa ulo kag lawas ang biktima sa diin gindara pa sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa San Joaquin, Iloilo apang last 10 sa aga ginbawian jack ang kabuhi. Sa talad may pag-istoryahanay rin nga natabo sa magtimbang nga bahin sa diin buligan kang tricycle driver ang pamilya kang biktima. Balita regional Alin Rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Sailo kita sa mga balita sa K5 Network News. 6.8 million pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar sa isa ka waiter. Si K5K Boscaino sang K5 News FM Cagayan de Oro City sa report.
12: Nasamsam na mga otoridad ang tinatayang 6.8 milyong halaga ng illegal na droga mula sa isang waiter sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Bigong makatakas ang 40 anyos na si alias Ugis matapos makipagbuno sa mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2 sa isinigawang operasyon sa Sentro Kamakawan, Barangay Indahag. Nakatakas naman si Jacob, kapatid ng live-in partner ng suspect, na siyang tumanggap ng 10,000 pesos na buyback money. Mabilis itong tumakbo nang mapansin na mga pulis ang kanyang katransaksyon. Hindi na nakatakas si Ugis matapos mahawakan ng arresting officer na humantong sa pisikal na pagbubuno na kumpiska mula sa chest bag ng suspect ang 10 magkaibang pakete ng pinaniniwalaang shabu na may kabuuang bigat na 1 kilo. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na si Ugis.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
6: Sa dugang K5 Network News, 40 ka suspect arestado sa ilegal nga pagminas sa Nueva Ecija. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
14: Pinaikting ng Olongapo City Police Office o OCPO ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OCPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon, kinunan din ng litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng police na itinalaga rito. Ayon sa OCPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan, pagdodokumento at pananagutan sa paggamit at pangangalaga ng mga baril alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binigyang din naman ang pamunuan ng OCPO ang kahalagahan ng disiplina, accountability at responsable pangangasiwa sa mga kagamitan ng pulisya bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Ang mga balita national, buhilog na dulong sa inyo sa nga Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Pasado sa polygraph test si Anay Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. matapos ginpaidalom sa National Bureau of Investigation sa investigasyon kasunod sa mga pagbuyagyag batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, magluwas sa background check kay Gracioso, ginkuhaan nila sa mga pahayag kaginpaidalom pa sa polygraph o kon lie detector test. Ginpahayag ni Matibag nga nagpalapit si Gracioso sa NBI sa bulig ni Father Flavi Villanueva, ang pari nga nag-alalay sa mga pamilya sa mga biktima sang drug war ni Anay President Rodrigo Duterte. Pero sa kustodiya sang NBI si Gracioso, samtang ginaimbestigahan kag nagapakigangot na sila sa Department of Justice para sa Witness Protection Program. Samtang ginkonfirmar naman ni Justice Secretary Frederick Vida na nabaton na nila ang affidavit ni Gracioso kag ginatun-an na nila ini. Pinpayag sa report nga nagsulod si Gracioso sa Philippine National Police ang tuig 2015, ang incorporal kag na-dismiss sa serbisyo subong lang nga September.
6: Sa duga nga balitang nasyonal, dayon ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sa pihak sang duha ka magkasunod nga petisyon nga ginfile sa Supreme Court na tuhoy sa pinakaulihi nga desisyon sang Senate Impeachment Court sa 2/3 of vote threshold. Ginpasiguro ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol nga pagasundon sa gihapon ang schedule nga una na ginpagwasan na sambit nga korte kung sariin subong nga adlaw si TM Breviente Utso liwat nga igapresentara kung witness ang prosecution para sa regular and direct examination kag cross-examination. Sunod sa iyang ginkilala sang korte ang magkatuhay nga petisyon for certiorari nga ginfile ni Attorney Victor Rodriguez kag Attorney Ernesto Francesco apang katungdana naman sang impeachment court nga magpadayon ang nasuguran sining trial. Suno kay Tungol, wala pa sa nabaton nga opisyal nga notice o kon kopya sa mga petisyon ang Senate Impeachment Court o kon anuman nga directive nagikan sa pinakamataas nga hukuman. Ginpasiguro naman o kon ginarespeto naman suno sa iya sang Senado ang jurisdiction kag independence sang Korte Suprema.
4: Sa dugang nga balita nasyonal, naghahanda na ang Department of Migrant Workers o DMW sang reintegration assistance para kay Mary Jane Veloso matapos natagan siya sang absolute pardon ni President Ferdinand Marcos Jr. Imanduan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang isa ka team nga magpadulong sa Nueva Ecija agud makigangot sa pamilya ni Veloso kag mga lokal nga opisyal para sa nagkaigo nga assistance package. Alakip sa ginhanda nga suporta sang DMW kag OWA ang psychosocial counseling, livelihood starter kits, kapital para sa negosyo kag skills training. Mahimo man nga iangot ang mga plano ni Veloso sa negosyo sa mga kooperatiba kag economic program sa Nueva Ecija. Nakapauli na si Veloso kag liwat nga nakaupod ang iya pamilya matapos siya nakagwa gikan sa Correctional Institution for Women sa Mandaloyong City sang Sabado sang kagahon. Na aresto si Veloso sa Indonesia sang tuig 2010 matapos ginpayag na biktima sang human trafficking kag madala ang maleta nga may 2.6 kilos sang heroin. Suno sa Department of Migrant Workers, importante sa kaso ni Veloso ang prinsipyo sang non-punishment para sa mga trafficking victim nga natiplang sa paghimo sang mga krimen nga resulta sang trafficking.
6: Sa ulihi nga balitang nasyonal, epektibo na subong nga adlaw September 28 ang saka sa pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan. Sa idalom sang bagong nga sukot sa pamasahe nga aprobado sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB, halin sa 13 mangin 14 pesos na ang minimum nga pamasahe sa mga ordinaryo nga jeep sa kada 4 ka kilometro samtang sa tagsa ka masunod nga kilometro gadugang naman sang 2 pesos. Samtang para naman sa modern public utility jeepneys, mangin 17 na ang minimum nga pamasahe kag may dugang nga 2.40 pesos kada sa masunod nga kilometro. Ginmanduan naman sang Department of Transportation o kung DOTR mga operator nga magpatapik sang bagong fare matrix kag padayon man nga maghatag sang discount sa mga estudyante, senior citizen, kag subong man sa mga person with disabilities.
4: Ang mga balita nasyonal, builog na idudlong sa isang Mighty C ang alkaline-based vitamin C.
2: The DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
4: Sa mga balita international, napatay ang 12 ka mga individual kag 30 ang napilasan sa natabong suicide bombing sa isa ka police checkpoint sa northwestern Pakistan. Natabo ang insidente sa Dera Ismail Khan District sa Khyber Pakhtunkhwa Province. Pagkatapos ang pagpangbomba, nakabati pa ang mga otoridad sang sunod-sunod ng mga lupok sang armas sunod kay Police Chief Safdar Baloch. Kalabanan sa mga napatay, amo ang mga security personnel kag mga nagalabay ng mga tao sa lugar. Dako naman ang pagduda sa mga otoridad nga posible nga ang responsable sa pagpangatake among grupo nga Pakistan Taliban ukon mas kilala nga TTP nga naglunsar sang pag-atake sa Pakistan sang una.
6: Sa dugang balitang internasyonal, patay ang 6 katawo sa nagluntad nga pagsigabong sa Athens, Greece. Kalakip sa napatay ang isa ka British national, kag 4 ka mga Americans kag Greek nationals nga nagapuyo sa Plaka area. Gintawag ni Athens Mayor Haris Dukas ang insidente bilang incredible disaster. Bangon sa insidente, narumpag ang 3 ka panalgan nga building, kag bisan ang kaingod nga building ang nadala higman. Padayon nga ginahimo ang investigasyon sa karon sang otoridad na tuhoy sa nasambit nga insidente.
4: Ang mga balita international ginadulong sa inyo sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
4: Sa balita sa negosyo, ginalauman na sang National Food Authority o NFA ang pagtaas ang presyo sang humay bangod sa ginalauman nga pag-igo sang severe El Nino sa pungsod. Sunog kay NFA Administrator Larry Lacson nga mahimo magalabot sa 30 pesos kada kilo halin sa

0: 500 Morning Newscast Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, wala gin paboran sa Bacoor Regional Trial Court RTC ang apelar sang aktor nga si Archie Alimanya sa una nga pagpamatbat sang korte nga guilty. May kahilabtanan ng kaso sa acts of lasciviousness nga ginpasaka sang aktres nga si Rita Daniela. Una na nga ginpagwa ang pamatbat sa tong Oktubre 2025 sa Branch 2 sa Municipal Trial Court sa Bacoor City. Madumduman nga ginpasaka sang aktres ang kaso sang Oktubre 30, 2024 sa Bacoor's Prosecutor's Office. Resulta ini sang pagdulong sang aktor pagdulon sang aktor kay Rita Daniela sa puluyan sini sang Setyembre 2024 apang iya ini nga ginmulisyahan.
2: Ang balita sa entertainment, gindulong sa inyo sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balita Sports.
2: Salo kita sa balita sa sports, mga ka-K5. Pilipinas, may 12 na ka mga medalya sa nagapadayon nga 2026 Asian Games. Si ka-K5 Enrico Sorita Jr., may detalye sini nga balita.
3: Nakuha sang Cebol Sports Team ang bronze medal sa Pokemon Unite event. Kadagdugang man si trackster John Cabang Tolentino sang isa pa ka bronze medal sa men's 110 meters hurdles, rason nga nagsaka sa 12 ka medalya ana ang kun sa Pilipinas sa 2026 Asian Games. Sa kapilugan, ang Pilipinas ang mayar na sang 2 ka gold, 2 ka silver, kag 8 ka bronze medals. As of September 27, yara na sa ika-16 nga pwesto ang Pilipinas nga nagasunod sa Singapore kag Indonesia. Ang ining balita nga dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Balita Extra Special.
5: Balita Extra Special.
2: Ayan ang balitang extra special. Isa kalalaki nga bilanggo sa Virginia sa United States of America na si Robert Lee Brock ang nagpasaka sang pinasahi nga kaso. Inibangon ang iya mismo kaugalingon ang iya ginkasuhan kag nagpangayo pa sang danyos o kung damage nga $5 million. Puwerte. Base sa iya ginpasaka nga kaso, ginpahayag ni Brock nga ginlapas niya ang iya kagulingon nga civil rights matapos nag-inom siya sang makahulubog nga ilim noon, kumalin sang tuig 1993 nga nangin kabangdana nagud siya ang mapriso. Kagbangon nakabilanggo siya, ginpahayag niya nga wala siya sang ikasara nga magbayad sang danyos nga $5 million para sa iya kagulingon. Tsakto man. Bangod sini, ginhingyo niya sa gobyerno nga bayaran ang iya ginapangayo nga danyos. Mindset. Subong man, ginbasura sang hukom ang demanda bangod ginakabig ini nga wala sang legal nga balasihan. Ang kaso ni Brock ang nangin isa sa mga pinakapinasahi nga kaso nga napasaka sa korte sa Estados Unidos. Member sa ilan, sana all baliw.
1: Baisliw.
2: Ay, alam.
1: Pamugas-bugas niya.
2: Kaalam, natampaan kaalam. Kasuhan mo kagalingon mo, sokton mong gobyerno. Okay lang ni si Robert Lee Brock. Una ko si mong Robert, inom ka sang DTX 500 kag Klinika D3 Bio.
1: Hindi kaya ang makahulubog na ilim
2: noon. Oo, imo yung makahulubog na ilim noon, imo. Mahita mayahon lang kita ka K5 Alira,
1: yes,
2: sa ating mga
1: yes,
2: suki.
1: Yes.
2: Kaya Sir Nonito Sumbong nag-monitor dira sa Nueva Ecija. Si Ma'am Beth Idarlilia siyempre sa Kalinog. Si Ma'am si Sir Nonito sa may

0: Sumulong Highway sa Antipolo sa shop. Oh. Sinapagid ka kay Five Valira?
1: Siyempre, ang aton nga amiga Deria sa istasyon. Okay, di birthday niya. Nagahipos-hipos lang siya.
0: Sino karon ka na matabo karon?
1: Huwag ta kabalo. Mabalaan ta na mag-in siya.
0: Kung huwag mo lang siya sa dalag, di lang siya mag-sulod niya.
1: Happy birthday, no?
0: Birthday,
1: sa amon niya, news writer, Deri sa K-5 News FM Iloilo.
0: Kagaman niya showbiz, ano yung yes. Manong update?
1: Oh, amon na nga, wala siya sa nga...
0: Showbiz update? Oh, oh. Kaya gin-update yan na yung iyang kabuli.
1: Ka K-5, Kisha Marie Hanaysay.
0: Nagasaulog sa iya ikatrantay, otso nga kaadlawan.
1: Ay, kakagapon, trantay city lang sa no.
0: 37, oh. Asya kapon, ibang 37. O, si Tristan Wyatt Gulay, good morning da, Ma'am Aisha Ahmad. Nagsakon nga Tito. Mm. Oh, suki ni sang K5 balin sang una. Mm. Si Tito Noli Banias dira sa Sara Iloilo. Yes. Gintamyo yaman ka ka K5 balin ra kay kasi manwa ka mo.
1: Good morning, oh, Tito Noli.
0: Noli Banias na. Kay Sir Arturo Lilia dira sa Batsoya nila kag lumihan sa Kalino. Gupod kay Ma'am Beth, salamat. Gid Sir Edgar Badbadon, have a pleasant morning. Bale panahon ni Lord Alan Velasco ang balita. Gerland Sumido, salamat gid kag kay Sir Ricky Armentia. Salamat man sa Armentia family sang Kalinog Iloilo, nagapamatik ag nagalantaw samtang nagapangapi sang DTX coffee mix. Wala kita oras sa sininga edisyon sang DTX Morning Newscast September 28, 2026 Lunes mga K5. Ako inyong tagbalita, ka K5 Christian Haguri.
1: Kagako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga istasyon
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabagal sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00.
10: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya ra.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
13: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
4: D3 Bio. Health. News D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil. nga ara sa Ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
7: Mga bad cholesterol.
15: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
7: Di mo tambay.
15: Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni,
7: wow,
15: HDL nga ara sa Ditribayo, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom Ditribayo, layo sa tsansa nga magka-high blood.
16: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
15: Mm-hmm.
16: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
15: mm-hmm,
16: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
15: Mm-hmm.
16: So ang Ditribayo makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang Ditribayo nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
15: Wow.
16: Magnesium sa
15: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
16: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
15: Mm-hmm.
16: Kag kung may Ditribayo kamo, si calcium idulong pa sang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
17: Ditribayo with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: Ditribayo, ang D3 nga may Physio.
19: Ang Physio
17: nga may D3.
19: Ditribayo.
20: Ang Ditribayo, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka Ditribayo. Ang Ditribayo tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
15: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
16: Mm-hmm.
15: Pero ang antioxidant nga Ditribayo, may ara ferulic agallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic agallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
16: mm-hmm,
15: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
15: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo,
15: ginapadamo niya imo nitric acid.
16: Mm-hmm.
15: Amo nang natural nga gitawag vasodilator,
7: meaning ba
15: ti nami ang flow.
16: Mm-hmm.
15: Wala bara, tapos may high blood pa.
16: Mm-hmm.
15: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya Ditribayo.
7: Kampiyon.
15: Para ang dugo riktato sa transmitter.
7: May turbo boost na lapad pang highway, no?
15: By turbo.
7: By turbo.
15: Nga by turbo, Sir Boy. Ditribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon.
16: Sa rurot gina.
15: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa Ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag Ditribayo na.
17: Ditribayo, Ditribayo, Ditribayo.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
17: Ditribayo,
19: ang Ditribayo.
17: Yung may Physio,
19: ang Physio.
17: Yung may D3.
19: Mga butika.
17: Ditribayo Health News. Ditribayo, Ditribayo.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: 4 Biotics.
0: Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sphore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sphore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sphore Biotics. Hindi

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO. Si
7: Umay D3.
8: Mga butika.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: simpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagats, mga buti ka.
2: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, mga buti ka.
2: D3Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis.
8: DTX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kun may hilanat o kun sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty Sing!
4: Mabaka sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!
15: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:14 sa agang oras. Ginadulong sa Tasikalawan, sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: Live! Mula sa...
16: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
16: Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: Oras sa K-Pop News at Pembleman Center Time, Foro de los Pueblos Program, The People's Forum, alas 7:16 sa aga. Kamusta kamo mga ka-K-5? Happy Monday, Lunes, kitang adlaw sa aton sining pagpangalagad mga ka-K-5 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Today is September 28, 2026. Kung wala ma-postpone ang election, subong nani ang first day sang filing sang Certificate of Candidacy. May pila ka mga kapitan kagagawad na ang nagkuha in advance sang ila sini nga mga COC form. sa tagsa-tagsa nila ka mga municipal COMELEC o galing na Alimunaw pa sang ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang postponement sang barangay kagsangguniang kabataan election mga ka-K5. Sa inyo kinaandan, kami ang inyo alagad sa kahanginan, kaupo din nyo sa tag sa kaaga, ang inyo tandem. Ka-K5 Reyes Pea Umalay.
17: Kaga-K5 Christian Hagurin. Mayong aga mga ka-K5, it's a good day para sa K5 News FM Iloilo, ka-K5 Ray. Kay may hangover pa kita figuratively ha, sa aton nga successful K5 News FM live reporting competition kahapon.
15: Ano pa ang tawag sinin nila last LSS bro, ganun yung galing kayo LSS yung last song syndrome.
17: Last song syndrome.
15: Pero kung
17: gabalik-balik pa sa drum ganta.
15: Gabalik-balik sa inyo po paminsaron lang ang mga performances sa mga matahom na ito sinin nga mga reporters, mga participants na ito. Kaya kung ako amotong isa sa mga hindi ko gusto nga trabaho basta may competition ang pagiging judge.
17: Ang ba? Okay, do why kasang dagdagon ka kay K5 Ray, no?
15: Halos tanan do padagon mo. Kampiyon gid. Galing kay ti amo gid na yang competition kaog may perde, no? Oh. Pero ti kung isip-isip punta why gid yas ang perde mamuti ang pag-proceed nila sa grand finals, isa nagkapatimaan sang ilabilidad ka K5 Christian.
17: Oo, dako na itong bagay nga naka-final. Out of so many participants, nakapakita ka mo sang inyong abilidad sa bugos nga Western Visayas, no, sang inyong nga skills live reporting. Dako na itong kadungganan, hindi lang sa inyong kagulingon, kasi sa inyong pamilya, pati na sa inyong bulutuan kag komunidad ka K5 Ray.
15: Alright, sa itong sining nga mga ka-K5, alas 7:18 oras sa itong sining nga pagpangalagad. Tigabay pang magabawi ang iban nga mga ti wala mangin na madinalagon sa top 3 winners naton. Top 3 ang aton sining nga ginakuha para makaproceed sa regional competition.
17: Ang mga nila ka-K5 Ray, anybody could have won that competition. Galing kay panaminami, bugtaw pa pa-kwamana, kung isa, pa-chimpo-chimpo gid ka K5 Ray.
15: Maybe hindi pa imoni ang tion. Kag sa pilakadlaw ti ikaw man ang mangibabaw. Good luck and see you sa mga nagdalalaog sa regional level.
17: Congratulations sa tanan-tanan nga participants, no, sa coaches nila, trainers nila, kag sa supporters nila, kag pamilya, nga all out gid, no, ginpakita nga support sa aton nga contestants ka K5 Ray kana. Migid sang turnout dito sa competition kahapon ka K5 Ray.
15: All right. Sa aton sa mga pinalangga nga mga taga Palamatiga tawag ni gani pasalamatan taman, no, ang aton sining mga coaches and participating schools, no, pag sa pag-allow kag pag-participate sang ilang mga estudyante. Ti ni siya ka K5 Christian, no, makilita ay ning banas ang mga nagdalalaog diri sa may Iloilo, no, kag sa probinsya sang Antique, sa probinsya sang Aklan, kag sa may probinsya it Rojas,
17: ting mga kwanto
15: Kapis rather, no,
17: ang mga taga Rojas, mga taga K5 to sa Aklan Antique kag Kapis sa K5 Ray, nagakuan na to, ginatandaan na to nila ang mga may mga pointers na to sila, mo may mga nakapangaman na to sila, naka-scouting na sila, mo
15: kay kita mo live to mo. Di ang mga topic to nga magwa sila do mo amo man. Balya mo ni gali nga dapat amo ni gali magdala sa nga balita.
17: May mga tips na to sa layhambal sa ilaman ng mga finalist, no. Medyo may gamay kita nga kuan nga disbintaha kay una kita.
15: Una kita.
17: O mo nang challenge, mo nang challenge sa
15: to. Pero ang Iloilo ya always ni accept sang challenge.
17: Ang mga kwarto ko likod kong ang mga contestants tambal na dapat sa finals kita gyapon. Kita gyapon ng top 3.
15: Oo. Grabe mo.
17: Balila. Oo, kita gyapon na. Uy, tayo sila kabot mo. Yung tagyapon ng top 3, ha?
15: Ubuson, gilin nila.
17: Ubuson, gilin. Tuwag, gilin na. Hindi na patagahan siya. Ang kwan, ang Aklan, ang Tike, kag Kapis.
15: Grabe nga fighting spirit, ha?
17: Grabe.
15: Ubuson, gilin nila yung top 3 sa secondary, top 3 gapon.
17: Ubuson nila mo. Landslide ko na mo. Daw election.
15: Grabe.
17: Pero nakita ko ka K5 Ray, ang confidence bala sa kabataan, grabing pag-improve, no? Halin sa eliminations, asa sa pag-workshop, asa sa finals, dako ang improvement no, sa ilang confidence. Ano, kita mo man.
15: Credit
17: no?
15: To all the coaches.
17: Yes.
15: Sacrifice pulaw, oh. Oras nila, iba ni nga mga coach ni, pamilya ni, ginasacrifice nila.
17: Ah, why ka day off mo?
15: Oh, this like kapulit. This can weekend. May mga kabataan, mm. Kay tungod nga para lang i-train ang ilasin ni nga mga participants. No?
17: Mm.
15: Kakif, damo ganyan sa mga nag-stand out na hindi mo yan manotice during the elimination. Oh,
17: yes.
15: Diba yes. Mambal mo nga bombastic, kid?
17: Oh. Pero,
15: amo nang ambal aton gid may mga ano ning aton sininga termino may mga dark horse may mga black horse
17: nang dark horse
15: dark horse no may mga dark horse oh, nga dark participants
17: horse. Oh.
15: Ngayon lang hindi mo siya manotice pero oh. Pero gulpyada lang niya mag stand out
17: oh.
15: No ka K5 Christian
17: actually surprise man ako ka K5 Ray kay tigin compare ko man sa naglantaw kita sang elimination sa nagapamati kag ang pati sang workshop eh nakita tagid kun ano kadako ka significance
15: sa improvement kay may masinig mo sa workshop do aba do amin do manog dao
17: okay do may mga kwan ka man bamu ari do may potential ari medyo raw pa ni ari gamay na lang nga hasa gamay na lang sa nga training
15: Pero sa ako, I just want to commend, ha? This is my personal opinion. I just want to commend, may nagpamati kita sa Pasay City, Aramitada. Mas baskog ang signal tada sa Pasay City sa K5 News FM Pasay. Pero ako, I just want to commend the contestant, the participant from Pasay National High School.
17: Okay. Tawagunta ni ka K5 rin ang mga honorable mention. Ha? Mga honorable mention. Worth mentioning.
15: Amo
17: na rin, bata kayo na, any day, pwede na sila magdaog mo.
15: Yes.
17: No, kung lain abi nga adlaw, or lain nga question sa ito pa, or lain nga angkor abi, or lain nga topiko, posible siya nagdaog mo.
15: Oo.
17: Mm.
15: Pero ang ano dabi sa to sini nga of course we respect the decision of the board of judges.
17: Syempre ila na.
15: Syempre expert nang aton gipangkuha mga terrible mga hangkila niya sa patag sang pagbalita.
17: Mga one century guro kun combined experience bro.
15: Sa amon no. Pero ang point ko is that I just want to commend him the contestant of Pasay National High School because in all participants in the secondary level siya ang pinakabata.
17: Ay, yung mo to siyang pinakabata.
15: Yes, siya ang pinakabata. Grade 8 pa lang to siya. Di grade 7.
17: 14, 15.
15: Oo, siya ang pinakabata.
17: Pero na, hindi bala nun, no?
15: Pero nga, hindi bala nun because nga ti grabe gid ang improvement sa iyang performance. Mm. However, amo gani siling naton ka kay 5 Christian nga ti we cannot question the expertise and the decision of our board of judges. Nga nga tawag ni no nga sang at ang result sang aton nga mga nagdalalaog pero ako ya ginakomment ko lang siya because despite of his age age no nakipagsabayan siya sa mga manong kag manang ya
17: yes
15: and na deliver ya man sang husto sang manami ang iya sini nga pagbalita manotis mo gani to dire-diretso man ang iya report mo
17: gani
15: no? Sa aton sini nga mga ka K5 no so pero because of his young age nagapati ako nga damo pa sang opportunity nga nagahulat para sa iya kag K5 Christian Hagurin.
17: Aban sina to yung pila ka tuig nga daan ang iya nga mga manong kag manang eh. So dako nga bagay. But kita tang potential no sining bata si Clyde Justin to nga lanya Palma.
15: Oo.
17: Sang Pasay.
15: Sang Pasay National High School ano. Ako that is my personal point of view.
17: Damo sa mga honorable mentions man ka K5 Ray no.
15: Ang galing ako ya sa pinatanan dabi siya si siya pinakamanghod eh.
17: Kasi
15: usually kung pinakabata ka do kumbaga ang confidence sa imo bala nga self kis ano ginaduga kulbaan ka o natahap na hesitate ikaw nagaka-threaten ikaw sa mga upod mo kay di siyempre mga manong kag manang mo. Pero kahapon
17: Wai gisa napakita ka K5 Ray. No? Oo, nga mamod.
15: Actually nagdaog siya eh. Best in product endorsement. Best in product endorsement siya. Sa ang Pasay National High School.
17: Okay.
15: So congratulations sa tanan-tanan gid naton nga mga finalists. Congratulations sa aton nga mga schools and sa aton nga mga coaches, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalmatin. Of course, ginapasalamatan tagid kay ti all out support gid ang aton sining nga Chief Executive Officer and President of K5 News FM Philippines nga si Doc Ramil Uy. With this competition ka K5 Christian diri naton makita nga ang industriya sang broadcasting kag ang mga abilidad nga makita naton mga future broadcasters and media practitioner naton no madamo sang mga masunod nga mga henerasyon nga pwede gid nga mangin natin kabahin sang mga dalaguan nagkalain-lain kag mga respetado nga mga istasyon sa bugos nga Pilipinas kag mangin bugal sang aton sini nga probinsya no sa patag sang pagbalita ka K5 Christian
17: Agarin. Amogid ka K5 Ray and hopefully no magsigisigi ni if hindi man live reporting ibal man nga sahi sang mga competition ka nga sini nga nagahanas sa aton kabataan mga ni ka K5 Warren Frenchman nga buligan ta no nga tapnao ng paglaptas sang false information sang fake news no kag tagaantan no sang decency no ang mainstream media pagi sa sining mga kabataan nga ginahubog naton subong ginahanas naton ka K5 Ray.
15: Okay, may mga pilato ka mga komento lang questions and we just wanted to clarify sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati binigid sa kahapon live kita to sa radyo. Live kita no sa radyo no.
17: Yes, live na live kag sa Facebook eh.
15: Oh, sa Facebook kag sa radyo at the same time no. Sa radyo live kita to sa radyo. Kapon to just iklarehon ta lang ha sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga palamati. Nga ti ang mga topic ko to ya ka K5 Christian. Nga ginatag naton, those are unusual and usual nga mga balita man eh. Pero mga unique nga mga balita no.
17: Why can't... And no posible matabuy do mga realistic man to mo.
15: Oh, mga ano to, mga katabogin eh. Oh. Actually, yung ginabalita man ato na diri-diri, no, sa K5.
17: Ang ibang yun pang injekan talang sa mga elements nga, kuan, may dugang-dugangan ng iban or ginbuinan man, no, pero damo sa to, ginbase man ato sa actual nga nagkalatabo or okay, pwede matabo.
15: Kaya tawag ni sa ato sa mga ka-K5. Pero may mga nag-question na bing, ati, ang balita is... medyo may humor.
17: Dukladlawan. Hindi seryoso.
15: Dukladlawan siya. May araman mga seryoso to. Kung galing kititabuan lang, amunay nagabutan sang participants, no? I just want to correct, ano talang ni, nga ti, mamo, since this is a competition, we avoid sang ginatawag ka K5 Christian, nga misleading information.
17: Yes.
15: No, karon magatag kita na topic ko nga it is very serious and it's very crucial. Why taman ginapangayo basi may mga nagalantaw tapos i-screen record imo sini ang ila sini nga report tapos itagaan sang Malaysia
17: siguro nga tumbok mo ka kay favorite kon himuan tabi sang topic ko parte sa politika parte sa mga corruption mga scandal kun ano da
15: no ti karon maano siya no ma-trigger siya nga maggamiton no as a material sang iban niya nga mga
17: malisyoso
15: nga mga organisasyon individual nga himuon nga material nga para ikaguba sa isa ka tawo
17: para sa ila kagulingon nga mga motibo nga madalahin pa kitaya dalahin man kabataan
15: So karon magwa na that's why ganigin na limit naton sila eh kung mabatian sing aton mga pinalangga nga mga tagpalamati why naton sila ginapa-meet lang sa exact kid nga location kag kung mag-meet lang sila may deduction kaya hindi naton gusto ma-mislead just like for example gamiton mo karon ang lugar
17: specific nga barangay abi
15: specific nga area location o gimbalita mo dabi nga narusdak to or gin tayog sang linog to ti karon makos sa panic sa mga areas nga na wherein wala man natabo ina no kay Christian that's why gina change sang mga reporter naton ang barangay
17: gimuhimo sila sang mga sila. Ngalan sang tawo gani
15: tama na pesan ngalan tawo.
17: Imo-imo ano kay hindi kita pwedeng ibase sa tuntuod nga ngalan sang tawo kay amo na gani base kon himuan sang issue, himuan sang peke nga balita kag madalahig pa iban nga tawo ka K5 Ray.
15: Correct. Oo, sa aton sini nga mga ka K5. So amo na no, apartis may chindihan lang sang aton mga mutigin live ta sa radio eh. Gin live ta man ini sa Facebook live naton no. Ang challenge dabi, this is not kung paano kung ano nga topic ang nagtupa sila. The essence of the competition is kung paano bit-biton sang aton mga reporter ang topico nila to make it a newsworthy one. Ka K5 Christian. No, just like for example sa champion naton sa Balasan National High School.
17: No.
15: Ang iya balita is very simple. Kung sa ano pa hindi ni saya ang topic nga doon nanamitan ta kung kaisa i-discussan bla palawigan ta sa radyo kay Kitty manami iya kisa magkomentaryo kag magi kuha balita nga may human interest story.
17: Yes.
15: No, o kung na mayara siyang tawag niya, mayara sa koreksyon sa aton nga mga local listeners.
17: Mm.
15: Oh, galing ang iya balita is all about to sa alahero na nagapangbakal sa gold, pero ging bando, ging nalusutan pa, na-scam pa, ka-K5 Christian. Kung kumpara mo siya sa mga balita sa iba niyang mga upod, no? Ang iba niyang mga upod, mga medyo may ano eh, may dating.
17: May humor to eh. Oh.
15: Makuha niya
17: ang kiliti.
15: Kiliti sa, sa mga nagalantaw, di ba? Pero, nag-stand out si Balasan, National High School, no? Ang ila sining contestant, participants, because sang iya sini very firm, very informative nga pagdulong sang balita, consistency sa mga pangalan, sa mga lugar, sa sitwasyon.
17: May mga detalye pa siya, may mga Consumer Welfare Act pa siya, sang DTI na balaan. So ginpanumduman, ginresearch, ginpadalman, kag hindi. Usually gani sa maghimo kita sa mga balita, lawik pa ni yung chimpot ang ginahatag para mag-prepare. To ya, they only had 3 minutes ka K5 Ray. And sa 3 minutes nga na, tama na kalipot.
15: Tama kalipot na.
17: No, para
15: nga ma... Nagambaling ba nga tabak dugay, pero tabak lipot na.
17: Dugay lang to that time. Mati kayong competition mo. Competition, no, excited ka pati Anandason.
15: Pero kung ikaw reporter...
17: 3 minutes?
15: 3 minutes.
17: Challenging na katama. Na. Especially sa amo to sa ila ka K5 Ray. Why to experience sa field?
15: Sa aton sa may mga experience,
17: kaya
15: ni Manila na. Naman ni Manila, 1 minute, kuha. Mga kabilitaran kang reporter. Pero remember, ini sila mga estudyante. Mga estudyante ni sila. Pero believe kita nga kahit paano nakita na to ng ilang mga abilidad. No? Sa itong sining mga ka-K5. Ang nag-champion naman sa tertiary level.
17: Tertiary.
15: Ang West Visayas State University. No? Sa itong sining mga ka-K5.
17: Actually, yung tatlo to sila, bisan sino man to panagon mo. Pwede man to ma-champion.
15: Nga, sa first naton nga live reporting, why ni nagdaog ang West eh? Ang nag-champion that time is University of San Agustin. Na-maintain sang UP.
17: Sa tunga, second Japan
15: na, no, nga place.
17: Oh.
15: Ako nang first runner up nila nga place. Ka-K5 Christian.
17: Okay.
15: Ang Putotan Comprehensive National High School, na-maintain Manila. Kaysa ang last nga 2023 live reporting, first runner-up man sila, Christian. No? Grabe, ano? Tanan-tanan na. Ma-deserve gid siyang taha, tanan-tanan naton nga mga contestants, no? Congratulations! Salamat, kid! Kitaay naman kita!
17: Sano na gani? November?
15: November
17: 8!
15: Ara na makitaya sa SM City, Iloilo.
17: Okay.
15: Upo na nga ton nga mga regional qualifiers.
17: Bawisa na lang ka, halos isa na lang, slusubran lang isa kabulan, ka K5 Ray.
15: Excited na ko, ah. No?
17: Sadyan eh.
15: Salamat kin sa mga nagululupod ka po. We have 700 live viewers pag imbukada sa competition.
17: Grabe,
15: no? Christian eh. Hopefully ano mag
17: tiko mag finals ni ti may mga kapis ba daan may tiki pa may aklan pa
15: ano gina yung malantaw gina ng ila sini nga mga pamilya
17: oh, hindi ka kadtong daan niya laban share gina ya kiti ma cheer gina ya bisan online lang kay February.
15: Sige, alas 7:35 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Speaking of mga balita sa aton sini nga mga K5, aga pa kita ginapuwag sa sining mga informasyon nga aton sining nga baton sa aton sining nga mga K5, kaya may pila naman ka mga pagpamahog ang nabanga na baton ang pila naton sining ka mga eskwelahan diri sa may distrito gid sang Haro ka K5 ba Cristiano?
17: Ang isa Haro, isa sa Manduryaw, no?
15: Bacau Integrated School. Ang Haro National High School. Hibaloon ta ni karon kung ano ni classic pagpamahog, no? Kaya ka K5 ba Elmer Sable sa aton sining patrol mga ka K5. And of course, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalmati, ariyo trending man si Bato. Si Bato trending. Kalabot ni si Bato si Lilo ba?
17: Grabe, ari gidigle.
15: Sa aton sining mga ka K5, pero si Bato ka ginanamin ko. Si alias Bato.
17: Kaisos!
15: Sa aton sining mga ka K5, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati si alias Bato nga ginadakop sang aton sini nga mga kapulisan sa aton sini nga mga ka K5 ini matapos no, sa aton sini nga mga kuturan nga ginaligar, ginhurikap ang menor de edad niya nga
17: pasahero.
15: Pasahero sa aton sini nga mga ka-K5.
17: Di para mo naman ang sabat sang ginakusar sa mga amo sini nga kaso ka-K5 Ray.
15: Mm.
17: Why ko? Why ko sa...
15: Kasi siyempre, anong why ko? Waay kita.
17: Oh, waay ko, waay ko, waay ko, waay ko. Katagali, katagali, katagali.
15: Salbaron mo lang yun. Kaugalingon niya.
17: Hindi, gin-quote ko lang si Bato.
15: Si Bato.
17: Oh. Oh. Yeah.
15: Ang palya, guwapa kag sexy, ginako yun man. Mm. Ginahikap ko sa paa hasta sa tubangan niya.
17: Mm.
15: Oh, tuntong klasika taxi driver na eh. Amo ning taxi driver, mga ka-K5, no? Sa tun sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nga, itsura, gimando si Bato gawa.
17: Si kay, kuhan mo? Nang wala buhok?
15: Wala buhok eh. Sa tun sini nga mga ka-K5, si Sentai City Anyos ni, ka-K5 ba Christian? Ang pangalan niya sini, si Antonio Cahiben, kag-residente sa barangay Guzman ni Sinaman Duryaw. Kagdang iya sining gintuyo ng orikapan ang isa ka 17 anyos nga dalaga nga pasero ya
17: minor de edad.
15: Oo, ang iya taxi nga ginadriban sini quarry taxi.
17: Mm.
15: Amo na gani sa mga nagapamati sa aton ako ya ani ka K5 Christian na sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati ako makasiling ako pag Grab mga Grab drivers.
17: Mm.
15: Ako ini personal ko niya.
17: Oh.
15: Grab drivers kag taxi sa aton sini nga mga ka-K5, isa sa mga pinaka-safe nyo nga sakyan ang mga K5 patrollers namon.
17: Mm.
15: K5 patrollers na bla.
17: Sigurado gina.
15: Oh, di kung magtinunto sila, kitang balita sila eh. Oh.
17: Hindi kami magduwa-duwa, himuha ko naman headline.
15: Oo. pero ti ang K5 patrollers ta ano ni sila ya? Ka-K5 Christian mga mabuot.
17: Mm, disente.
15: Disente.
17: Mm. Mabinuligon pa ni.
15: Mabinuligon
17: kay matinahuron.
15: Una pa na sila ya. May mga gamit na gabilin cellphone, gamit, kwarta, wallet.
17: Mm.
15: Diretso na dis K5 panawagan na balik nila na di.
17: Oh,
15: amo na nakakampyon ang mga K5 taxi patrollers
17: na kwanta eh, gina-train ta for accountability ka K5 rin. Ilang nga obligasyon di lang sa ilang pasahero da, but sa komunidad no, nga mangin maayo sila nga mga drivers, nga mga role models.
15: Ang
17: so,
15: mga
17: umanyo gina iya, sokto nyo kami kung may sakyan ng mga taxi.
15: Isugid sa mon, kung magtinunto sila.
17: Kaya kami mismo, ang mga bakol sila di.
15: Pero may mga sticker na sila sa likod nila eh. No?
17: Nan.
15: May mga sticker na sa K5 Mobile Patroller.
17: Taxi man o kung TNVS, no? Grab or ano da?
15: Taxi, Grab,
17: napagid, may Maxim, may...
15: O, mga muna, mga private nga ano nila, ano pa nga, salakyan na ginagamit nila, no? Basta importante, pangkoto nyo, K5 Taxi Patrollers ka. Atong sini nga mga ka-K5, kay mga tarong, kag mga mabuot na sila, ya. Sa atong sini nga mga pinarangga, nga mga tagpalamati. So, do medyo madutlan gina siguro kasi may pag-ako sa partya mo. Ka-K5 Christian.
17: Baya nga hindi ako si Bato.
15: Gina pangita. Ang act of lasciviousness siguro.
17: Tapos
15: gin. Ang iya sini nga kaso.
17: Ang sakit ni ka-K5 rin kay minor de edad ni.
15: Oo, minor de edad pa. So, ka-K5 Elmer Sable, kwa ontanik ro report niya, may kang tanan eh sa update kay alias Bato. Kung ano na ni subong ang iya sini kayong tangan. Din na si subong ni nga... police station sa aton sini nga mga ka-K5 kung anong kaso ang i-file sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no sa aton sini nga mga kuturan sang iya sini nga ginhurikap nga menor de edad. Alas 7:40 oras sa aton sini bano mga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Suryahan taman karon ka-K5 Christian no sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga balita nasyonal naton dumduman mo to si Mary Grace no
17: Biloso. Mm.
15: Atong na kaskedyula tanito yung firing squad to sa may pungsod Indonesia.
17: Oo.
15: Sa aton sini nga mga ka-K5 pero last minute nakapila na sa death row mga ka-K5 nagtawag si late President Benigno Noynoy Aquino III.
17: Mm.
15: Sa aton sini nga mga ka-K5 sa presidente sang Indonesia nga spare sa death row ining si
17: Mary Grace
15: Biloso. Sa aton sini nga mga ka-K5 and sang 2024 kung di kita magsala ka-K5 Christian no gin turn over ni sang Indonesian government si Biloso balik sa Pilipinas no pero magapabilin siya nga preso nga may ara sang pamatbat nga life imprisonment.
17: Reclusion perpetua.
15: Reclusion perpetua sa ton sini nga mga K5. But recently, last week, no, isa ni sa mga ginpang istoryahan nationwide ka K5 Christian, no, sa ton sini nga mga K5, ang paghatag sang parol ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kay Mary Grace Veloso. Ngati napreso ini tungod nga maubrata ni ini bilang isa ka overseas Filipino worker o kon OFW sa may pungsod Indonesia ka K5 Christian. Pero na-intercept ini siya sa immigration matapos ginaaligar ka K5 Christian na may mga bitbit ini nga
17: droga, heroin.
15: Droga.
17: Heroin. Ay mo sa nga drug mule.
15: Oo. So para si galing kiti ang depensa to ni Mary Grace Veloso nga hindi siya kagwaysa sa kaibalo kung ano ang ipabitbit sa iya sa iya sini nga recruiter sa ton sini nga mga ka-K5, no.
17: Eh bring Mary Grace ahay nag-abiyan to ya magka-ubralan sa gwa magbulig sa pamilya ya ang ending na kwan pa jutayan pa ma firing squad. Kaya muna yung naging next man actually sa ton nga mga OFWs nga anti sila magluwas sa pungsod. No, gina-check yar gid ang ilang mga dala, no, gina-make sure gid nga hindi na mailog na, no, sa kaso ni Mary Grace Veloso nga naging drug mule pa iya ka K5 Ray nga base sa iya paghambal why sa iya sang inalungong, no, inosente siya ka K5 Ray.
15: So sorry anta na karon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamatela 7:43 ang oras sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Naka standby si ka K5 Elmer ko ang tabi ni Shalya nga informations may kang tanan sa sini nga pagpamahog sa duwa ni ka mga eskulahan kung may ara na siya sang mga informations sa may kang tanan diri kaya kay ina ko ron abtan niya ka K5 Christian nga ang mga pulis mismo ang naga-check didto sang mga nagasulod ka mga estudyante, no, sang ila sini nga mga bag sa Haro National High School. Nalabayan kagana o sisa ni ka-K5 Elmer Sable sa aton sini nga mga ka-K5. Kita, we do not want to to cause a panic sa aton sini nga mga kabataan. Kitik balo kita ang mga pulis nato ni naka-heightened alert ni sila ka-K5 Christian with regards sa safety and security sa aton mga eskulahan. Kaya tawag nga may mga previous incident na nga nagkalitabo sa iba naman niya nga mga lugar sa aton sini nga mga ka-K5. So let's see kung ano ang measures nga ginapatuman sang Haro PNP sang Iloilo City Police Office mga ka-K5 matapos nga ti ang ining information actually nga naglapta nga messages kapag pamahog ka-K5 Christian kagapon pa ni kagabi pa ni
17: kagabi pa ni.
15: So ay check naton kung may ang mga eskulahan lang ano, magluwas sa Haro National High School dito sa Bacau kung padayon man o kung na nag-proceed man sila sila sining pag bukas ang ila sining eskulahan subong adlaw
17: sa naliligad nga mga binulan ka K5 Ray. Tandaan mo sa nag-uso ning mga bomb threats na may pulis na daging butang sa Haro National High School even sa sulod gid mismo sang eskulahan sa una sulod gid nagabulig inspeksyon sa mga gwardiya, no, sa mga kutob sa mga kwan mga estudyante mga teaching staff mga faculty and staff pati na mga bisita ka K5 Ray. Galing sa nadula na tong bomb threats basi kon waay na sila nagaplaster man sa sulod kag may police presence na lang sa gwa.
15: Si mami mo galantaw si mo subong. Si mami mo Victoria Hagurin.
17: Ati ho. All day every day na ya. Number one fan tana.
15: Number one fan mo gino. Balaan ko kaya si mami mo gino. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sige. Sa aton sini nga mga pinangga nga mga tag palamati, no? Counter report ni ka-K5 Elmer Sable sa patrol. Ka-K5 Elmer sa report, please standby.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Ka-K5 Elmer. K5 Elmer.
19: Ka-K5 Ray and ka-K5 Christian, naka-standby ang mga kapulisan subong diri sa National High School sa siyudad sang Iloilo bilang isa ka precautionary measure kasunod sang gin-report ng aligasyon sang shooting threat. Kag subong no, gina-check sa mga pila ka mga otoridad ang pila ka mga bag sa mga estudyante kag katapo sang nasambit ng eskwelahan bilang kabahin sang ginapahugot nga security measures sa sulod kag palibot sang campus kag K5 Ray kag K5 Kesyan. Padayon naman subong ang investigasyon sang Haro Municipal Police Station agad mapamatud-an ang gin-report na pagpamahog kag may baluan ang nag kung anong ugat ni no
15: Haro Police Station kag
19: Dirino pag-abot naton nag meeting ang atong Haro Municipal Police Station
15: Kipa Belmer
19: kag ang
15: Kipa Belmer
19: pila yes kay K5 Ray
15: Haro Police Station
19: yes kay K5 Ray
15: hindi municipal station ah.
19: Haro Police Station kag ang pila ka mga katapo sang ang admin naton diri sa nasambit nga eskwelahan kag sa subong nagpalibot sila kag K5 Ray kag K5 Christian agod i-check yar ang pila ka mga lugar o kung pila ka mga area sang nasambit nga eskwelahan no kag hindi pa sila makahatag sang impormasyon gid kung sa anong ining nag-ugat ang isa ka ginaaligar nga shooting threat kag ginacheckyar pa nila sa subong ang nagkinatabo nga pagpa-post sang amuna nga mensahe
15: kag sa karon
19: wala sang yes kay K5 Ray
15: laruhon ta lang kalaruhon ta lang ang may pagpamahog no
19: kag ang yes kay K5 Ray
15: ang pagpamahog do allegedly mag-cause sang shooting incident hindi nga may shooting
19: yes,
15: incident na subong ah kundi mag-cause sang shooting incident ka K5 Elmer
19: yes K5 Ray
15: okay ginaklaro talang para at least si malain lang pagintindi sa mga tagpalamati tao sa imo nga report may pagpamahog nga nabaton may nag-circulate may gina-send sa mga messages pagpamahog nga matabo sa may Haro National High School kag K5 Elmer kag ang pagpamahog nga ina is pertaining to a shooting incident pero
19: shooting incident.
15: Wala iya sang shooting incident subong sa Haro National High School muna ginaklaro naton and
19: yes,
15: ang police ang mga police naton ara da mismo kay ina kag K5 ba Elmer
19: yes K5 Ray
15: oo
17: asta subong ara pa sila kag K5 Elmer
19: yes K5 Ray
17: asta subong ara pa si K5 Christian, ara pa subong ang mga pulis sa tubtub subong na naga secure sang area.
19: Yes, si K5 Ray no kagina mga takna 7:30 naga meeting sila kaupod ang aton nga mga principal kag sa subong nagwa na sila kag naglibot sa pila ka mga area sang nasambit nga eskwelahan kag K5 Ray kag Christian.
15: Okay, pero ti kay may pagpamahog, may klase gapon na normal ang ila sining pagbukas sang ilang eskwelahan subong adlaw.
19: Yes, sa K5 Ray, no? Sa K5 Christian, base sa itong impormasyon na nakuha, sa karon wala sang cancellation o kung suspension sang klase sa nasambit ng eskwelahan, kagpadayon ang pagpatuman sa mga security measures kagpag-verify sa mga otoridad sa gin-report nga threat, sa K5 Christian.
15: Okay, sige. Pero importante, normal ang ilaya nga pag-eskwela subong. Kaina na po, tanong pa, ano, pagsulod sa mga estudyante, ano, may sige-sige po ng pagpang-check sa ilang mga bag?
19: Yes, sa K5 Reno, padayon na ang aton nga mga security guards sa nasambit ng eskwelahan nga gina-check ang tagsa ka mga bag sa mga estudyante before sila magsulod. Agod no, mabalaan kung safe bala ang ila unod sa mga bag kag safe man nga ila ipadalon ini sa sulod sang eskwelahan sa K5 Reno.
15: Okay, so may ang mga presensya sa pulis pag-check kaya sa bag, Araman?
19: Yes, sa K5 Reno.
15: Okay, Haro National High School, ang isa ka eskwelahan nga nakabaton sa pagpamahog, anong eskwelahan to gani?
19: Iloilo National High School kay K5 Ray.
15: Iloilo National High School. Lain pagid ang
19: yes,
15: Bacow integrated. May ara pagid si Iloilo National High School separate pagid ni.
19: Ang sa atubang sang West Visayas State University kay K5 Ray.
17: Okay, so bali tatlo na update eh.
15: Kay kaina ka K5 ba Elmer duha lang nimo. O ka K5 Elmer. So may bag-o ka nga information nga may sa Iloilo National High School pagid nga ano?
19: Yes, kay K5 Ray, no, kaginata ni, tingwaon tani na naton ini nga pagtuan pagid, kagkuaan sa impormasyon, ang isa ka nasambit ng eskwelahan, apang wala gid ini tinlut san kagina kay tuman gid ang ka traffic kay adlaw subong sang Lunes
15: kag adlaw balikan
19: mo flag ceremony. Pero, sa pila ka mga establishmento no kag dira kita nakapadulong gid diri sa Haro National High School kay diri ang mas malapit kag nakasulod kita apang sa subong balikan daw naton ang pila ka mga personnel diri agud makahatag sila na sang instakto kag formal nga update ka K5 Ray, ka K5.
15: Balik tatlo ni ka K5 Elmera, Haro National High School, Bakhaw Integrated School. Ang Bakhaw, wala niyo pa man ni makatuan, no?
19: Wala pa ka K5 Ray.
15: Tapos Iloilo National High School. Tatlo gidman gali, no? Ka K5, yes, Elmera. So, subong ara ka na sa sulod sa Haro National High School. Sino pwede natin ma-interview da? May principal da, manunudlo, nga pwede natin nga mausisa kung kamusta ang ila sitwasyon dira ka K5 ba Elmer?
19: Sa subong ka K5 Ray, ang pila ka mang kapulisan kag ang upod diri sa administration building nagpagwa sila tanan agod

0: both ang mga manunod, ang aton principal, ang pulis. O pwede ka tayo siguro kapas kag kaupod kakipa Belmer maka-observar to kag maka-video-video to kay para at least makakuha kita sa dugang updates. Sini balik ka na mo ni Kaukron kakipa Belmer?
1: Yes, kakipa Brain, kakipa Christian.
0: Salamat kag sa emotion nga report.
1: Yes. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, makakapi ka na kag maka-detox ka pa. Mabakali ni sa mga medisina ni Dr. Ramil Boy. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 7:53 oras sa ato sini nga pagpanglagad tami unta sa mayong morning si Ma'am Rosalie Silurar. Gapamati gid si Madam Saton so okay na ni kinahanglan gid sa kuno nga every morning magdulong sa sa estudyante sa San Ag.
2: Oh.
0: Nagpamati sa nakatutok sa balya amo na gid kuno ning routine niya.
2: Agoy.
0: Amo na gid ning istasyon nga gidapamatian kag programa kada aga nga iya sini nga gidabantayan. Thank you gid.
2: Salamat gid.
0: Madam Rosalie Silurar. Ambud dai ni mitlang kisang iya sini nga
2: video kay Silurar. Oh, Silurar ya, di Silurar.
0: Ang twister blaw.
2: Amo man ni ang sitwasyon ka K5 Ray ni K5 Allen Boteha kag siya wife si Ma'am Edith. Magdulong sila sang ila bata, K5 News FM naman sila subong.
0: Te, ano ang balta? Thank you eh.
2: Thank you. Amo man sa akon pa kaisa nga si Ernest Nayan Hagurin gandulong siya bata mandi sa West kag sa Assumption. Nan.
0: Salamat gid sa ato sini nga mga ka-K5. Alas 7:54 sa ato sini nga pagpangalagad. Pagbalik ang Foreign Respects Program, The People's Forum. Opod niyo sa gyapon ka K5 Ray Espeha Umalay.
3: Was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
7: Ay,
8: malablang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP.
7: Mm.
8: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
8: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
8: Dapat niya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
8: Sano ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo,

0: mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
0: Mm. Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
1: Uh-huh.
0: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
1: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
1: Mm-hmm.
0: Katat mo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
1: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: detox ka ba?
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.